0: Naana podta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo labi na kani mga kalalakihan batan on pa kaayom naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa tungod kay wala na silay umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot may nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulok at tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun po ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
1: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, humankaon, magkapitaog Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo Sibaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kay Mito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
3: Dito sa Joy, enjoy!
4: Joy FM!
5: Nanginahanglan ka ba o tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Kabala ka. Ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
6: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105

Makisinga long na sa mga paborito mong kanta. Sa Enjoy sa Morning. Enjoy sa Morning.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Caraga 105.7.
2: Nahanaw dayon ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok, Bansalan, Davao del Sur, tungkol sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
3: Juan po, na po yung katol-katol sa lawas ng nilabuyan daw.
4: Tapos?
3: Ya, ako ni Hapla, sir. Nauga naman po.
4: Kapila po ka mga haplas po?
3: Juan, nagsahay buntag, nagsahay ito hapon.
4: Kung sige gamit yung mga haplas?
3: Yes, well.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
5: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Tag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Samanay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
7: Ikaw na! Joy
6: FM. Good news, mga kalanos! Aniya na ang Lanos Summer Promo! Summer Promo! Ang pinakanindot nga deal sa tibuok summer. Dili lang ka na sa Lanos sa phone repair, accessories and download. All items on sale, mga suki. Maong arat na. Para sa mga nagitawag cellphone o magpa-repair sa inyong mga cellphone, sila ang inyong kasaligan nga Android o iPhone specialist. Lanos sa phone repair, accessories and download. Services offered, LCD replacement, basag nga screen, ilis o bagong battery, iPhone o Android, bypass Google account o iCloud, unlock, reformat, reprogram o download sa music, games o apps. Dili mo charge, no signal o no power. Add to na dayon sa ilahang shop. Paspas, di kalidad o barato nga serbisyo, salig sa eksperto. Lanos cellphone repair, accessories and download. Makita sila at back sa Joy FM station. Puro Cross, Poblacion, Caraga. Ang ilahang Manay branch, makita tapad sa BPI o at back sa checkpoint. Lanos cellphone repair, accessories and download. Download Summer Promo. Pina-uptick na mga suki kay on sale sila sa tanang items. Lano cellphone repair, accessories and download Summer Promo.
8: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
0: 105.7. Enjoy some morning.

0: 105.7.
1: Joy FM. Hala, daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminawon o.
2: Kung ako, kung pare mga akong ipatistingkod, natingala siya kay ang brad niya sa gabi eh, nakasig sila yung asawa. Natingala yung asawa lagi nga mo tayo. Murag agresibo naman ka. Ana siya sa embana ba yung misis. Nagaroon kay, siyempre na anaidad, 63 na yun. O yung pagkagaadlaw, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Murag, manginahang na naman po niya kay siyempre na iya yung asawa, nang isog na damit niya. Nagaroon natingala man siya nga, pre. Rapid did ka ng gone ba, kadlaw ba, kay pagkagaadlaw. Lao na baka nang gusto din muna agyod pero ug mo imo kang mag-relax ka relax ro di ako mabur halos di naman mapalong pre
3: unsang gipatay ko sa iya
2: ganado ala sala patay pasalamat in town si Marine mo pre
4: ang ganado capsule mapalit sa mga butika
5: ingon nila ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka nay umoy ako mutuo ko sa laktod nga pagkasulti wala nay pulos mao nga ako bisan og baskog ko naniguro ko oy Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pa ba di ay nako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs. Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kay Mito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo Sakatiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
7: Ka-cute ni Maoy! Joy
5: FM! Nangita ka ba og Okira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
8: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
9: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
8: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at back sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental. 105.7

0: 105.7.
1: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasuloyan na ba ni mo ang Bilongga Gold Herbal Capsule? O dungog na ba nimo? Maayong masulayan na nimo kini. Aron mabatukan ang nagalain-lain nga mga balatian. Hilabi na ang mga nagakaedaron na mga higala. Nadungog na ba nimo ang balatian sa imuhang inahan nga mayoma? Bisan si kinsang inahan mamahimong matakbo yan sa maong balatian. Ang ubang inahan abi nila og buros sila. Maong nida ko ang ilahang tiyan apan sa pagpa-pregnancy test. Agoy, negative, og ang resulta, mabalakag yun ka, kay mayuman na di ay ito. Kining luyang dilaw nga sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule, mga higala, dako ang mahimo aron pugngan nga magkamayoma ang usa ka inahan o usa ka babae, no? Maokong wala pa'y balatian, aron malikayan nga maturukan og mga bukol-bukol, hilabi na sa mga dunay kaliwat, himo ang food supplement ang Bilongga Gold Herbal Capsule nga mapalit na karon sa mga butika. Aprobado kini sa Food and Drug Administration o FDA nga hinimo kini sa laboratory kaning ato ang Bilongga Gold. Ang uterus o matris o sa kaorgano nga ang itsura murag peras nga nahimutang sa puson. Nasa tunga sa pantog o rectum mga higala ang matris. Uban niini ang puwerta, mga obaryo og agianan sa itlog aron paghimo sa sistemang reproduktibo sa mga kababaihan. Ginatawag usab kini og sabakan o balay bata, bahay bata sa Tinagalog o sinapupunan. Ang wala og tuo sa taas nga parte niini nakaable ang fallopian tube aron makadawat og mga itlog. Ang ubos nga parte nakaabli usab padulong sa puwerta. Hinimo sa lawas ang matres sa nakapatong nga duha ka tissue. Ang endometrium nga naa sa sud sa matres ug ang myometrium nga maoy nipotos niini. So, ana natiman aninyo. Sa mga nagasabak nga inahan, ang endometrium nagabag-o-bag-o kini kada bulan. Sa mga fertile, nagadako o nagabaga kini tungod sa impluensya sa estrogen gikan sa obaryo. Aron sa pagpangandam sa pagdawat sa semilya sa lalaki, aron mabuntis kini o maburos. Mahiatabo usab ang binulan nga regla kung dili magamit ang tisyo. Matunaw kini o mugawa sa puwerta. Ang myometrium usab tisyo sa kaunuran nga mainat ug modako kung buntis. Trabaho sa matres ang pag-amping sa maayong kahimtang sa fetus aron maayo ang pagburos. Ang mayoma sa matres o uterine fibroid kasagaran non-cancerous growths na o mga bukol-bukol nga muturok sa matres sa babae. Ang mga mayoma walay tsansa nga magka-uterine cancer o panagsalang kini mamahimong cancer. Hangtod karon, wala pagyud matino kung unsa ang hinungdan sa mayoma pero kitang mga Pinoy daghan mga tinuuhan. Ang ubang mga babae walay masinati nga sintomas og matingala na lang nga nidako ang tiyan. Usahay dipindi pod kung asa na himutang. Busa mga inahan, aron mabatukan og malikayan ang mga bukol-bukol sa lain-laing parte sa atong lawas, hilabi na sa internal organs, himo ang food supplement kining Bilongga Gold Herbal Cup Soul, nga mapalit na karon sa mga butika. Ang mga properties sa luyang dilaw sama sa taas nga gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer, ang imuhang makuha niini, dili gyud ka magmahay kay naara na sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Pero sama sa akong gingon permi, kung maintenance lang, Yaki Herbal Capsule kay naamang po na Bilongga Gold. Pero kay kung bukol-bukol na, sakit na ang mga lutahan, o dili nakakasabot na, Bilongga Gold na naoy. Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil ni Fee Baklay, taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
0: Ang kuang gyud nako sir nga kuan ang Bilongga Gold ug ang Yaki Plus. Mao gyud ako ang kuan ang Bilongga kay wala man gyud akong bukol sa baga ug sa likod. Kaurat lang ko atong tulo ka bak. Wala gyud maintain na lang pud nako sir oi.
2: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo, paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingat. The best to me.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double.

0: 105.7.
1: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, o, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nagkanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyud na yung mga side effect. Mauna ang gikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayuma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayuma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kay ngano, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimte para sa rayuma, bukol-bukol og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naanak ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timan inin nyo ha. Hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
0: Walang makakapantay sa sustansyang nakukuha sa gatas ng ina para sa kanyang sanggol. Maliban pa sa Tender Loving Care o TLC na nadarama ni baby kay mommy habang dumidede. Pero papaano kung kulang ka sa gatas? Walang problema. Mommy, uminom ka ng Olifera C Herbal Capsule 3 times a day para dadami ang gatas mo at sabayan mo pa ng pag-inom ng sapat na dami ng tubig, kain ng masustansyang pagkain at pahinga. Ang malunggay o Olifera ay kilalang punong-puno ng vitamins at minerals na kailangan para sa malusog na katawan. Olifera C Herbal Capsule para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
3: Ate, ano yan?
4: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
0: 105.7. Enjoy some more.

0: sige, sige, sige, sige, sige. Magtago ko ha. Kung imo kani ko makitaan, musugot ang gyud ko nga imo kong kisan.
1: Og unya kung dili ta ka makitaan, be.
0: Ay basta magtago lang gyud ko. Sa likod ko sportahan.
2: Basta joy, enjoy.
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Nag-amat-amat kadula ang damo pimples ni Anthony Cacipe sang Alegria President Rojas Cotabato kay naghabon siya sang Yaki Beauty Soap.
6: Yes, sir, niya, pag ito nga, no, subong beauty soap na blao na gagamit mong kusina. Katapos mo sang pangilambos, tas mo, bala ka galong, oh. Mga napatumar ko na sado, mga 3 days to 4 days. So, muna naro nag-aspect bala dayon.
5: Amuin na ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mabakal sa mga butika.
7: Kadali, kadali, ha? Kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kung na-focus na lang gyud ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayod ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo gyud pud ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, gwapa o gwapo gyud ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan kay na og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. So why lang gyud ninyo? Kay ngano, mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Moingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras ga kaedad ang tao pag-abot sa panahon, naa gyud nay mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Nuna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
9: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Ayaw na ka bala ka? Ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsayog luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
8: Good news, mga kalanos! Aniya na ang Lanos Summer Promo! Summer Promo! Ang pinakanindot nga deal sa tibuok summer. Dili lang kana sa Lanos sa phone repair, accessories and download. All items on sale, mga suki. Maong arat na. Para sa mga nangita og cellphone og magpa-repair sa inyong mga cellphone, sila ang inyong kasaligan nga Android og iPhone specialist. Lanos sa phone repair, accessories and download. Services offered: LCD replacement, basag nga screen, ilis og bagong battery, iPhone og Android, bypass Google account, iCloud, Anak, Reformat, Reprogram, ug download sa music, games, ug apps. Dili mo charge, no signal, ug no power. Adto na dayon sa ilahang shop, PassPass. Di kalidad, ug barato nga serbisyo, salig sa eksperto. Lano cellphone repair, accessories, and download. Makita sila at bang sa Joy FM Station, Puro Cross, Poblasyon, Caraga, ang ilahang Manay Branch, makita tapad sa BPI, ug atbang sa checkpoint. Lano cellphone repair, accessories, and download. Summer promo. Pinaabtik na mga suki kay on sale sila sa tanang items. Lano cellphone repair, accessories, and download. Summer promo.
3: 105.7 Enjoy

0: 105.7.
1: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.

0: nga kuan niya ni inom ko 3 times a day siguro to.
1: Mga pila po gadlo ni mo giinom to?
0: 3 days ra dahil nga pa wala na to.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Wala naglisod sa pagpanganak si LB Yaon, taga Mabuhay, General Santos City, kay kanunay ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.

0: Pre, tanggana ragod na yung pangsama ng ako ang binuhing hayop. Nagsugod ni siya pre sa litrang ay. Kuyawa po. Litrang ay. O siya man na, isda. Mali ka pre. Ibon pre. Sigurado yun ko anak, ibon. Hapit na pre, hapit na yun. Way klaro. Dele na kumutag na. Sige no be. Unsa man ang imuhang binuing hayop nga nagsugod sa ay? Ay sus pre, ako na lang be. Igol. Igol pre ba kanagong taas mo lupad ba?
1: Basta Joy, enjoy.
2: Joy FM.
3: Ganahan ka?
4: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakai-date no?
5: Oh, syempre, dan always magkita nakaporma.
4: Nya, yeah, kamusta man yung love life karon Tay Diggs?
5: Oh, dan, di nata mag-isgota na dan. Kita man yung mo dan nga, idaran ako.
4: Oh, ayaw paluya-luya. Eh, para dili maipit ba?
5: Well, kapalo ka dan, pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan, wala na sa gawa.
4: Ay, nagkabala ka Tay Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul, makapakondisyon sa lawas, ug makondisyon po na imong love life.
5: Tinuod ka dan, pasistingado ko ana dan.
4: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
5: Ang dan, oy, murag nabaguhan yun ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
4: Kana Tay Diggs ba, i-maintain yun na ang ganado kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
5: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati nagyod ni.
6: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
7: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
8: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, Dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
7: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anoling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
1: Ate, ate, ano yan?
10: Joy FM.
11: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro crows poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day, with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
2: 105.7 Enjoy

0: 105.7.
1: Naayo ang allergy sa panit sa baby ni Sayra Jane Bariga, taga Canlaon City, Negros Oriental. Gisabunan lang og Yaki Baby Soap.
2: Ginaol ba ako ya kay allergy siya sa tanong sa tanong sa unsa ra ko isabun man abi to iyang dalungan kanang magduga manggod nya iya pung ulo basta nang iyang panit ba kanang magpanukal-ukal bitaw basta lain na gamito na kong sabon nya. Ang problema lagi ko kuya kay unsa ako itambal ba nya ni sulay kanang inabit ang product ng Yaki Baby Soap nya. Murug din siya nakaayo kuya kanang nauga na gid wala na gid ron.
1: Yan ang Yaki Baby Soap, mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
3: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
2: Baby pa po sila, pinirang pailang kidiyaki vitamins.
4: Masa pa-epekto po sila sa kidiyaki vitamins?
2: Kalaunay na maunoy.
5: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Gupi Yaki, mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, San Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
7: Dito sa Joy, enjoy!
8: Joy FM! Nangita ka ba og Okira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kidiyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki. Sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
0: 105.7. Enjoy sa morning.

0: 105.7
1: Joy FM.
2: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta. Human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
3: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
4: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana gud, okay magud akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil, manalang siya, kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas surminti. Kailang lihok din ko sa balay ba, manginom na lang akong bana na pagpahulay sa gud, baby bro, nalipon naman ko sa inyo nagtanaw, pag makainom ko Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
3: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
6: Ikaw na!
1: Joy
7: FM! Unsaon man ni uy?
8: Oy, Mads! Unsa may problema nimo?
7: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibuton ta gani na ko kay nag-absent tamangod siya sa klase.
8: Ah, mao ba day, Mads?
7: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
8: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
7: Uy, nindot lagi na Pads. Unsa pa yung banila nga serbisyo?
8: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
7: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
8: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
9: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, dentures, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
10: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
9: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimu mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
0: Udto na Joy!

0: class, good morning. Our lesson for today is about spelling. Okay, Butyak, Tindog, spelling are a god ang success.
1: Bye. Doha ba to ka S ang success? Umbut ni mo ba yun na, jud ni mo ba yun? Bisaya, kayo ka. Tuluhan na pre para sigurado.
2: Basta joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Daku ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magbet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
6: Kanang ano magud akong manghud ba? Nagagwa siya, daghan kay sad pangos. Dapat lang mo Yaki, uwen, sa gagabi, dali lang ang naulian. Ako po, buntis lang ko. Mapod akong ginahaplas. Ako mama, ang tuntunan, mapod akong gamit.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, Sunog Kopi Yaki. Mapalit sa mga butika.
7: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan ika na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Kakyut ni Maoy!
8: Good news, mga kalanos! Aniya na ang Lanos Summer Promo! Summer Promo! Ang pinakanindot nga deal sa tibuok summer. Dili lang ka na sa Lanos sa phone repair, accessories and download. All items on sale, mga suki. Maong arat na. Para sa mga nangitawag cellphone o magpa-repair sa inyong mga cellphone, sila ang inyong kasaligan nga Android o iPhone specialist. Lanos cell phone repair, accessories and download. Services offered, LCD replacement, basag nga screen, ilis o bagong battery, iPhone o Android, bypass Google account o iCloud, unlock, reformat, reprogram, og download sa music, games, og apps. Dili mo charge, no signal, og no power. Adto na dayon sa ilahang shop. Paspas, di kalidad, og barato nga serbisyo, salig sa eksperto. Lanos Cellphone Repair, accessories, and download. Makita sila at back sa Joy FM Station, Purok Rose, Poblacion, Caraga. Ang ilahang Manay Branch, makita tapad sa BPI, og at back sa Checkpoint. Lanos Cellphone Repair, accessories, and download. Download Summer Promo. Pina-uptick na mga suki kay on sale sila sa tanang items. Lanos Cellphone Repair, accessories and download Summer Promo.
9: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Balaka, ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsayog luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. makita sila sa poblasyon Baganga Davao Oriental ug sugdi na ang Hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sasimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 o 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sasimo Realty Development sa Facebook. Sasimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
3: Unto na Joy!

0: 105.7 Importante kaayo ang calcium o iron sa tuang lawas. Ang calcium nagapaligon sa kabukugan o masuklan ang balatian nga osteoporosis sa mga idaran nga sakit sa likod o mga lutahan ang suliran. Kung anemic o kulang ka sa dugo, importante kaayo ang iron. Ani ana ang Olifera C Herbal Capsule. Pagtumar ni ini, isip food supplement 3 times a day. Olifera C Herbal Capsule. Para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
1: Nagatumar sa Yaki Herbal Capsule ang tibuok pamilya ni Ivy Joy Balinsoy, taga Mahayahay, Digo City, tuhod nakatabang kini kanila aron dali mawagtang ang mga balatian ug kanunay himso.
2: Una, lain kay kung gibati mga parte sa kuan ko paglawas maglisod ko paginhawa unya murag dili kay kuan kaya kung sa so, wala pa ko kainom ato bang kanang yaki, wala pa ko kainom, lain gid akong gipaminaw sa akong lawas. So nakainom ko, gipatry na ako sa tanan ng mga pamilya ngin ana. Okay gid kaya gihapon sila sir, pati papa na ako nga may mga arthritis tanan, mas healthy na karon akong papa sir.
1: Iyan ang Yaki Herbal Capsule, mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
4: Ate, ano yan?
5: Every dream begins with a single step. Take yours at Colegio de Caraga Incorporated. With dedicated mentors and quality programs, your future is within reach. College program offered, Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Preschool program, soon to offer, High School program, Junior High School from Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Tech Pro Track and Academic Track, Test the program offered, Housekeeping NC2, Housekeeping NC3, Food and Beverage Services NC2, Food and Beverage Services NC3, Front Office NC2. Test the 3-year diploma program soon to offer. Colegio de Caraga Incorporated also offers free education for incoming grade 7 and grade 11. Senior High School Voucher Program, free tuition fee, miscellaneous, free insurance, free SSG fee. Good news! Colegio de Caraga also gives free 1-unit smartphone and 1 set of school uniform. College scholarship offered, internal scholarship under Dr. Arecio Mabanding Agbong, DAMA scholarship, 10,000 pesos per semester for those with the 85 general weighted average, 5,000 pesos per semester for those with 95 general weighted average, CHAD scholarship, TDP, Tulong Donong Program, TES, Tertiary Education Subsidy. For inquiries, you may contact Mr. J.R. Santos at 0953-558-7741. Don't miss this opportunity to study for free and achieve your dreams. Apply now and take the first step towards a brighter future here at Colegio de Caraga Incorporated.

0: 105.7
1: Joy FM. Ingon sa ubang lalaki, kung wala na'y sex life, you lost 80% of your life. So, erectile dysfunction ang problema. Kaya nga no, barado ang mga ugat, dili na maayo ang daloy sa dugo, maunga wala na'y umoy. Ayaw pagpasagad, suwaye ang Okira Coffee. Red Panax Ginseng ang sulod ni ini. Magalimpyo sa mga ugat, gikan sa pinakagamay, ngadto sa pinakadako. Maunga ang Red Panax Ginseng, gibansagan nga herbal Viagra. Mag Okira Coffee, 3 times a day for 3 months. May erectile dysfunction ka, babae nga galo. Mag Okira Coffee, ang gibansagan nga herbal Viagra, naa na sa mga butika.
2: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapitaog Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
4: Dito sa Joy, enjoy!
1: Joy FM!
5: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Nirinata sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
6: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
5: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Nirinata sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at ba sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
7: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental. 105.

0: 105.7. 105.7. Joy
1: FM. Kadali, kadali, ha? Kadali lang yun, ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman na kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, guwapa o guwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman na ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan kay na og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo og pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na na, mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras ga kaedad ang tao, pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige, mapalit mo na sa mga butika.
2: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Gidiyaki Vitamins ang iyang anak.
3: Kanta ka ng kuyot.
4: Pero karon?
3: Ya karon. Bukos na siya. Magpapit sa kadlo. Isang katulong matulong.
4: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
3: Gidiyaki Vitamins yan.
2: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nice Pharmacy, Anoling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
6: Ikaw na! Joy
7: FM! Ay, unsaan mo ni uy?
8: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
7: Ha, hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan o gipon. Ipaibut-unta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
8: Ah, mo ba day, Mads?
7: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
8: Naa, Mads! Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
7: Uy, nindot lagi nila, Pads. Unsa pa yung ba nila nga serbisyo?
8: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
7: Di ay, Pads? Katangan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
8: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
9: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching and prescription refills. For their dental services: oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
10: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
9: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
5: Good news, mga kalanos! Aniya na ang Lanos Summer Promo! Summer Promo! ang pinakanindot nga deal sa tibuok summer. Dili lang ka na sa Lanos cellphone repair, accessories and download. All items on sale mga suki. Maong arat na para sa mga nangita og cellphone og magpa-repair sa inyong mga cellphone, sila ang inyong kasaligan nga Android og iPhone specialist. Lanos cellphone repair, accessories and download. Services offered: LCD replacement, basag nga screen, ilis og bagong battery, iPhone og Android, MyPass Google account og iCloud, unlock, reformat, reprogram og download sa music, games og apps. Dili mo charge, no signal og no power. Adto na dayon sa ilahang shop. Paspas, di kalidad og barato nga serbisyo salig sa eksperto. Lanos cellphone repair, accessories and download. Makita sila at back sa Joy FM station, Puro Cruz, Poblacion, Caraga. Ang ilahang Manay branch makita tapad sa BPI ug atbang sa checkpoint. Lanos cellphone repair, accessories and download. Summer promo. Pinaabtik na mga suki kay on sale sila sa tanang items. Lanos cellphone repair, accessories and download. Summer promo.
6: Udto na Joy.

0: Alright class, good morning. Our lesson for today is about spelling. Okay, Butyak, Tindog, spelling ara God ang success.
1: Bye. Doha ba to ka S ang success?
2: Ambut ni mo ba hina, jud ni mo ba? Uy, Bisaya kayo ka. Tuluhan na pre para sigurado.
3: Basta Joy, enjoy!
4: Joy FM!
5: Ganahan ka?
6: Naanapod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaigreklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo, reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulok-a-tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
7: Naliinawagtang ang sakit sa lawas ni Agnes Pua tungod gihimo niyang pain reliever ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
8: Kana magtindog og dugay gani, sir. Sakit ang akong kuan. Kaning hawak.
9: Unsa ka daras ka nagatumor og Bilongga, ma'am?
8: Morning o gabi nagatumor ko pag matainom ko, halimbawa manakit ang akong kalawasan, dali ra siya ma-relieve.
7: Mao ka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
10: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noreline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
11: Ka-cute ni Maoy! Joy
12: FM! Ninginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Balaka, ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
13: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caragat, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
5: Every dream begins with a single step. Take yours at Colegio de Caraga Incorporated. With dedicated mentors and quality programs, your future is within reach. College program offered: Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Preschool program, soon to offer, High School program, Junior High School from Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Tech Pro Track and Academic Track. Test the program offered: Housekeeping NC2, Housekeeping NC3, Food and Beverage Services NC2, Food and Beverage Services NC3, Front Office NC2. Test the 3-year diploma program soon to offer. Colegio de Caraga Incorporated also offers free education for incoming grade 7 and grade 11. Senior High School Voucher Program, free tuition fee, miscellaneous, free insurance, free SSG fee. Good news! Colegio de Caraga also gives free 1-unit smartphone and 1 set of school uniform. College scholarship offered: internal scholarship under Dr. Arecio Mabanding Agbong, DAMA scholarship, 10,000 pesos per semester for those with the 85 general weighted average, 5,000 pesos per semester for those with 95 general weighted average, CHED scholarship, TDP, Tulong Donong program, TES, tertiary education subsidy. For inquiries, you may contact Mr. J.R. Santos at 0953-558-7741. Don't miss this opportunity to study for free and achieve your dreams. Apply now and take the first step towards a brighter future here at Colegio de Caraga Incorporated.
14: Unto the joy!

0: 105.7 Joy FM.
1: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni Ini.
2: Nakalisting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingnan siya sa nga barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, listingan lang na itong Yaki kay nakatisting tatong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo, tagitistingan ako. Salamat, pinaayo din.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
3: Hello po! Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Kiddy Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kiddy Yaki vitamins. Kayo rin ha! Pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Mami, Mami, thank you po!
6: Ang kwento ng buhay mo.
1: Yan ang tinatawag po natin na mga success story, di ba?
6: Minsan, ikay bigo.
1: Kanang gugmang ginatago, ibig sabihin, dili maayo.
6: Minsan, luhaan.
1: Apan na, mintras nagatubo ako gayod gibati ang kalisod sa kinabuhi.
7: Tayo ay matanda na.
6: Mga nagdaang ala-ala na kay sarap balikan. Minsan, masaya.
1: Eto, Mami Joy, pakaon na lang sa ilaga ang iyang itlog daw.
6: May mga pagsubok.
1: Mintras buhi ta, aduna jud kitay problema. Maumanay kambal sa to ang kinabuhi.
6: Huwag kang bumitiw. Kapit lang sa Dear Mami Joy. Dear Mami Joy, dahil nandito lang kami para sa inyo sa 105.7 Joy FM tuwing alauna hanggang alas 3, Lunes hanggang Biyernes. Dear Mommy Joy. Dear Mommy Joy. Udto da Joy! Give it to you.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Ayong adlaw kaninyong tanan, mga higala. Ako po si Mami Joy. O badapunta sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Company, ang nagahimo og epektibong mga produkto sama sa Yaki Liniment Oil. Usa kini ka alternative medicine, kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kodje Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, og ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito ay mas epektibo kaya dapat masubukan po ninyo. Mga higala, karong panahona, padayon nagadaghan ang mga sakyanan. Kini makadugang usab sa paghugaw sa atong hangin o mga resulta sa air pollution, hilabi na dunay daghan mga sakyanan nga nagabuga og itom nga aso. Kanang giingon nila nga smoke belcher. Oo. Smoke belching ba na? Oh, kini dili maayo sa atong maayong panglawas. Kung hinay ang imuhang resistensya, mataptan og klase-klaseng balatian ang tao. Hilabi na sa baga. Tungod dili tanang nutrients makuha nato sa atong mga ginakaon, busa kinahangla nato ang food supplement mga higala. Kining Yaki Herbal Capsule maoy among marekomenda kaninyo. Tungod kompleto kini sa nutrients og dunay katakos makapakusog sa resistensya og immune system. Ang Yaki Herbal Capsule adunay taas nga content sa spirulina mga higala. Ang spirulina nga naa sa yaki dunay cleansing nga chlorophyll nga motangtang sa mga toxic gumikan sa pollution sa atong palibot nga maoy hinungdan sa daghang mga balatian. Sa imong pagtumar kanunay sa Yaki Herbal Capsule mukusog ang pangdepensa og mabatukan ang mga balatian. Ang Yaki Herbal Capsule usa kini ka natural energy booster, mas maayo kung makatulo matag adlaw nimo nit maron. Aron makasiguro nga dili makasulod ang mga free radicals o free radical molecules nga hinungdan sa sakit nga muguba sa selula sa atong lawas kon body cells. Ang spirulina dunay multiple antioxidant, antibacterial, anti-inflammatory properties, minerals, selenium, magnesium, manganese, zinc, iron, chromium, usa ka klase sa antibodies, enzymes, ug puno sa nutrients. Tungod healthy ka, taas ang imuhang pagsalig sa imong kaugalingon. Mamahimo kang produktibo, magmalipayon ka sa imong kinabuhi. Ayaw usab kalimti ang pag-inom og eksaktong kadaghanon sa tubig, mga higala. Kay nasayod na kita kung unsa ka-importante ang pag-inom sa tubig, mga 8 ngadto sa 12 ka baso matag-adlaw. Sumala sa mga pagtuon ang water therapy o ang pag-inom sa 640 ml nga tubig inigbangon sa buntag, makawagtang usab kini sa daghang klaseng mga balatian sama sa high blood, diabetes, kidney, heart problem ug uban pa. Kung dili pa kaya nga hutdon ang 640 ml sa buntag, mamahimo kini makaupat nga inumon onya after 2 hours diha ka na mamahaw. Idugang sa pag-inom sa tubig sa buntag ang usa ka kapsul sa yaki kay dako ang matabang niini aron igawas ang tanang toxic nga hinungdan magdaot ang tao unya ang sunod ang pagtumar sa bag-o ang paniudto ug ang ikatulo bag-o ang panihapon. Human ni ana, matingala ka na lang. Mamatikda nimo ang dako nga kabag-uhan sa imong panglawas kay nindot ang imong bation. Nawala ang isang taong sakit sa tuhod ni Ann Magtulis ng Matalam Cotabato dahil sa kanyang pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
2: Almost 1 year na itong tuhod ko. Sige, upag bato ko, narinig ko yung Yaki Capsule. Nung nag-try ako sa isa kapad, nag-inom na po ko, 3 times a day. Tapos, ano ko na lang sa karon maintain. Kaloy sa Diyos na nawala na, hindi na nabali.
1: Lagsik ang pamilya ni Racel Piñero, taga Tinago, Bayawan, Negros Oriental. Tungod Yaki Herbal Capsule ang ilang food supplement.
3: Kami ka mag-asawa, magilagamit sa buntag o gabi eh. Ang ginaino, Yaki Capsule, kung Yaki Oil Pod. Ako po gina-plus na yun, may trabaho sa bukid. Then pala gabi eh. Dami man ako kumino, basta makainom yung Yaki Capsule. Kay wala mi pamatiyan sa mula, mas ba?
1: At yan ang kabuuan ng ating 5 minutong pagsama-sama mga kaibigan dito po sa ating programang Yaman ang Kalusugan Ingatan. Kung nagnanais po kayo na i-share ang inyong mga karanasan sa ating mga produkto, pakitext lamang po sa 0928 676703. 3-1. Ako po si Mami Joy, nagpapasalamat at hanggang sa susunod nating programa.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7.
5: Dear Mami Joy.
1: Dear Mami Joy.
5: Mami Joy.

Good afternoon, maayong hapon, magandang hapon po, tibuok Kidapawan City and South Central Mindanao. Siyempre, atong kauban din ha sa Joy FM, Caraga, Davao Oriental, si Dan Dalandang. Madayaw na dumda sa atong mga ka-joiners din hang dapita. And of course, sa tanan na nagapaminaw sa ato ang stasyon, ang 102.3 Joy FM. Maayong hapon and welcome po sa ating programang Dear Mommy Joy. Abala po ang ating mami ha, mga ka-joiners, kaya kita sa gayod mag-uban-uban karong adlaw Webes. June 11, 2026. And syempre po sa lahat ng mga nag-celebrate sa ilahang adlaw na tawhan, maligayang kaarawan, stay healthy and more birthdays to come. Syempre enjoy lang ha ang inyong special day, kauban ang inyong mga hinigugma sa kinabuhi. And of course sa mga nag-a-anniversary din po sa araw na ito, ano, congrats sa inyong hanggugma. Alright, ang ating text line 0962-854-8443. Pwede kayo magmensahe lamang po sa ating Facebook Live, ang 102.3 Joy FM. Tatlong minuto mga ka-joiners, makaraan ang alauna.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: One 14 in the afternoon, mga ka-joiners. Unang bahagi po ng ating programang Dear Mommy Joy. Hello kay Daniel Dagansan. Shout out din ha sa Davao City. And hello sa iyang mama ug papa nga naa sa Old Sangab. Jim Jim Pesukan. Good afternoon. Shout out sa iyang mga igsoon nga si Marvin Pesukan and Jorimi Pesukan nga naa karon sa Barangay San Fermin. Amping kamudiha. Perme. Kanunay, and shout out sa tanang mga nagapaminaw diha sa Kaipok, labi na sa Bugadon family, Pasukan family, ug labi na sa iyahang uyab nga si Jomeline Sugnuan na akaroon sa work. Amping kanunay diha, asang I love you, achar. Nara ko perme nga nagamping nimo, kana lang po, salamat sa pagbasa. Request ng song, Halipin para kay Jomeline. Halipin or baka naman Alipin. Afternoon, request po ng kantang pangako ni Kindred Garden. Taon Rodona, good afternoon sa iyahang bana nga naa karon sa Bukid from Dona ng Manila. Jollibee at Tabelin Ambion Garsota. Shout out po nato si Marge de la Torre Macapobre watching from Bohol. Ashley Awit Aquino. Good afternoon, shout out. Watching from Kaningag, salamat po. Andrew Magno Gibo, good afternoon, mami. Greet lang ang mga family. Ginaline Gibo, Angie Gibo, Jenny Rose, Irish, Jeric, and sayahang apo, Hippie Jairos Gibo. Hello kay Janeline Pingot. Shout out lang di ay sa kinamama ug papa nga naminaw sa atua. And Elvin Ampan, shout out diha sa Ampan family, salamat. Glory Fee Comnag Lagungan, good afternoon, shout out watching from Davao City. Benz Gubal, shout out from Rawi City, Bensar Momalintaw. Richard Ramirez, Mami Joy, good PM, shout out sa tanang workers sa PH1174, Bumbaran, Lanao del Sur, especially kang Chairman Umbaw, na naminaw din ha nga side. Salamat! Hi kay Jenny Arsenio, good afternoon, Mami, watching from General Santos City. And Roy Serenio, maayong hapon. Hello sa iyang mga anak na nag-skwela. Joski Makoy. And hello sa iyang kauban dira sa balay, Roy Serenio. And hello din sa nagaduyan-duyan na si Tox. Dira gawas, paplay ng song, basta't maghintay ka lamang. Salamat po sa pagbasa. Eneline Zaspa Villalronte, mga dlaw. Shout out, watching from Bakulin. Janeline Maunuay Manib. Hello sa tanang silingan nga mga buutan kay Way Kabutangan. Way Kabutang. Diba? Mayo ginang natin mga

silingang mga maayong tao, no? Pili mga ano ba? Mga Marites. Charot lang. And Mercedita Verde, watching from Bulacan. Rosaliling Manapos, good afternoon, watching from Sinapangan, Libungan, North Cotabato. Hi kay Ma'am Maricel Diano, maayo nga pagpaminaw po. Raya Jane Pasukan Bungadon, good afternoon, shout out sa iyahang magigsoon na si Jorimi Pasukan, sa iyahang ate. Riza May, nga naakaroon sa Caraga, shout out po sa mga igsoon, sa iyang papa nga naakaroon sa Bukid. Amping mo kanunay din ha, sa mga... And shout out po kina Lola Rostica Kadangdang nga naminaw karon, Mami Jo. Salamat sa pagbasa. Request ng song Sabihin.

afternoon, Mami Joy. Pahingi lang po ako ng advice. Ako po si Renz Mami, kasulukuyang apat na taong relasyon namin ng girlfriend ko at mukhang papunta na po kami sa hiwalayan. Ang tanong ko lang po, bakit kung kailan bibitaw na siya, roon ko lang na-realize na lahat or ang lahat ng pagkukulang ko, Mami. Noong nandyan pa siya, binabaliwala ko po ang mga iyak at reklamo niya na wala akong oras. Pakiramdam ko kasi hindi niya ako iiwan or maiiwan. Ngayong pagod na siya, tuluyan na ngang lumayo, roon ko gustong bumawi at magbago, Mami Joy. Bakit kailangan muna nating maramdaman ng takot na mawala ang isang tao bago natin ma-appreciate ang lahat sa kanya, ang halaga niya? May pag-asa pa bang maitama ko ang mali ko kung sumuko na ang puso niya? Sana pagpayuhan niyo po ako, Mami, from Renz. Okay, hello Renz, maying hapon. So sa ato pa, uyab pa mo, no? Kasi parang papunta pa lang naman sa hiwalayan. So sa ato pa, may chance ka pa, Renz. At least, na-realize mo yung pagkakamali mo, hindi pa tuluyang hiwalay na kayo. Ana ba ang imuhang pasabot? O kasi kung hindi pa kayo talaga hiwalay, sinasabi lang nung girl na ayaw na niya, tipong pagod na siya, di ba? Ibig sabihin lang nun, may pwede pang may chance ka pang bumawi sa kanya, di ba? Hindi lang puro salita, Renz. Dapat sa gawa rin, dapat iparamdam mo rin sa babae na talagang mahal mo siya, pinapahalagahan mo kung anong meron kayo, na pinapahalagahan mo siya, di ba? Ano lamang gunang gusto sa babae, good ganang parang babati niya bang abisan nakasalayo or busy baka diha, nararamdaman pa rin niya yung pagmamahal mo sa kanya kahit wala yung presence mo, basta kay balan niya nga importante ka sa kanya. Pero kay imong ginabuhat manggod gina take for granted lang ni mo ang tanan. Kumbaga, nagareklamo siya, gusto niyang mag-usap kayo, or na siya'y mga hinaingon sa imuha, hinaing niya sa'yo. Pero wala, daw sa waay ka lang, ginapagawas lang ni mo sa pikas dunggan, hindi mo hinahanapan ng solusyon. Maningkamot unta ka, mag-effort unta ka, magbago, mapakita sa iya, nga nakasabot ka niya, o sorry ka sa mga anak good. Hindi, kaya yan, napagod si girlfriend. Pero sabi ko nga, kung uyab pa naman mo, di may chance ka pang bumawi sa kanya. Okay, say sorry. And paramdam mo talaga na sana bigyan ka ulit or bigyan ka ng pagkakataon na mapatunayan na ayun, parapat dapat kang maging boyfriend sa kanya. Okay? So sana yun yung gawin mo, ano, Renz. Hili kay kung kailan napagod na si girl, napakamingon nga mahal mo siya. Pag sure, oy, nakulbaan lang siguro ka kay naging comfort zone mo siya. Diba? Karon kay na-feel siguro ni mo nga seryoso na siya. O, dila pa ka magkuradang. Ito yung sa panahon nga. Ay, wow! Okay, so yun. O, effort ka. Mag-effort ka talaga, Renz. Paningkamutan ni mo nga mabati niya nga gusto pigid ni mo magkaroon ng chance or ng chance sa ang relasyong meron kayo. Okay? So, aside sa salita, gawa-gawa din ha. Para aron ma-feel pod niya. Oy, naunsa day ka di ha. Okay, Renz. So, yun. O, daghang salamat. Hi po. Good afternoon. Daniel Dagansan. Shout out from Davao City. Hello sa iyang mama ug papa nga nasa ay Old Sangab. Hello kay Alvin Ampan. Shout out na to ang Ampan family. Benz Agubal. Shout out mami from Marawi City. Ayan. Tapos na rin itetch. Ano? Richard Ramirez. Court Nicholas Geralia. Shout out diha sa Usami City. Taon Radona. Hello po. Shout out sa iyahang bana nga nasa bukid. Nga pababaon. Naunta na ako. Salamat from Donna in Manila. Oo, kun ako. Sabi ni Rodona or ni Donna, baba na daw ikaw, sabi niya. Asa magbaba?
Spence Gubal, shout out ulit sa kaibigan na si Ryan Lozano and si Mamintal Haji Salik. Ayun. And Glory Fee Lagungan, shout out sa taga-Bantawan. I miss you so much, everyone. Alright, 1:24 in the afternoon, mga ka-joiners.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Mommy, thank you po.
3: Thank you for what, baby?
2: My teacher told me that I'm bright, tall, and healthy. Thank you po sa Kidiyaki Vitamins, Mommy.
3: Alam mo, baby, more than 20 ingredients ang Kidiyaki Vitamins. Kaya, you see, it's good for you.
2: Good din ito sa ibang kids, Mommy.
3: Oh, yes, baby. Come on, invite them.
2: Hi, mga kids. Kayo rin. Mag-Kidiyaki Vitamins.
4: Ako rin, Mommy. Mag-Kidiyaki.
2: I like Kidiyaki.
5: Basta Yaki! Yummy!
6: Mapalit na sa mga butika.
7: Tay Diggs, asa man ka? Purmado laging dating nato ron. Nakai-date no?
8: Oh, siyempre, dan always magyuta na kaporma.
7: Nya, kamusta man yung love life ka ron, Tay Diggs?
8: Oh, dan, di na ito mag-isgota na dan. Gita man yung mo dan nga, idaran ako.
7: Oh, ayaw paluya-luya. Eh, para dali maipit ba?
8: Well, gabalo ka dan. Pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
7: Ay, nagkabala ka, Tay Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas. Huwag makondisyon po na imong love life.
8: Tinood ka dan. Pasistingado ko anak dan.
7: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
8: Ang dan, oy, marag nabag-ohan yun ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
7: Kana Tay Diggs ba, i-maintain yun na ang ganadong kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
8: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
9: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
10: Wala damha ni Mirna Albero nga ang iyang pagpanghapla sa Yakilini Mint Oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha ka bulan nga muka sa iyang kamot.
11: Katul kay Kuya Clara nang nalabak na paging manggut ni nya. Maayo to siya rin. O, ako ganing mahikap o gahi. Mubalik o katul. Ako ang mga igago ba nagbahin manggun na sila o yaki sa kapotilya. Ilang ito nga din kung gumay baho sa yaki. Sinuhuta ko, di ko humot kayo. Di ako rin gitistingan. Nya, ako pong hiplasan akong kutukuto kay Maragugnaw. Huwag ako'y tumungat ang bala na ko akong kamot. Mamingay na ayo.
10: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
12: Masarap ang pakiramdam ni Sam Razali, taga-poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Coffee Yaki 7-in-1.
13: Kasi dati masakit man ang paa ko, parang arthritis ba. So every morning, magkape ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
14: Ano po yung Coffee Yaki 7-in-1?
13: 7-in-1.
14: Tapos po?
13: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung sakit ng paa ko.
12: Yan ang Coffee Yaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Alauna, 53 na po ng hapon mga ka-joiners. Unang bahagi pa rin po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Hello kay Nora Langkuwas Mumalayag din ha, no? Shout out na to ang family diha sa Kigan South Upi, especially sa Langkuwas family and Mumalayag family. Especially po sa iyang husband nga nag-work sa Manila, Jonathan Mumalayag. Nag-iingat. Shout out from Mama Nora Langkuwas Mumalayag ng Saudi Arabia. Lady Yon pa, Dagan Silong Pingot. Good afternoon, watching from Prukmanga, San Isidro, Manay. And hello sa Pingot, Dagan Silong, Kituga, Lagungay family. And shout out di ay sa iyang papa nga nagduyan-duyan. Murag bossing si Papa Pioning Pingot. Request ng song, Sinta. Thank you. Hi Doms Laskamana, good afternoon mami, shout out from Bangkiruhan, Davao City, and Maribel Iligan. Hello po kay Jomar Banugan, maayong nga pagpaminaw din ha. Hi Bert Pawin, good afternoon, shout out sa iyang Mama Susan Magandam, dara sa Panlaisan. Sayang ugangan, Papa Binigno Pawin ug Mama Binita Pawin. I hope mabasa po. Salamat. Watching from Juliet Sol. Shout out mami sa iyang kauban dira nga si Gig Ubuh-Ubuh. Sa taas sa doble, sa double deck ni Ann. Ni Ann, salamat. Mabandos Melpri, shout out sa Mabandos og Maynopas family, sa iyang mama Papa San Isidro. Thank you po Mami Joy. Si Juliet listening from Marta Le Apartel, Bahada, Davao City. Lordino Banlasan Mejorada, shout out sa Banlasan family diha sa Batong Basag, sa Lab Magpet, North Cotabato. Good afternoon, Mommy Joy. Paplay po ako ng song, Sometimes Love Just Ain't Enough. Geraldine Muangat Mangupot, good afternoon. Shout out sa iyang mama and papa. Salamat nga naadi ay karon sila sa Baliti, Mommy Joy. Charisa Balad, good afternoon. Shout out sa iyang mama ug papa nga naa sa diha sa Anis Lagan from Carisa Mangandaw, and the request ng song Mapa para kina mama ug papa. Thank you po. Alright, apat na minuto mga ka-joiners bago po sumapit ang alas 2 ng hapon.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, oba na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Daghan lain-laing mga balatian, ang kayang pugngan o wagtangon sa luyang dilim. Law contour meric. Ang maong herbal medicine, libuan na katuig na ginagamit aron hupayon ang balatian sa mga katigwangan ug maoy unod sa Bilongga Gold herbal capsule nga mapalit na karon sa mga butika. Pipila sa balatian sa mga idaran na mao ang osteoarthritis ug rheumatoid arthritis. Ang luyang dilaw mapagawas niya sa lawas ang mga hinungdan sa maong balatian. Ang mga pagpanghupong iyang pakupson, ang kasakit nga gibati iyang wagtangon. Kay abini mo mga higala, importante gayod nga mahibaw-an nato kung unsa ang atong dapat nga inumon. Dako kaayo nga ikatabang sa inyo ha ang Bilongga Gold kung ang inyong gibati mao kini ang atong ginahisgotan. Kay ngano maayo ang pagkaproseso niini. Nay uban diha mo kuha lang ibot unya bularon, pastilan ang mga kuan ato mga alikabok na nabutang didto di ba lisod kaayo. Mo nang ingno nato nga dili gid maayo kung himuon nato nga basta-basta na lang nga makainom ta og luyang dilaw, no? Kinaanglan maayo ang pagkaproseso. Mao ka nang hinungdan nga gihimo sa Yaki Herbal Laboratory ang Bilongga Gold aron makatabang sa mga tao. Busa kung nagasakit ang imong kaunuran o kabukugan tungod sa maong balatian, ayaw pagduha-duha. Pangita dayon og Bilongga Gold nga mapalit sa mga butika duol sa inyo. Dapat regular ang imong pagtumar sa Bilongga Gold mga higala kay bisan ang mga free radicals nga nagadaot sa himsog ng mga selula, iya usab nga mabatukan. Ang arthritis, balatian nga nagahubag ug nagasakit ang mga sulok-sulok o mga joints kung diin nagasamot ang ginabate nga kasakit kung naga kaedad na ang tao. Nasuta sa mga pagtuon nga duha ka klase ang arthritis, kini ang osteoarthritis o rheumatoid arthritis. Ang wear and tear o pagkadaot sa cartilage sa mga sulok-sulok mao hinungdan sa osteoarthritis. Samtang ang autoimmune disorder pod ang rheumatoid arthritis. So mao na ang klasifikasyon sa mga arthritis mga higala. Ang lain pang hinungdan sa arthritis mao ang uric crystals infection, balatian nga lupus, psoriasis ug daghan pang uban. Ang mga sintomas sa maong balatian mao ang pagsakit sa mga kaunuran, sulok-sulok, paghubag, pagpanggahi, pagpamula, lisod, ilihok mga higala. Kasagaran kini makita sa mga tudlo, batiis, tiil, bukton, sa pulso, rest, no? O uban pang party sa lawas. Doon ay mga synthetic nga mga tambal nga ginaresita sa doktor nga mapalit kinipod sa mga butika. Apan sa kadugayon o gamit, dili na mo tuo ang maong sakit. Hilabi na kung kanunay ang imong pagtumar sa pain reliever nga dunay daot ang epekto sa immune system. O, mauna usay nga masuko sila, no? Pasensya na po. Pero kinahanglan nga isultig yun na to kani nga sistema. Busa kung perwisyo kanimo ang maong balatian, ang imong regular nga pagtumar sa Bilongga Gold na pure luyang dilaw, ang unod o sulod ni ini, dako ang mahimo aron mapugnan nga muatake ang ug mawagtang ang maong balatian. Sulay gala ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit na sa mga butika.
3: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain ng mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
2: Dinhi na lang ta ko to ba? Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan. Mami Joy.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Good in the afternoon mga ka-joiners, pangalawang bahagi na po ng ating programang Dear Mommy Joy. Good afternoon, Mommy. Hello kina Kim Magnaos, Magbutong John Veljon, Nerwin Pilopilo na nakaroon sa Piagambusan. Salamat sa pagbasa, ang pagbati mo lakay. George Amudo Kalugmok ng Maramag Bukidnon. Lord Dili Samadanlo, Madayo na dumda, pa-shout out. Salamat. And Benz Gubal, shout out to si Ryan Lozano at si Mamintan. Bernard June Mateo Esteban Jr. Hi ma'am, shout out sa iyang mga kauban dali sa dali, si Sir Jules Dingwasin. Charissa Beled, good afternoon, shout out. Parang tapos na i-touch, no? Marilee Monson Munggob.

maayong hapon. Shout out diha sa taw ka nga manay sa iyang mama Permisha nga naminaw sa atua and sa iyang mama Florenda Munson. Wating amping ka diha ma Court Nicholas Gerali, maayong pagpaminaw, ayaw kog bulog, song request. Unsa daw? Annabel Felix Bandaha, Mami Joy, good afternoon, watching from Marawi, thank you. Jelby Dalig Falito, good afternoon, shout out sa iyang mga... Shoutout sa iyang mga silingan dala sa Maybo Magsaysay, Davao del Sur, na pirmi gapaminaw sa atong program. And sina, hello din gina Ivy May, Mary Rose, request ng song Remember. Oo, parang kay Renz Verano yan siya. Jelby. Glorificom naglagungan, shoutout sa mga taga-Bantaong. Good afternoon, Mami Joy. Ma-request po ng kanta, kahit mali ang puso. Thank you.

afternoon po, pa-play po ako. Remember Me This Way. Thank you so much. Good afternoon, Mami. Pahingi lang po sana ako ng advice. Gulong-gulo na po kasi ang puso ko, Mami. May dalawa akong manliligaw. Ay, wapa problem, Ben. Parehong malapit sa puso ko at handa ko na sanang sagutin ang isa sa kanila, pero hindi po ako makapili, Mami. Ang una, si Boy One, suko ko po yung katapatan niya dahil matagal na po siyang naniligaw sa akin. Sobra po siyang maalaga at kampante po ako kapag kakasama ko siya. Yung ikalawa naman, bago lang po siya sa buhay ko pero napakabilis po ng koneksyon namin. Puno siya ng excitement kapag siya po ang kasama ko. Kaya ako nalilito sa dalawa, Mami Joy. Ayoko po makasakit ng damdamin dahil pareho po silang mabuting tao. Paano ko po ba malalaman kung sino sa kanila ang tamang piliin at hindi ako magsisisi sa huli? Sana pagpayuhan niyo po at maraming salamat. Oh, hello sender, sana all. Ingat na lang ang problema. Ganda problem lang, ganon. Ay nako Lord. Siguro ano lang, wag ka na lang muna magmadali sender ha. Mas maayo manggod nang musugot ka sa isa sa ilaha. Yung tipong sigurado ka, okay? So, mas kilalanin mo pa sila masyado, ana, dili kay malibog ka, unya mapataka na lang kag pili, kay gani, ganaan ka sa ilang duha. Pero kung talagang gusto mong makasigurado, mas kilalanin mo muna sila, okay? Huwag magmadali. Kung kinsa man galing nang magstay, basig siya, 'di ba? Kay kung ingon kag basig di ka huwat, ibig sabihin dili siya seryoso sa imuha, 'di ba? Kasi kung ang yung taong talagang gusto kang maging girlfriend, kunyag mo ingon ka nga, 'di ba? Mangud ko ready, buwede ba ila-ila sa ta, mga ana-ana, mga kachachara ni mudira. O syempre makapaghihintayan, irerespeto niya yung gusto mo. Pero kung makita ni mo nga after ni mo sinabihan niyang ganyan, ayun, may bago ng girlfriend agad-agad, ibig sabihin dili siya para nimo, dili siya ingon ana ka seryoso sa imuha, 'di ba? So yun yung gawin mo sender ha, wag kang magmadali. Kilalanin mo kung sino ang mas matimbang sa puso mo o kinsay deserving sa imuhang gugma, ana lang, okay? Para dili ka magmahay sa ulahi, kay kung magdali manggod ka, kay mahadlok ka nga basig mapulan sila kuwat nimo, nya kay para di sila mapulan, bisi di ka sigurado, sige na lang, gora lang. Lisod pod, marong gid ta ana, di ba? So, kilalanin mo muna at kung talagang seryoso yan sa iyo, makapaghihintayan. Di ba, maning kamot, maning tiil gid na aron makuha nila ang matamis mong oo. Acha. Ganda problem, Tessa, na all. Okay, so yun na yun ha. Daghang salamat diha nga say. Good afternoon po, basta't kasama kita. Ayun, parang na-play na po yan kanina. May nag-request niyan in advance, no? Okay. Alas 2:20, 24 ng hapon, mga ka-joiners.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katol-katol sa panit ni ini.
3: Nakatisting na yun po. Ayun yun ang katol-katol sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. May nagtubo nga maglikiliki ang panit. Ganyan na siya kaya nga barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga tistingan lang na ito Yaki kay nakatisting tatong sa mga manghod mo nga damo man katol-katol. Naayo man mo ito kitistingan ako. Salamat din naayo.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
4: Ah nga, uy. Samo kayo ang ganado capsule karon priba.
5: Mano di ay pre?
4: Mula hutay, ugdo kay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre. Mapuhi pre.
5: Unya pre, imong gisuwayan.
4: Alangan pre, anga lagi. Uki kaayo.
5: Suwayan po na ko pre. Unsa ganito pre?
4: Ganado capsule pre.
5: Sige pre, adto na ko kay mo palit na ko ganado capsule pre.
4: Ganado capsule.
6: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
7: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Gidiyaki vitamins ang iyang anak.
8: Langta ka ng kayot.
9: Pero karon?
8: Nakaroon. Bukos na siya. Magsasuto sa kadlo. Isang katulong matulong.
9: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
8: Gidiyaki vitamins yun.
7: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
6: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron iubos ang iyang blood sugar level.
10: Nina, dita man ko, wala man ko lang pataka lang kakaon.
6: Nagamintin kagapon sa Serpentina?
10: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times a day ko, nagbaba ang sugar ko.
6: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.

102.3 Joy FM. Basta Joy, enjoy. Oras po natin 8 minuto po bago sumapit ang alas 3 ng hapon. Kaya magpapaalam na po sa inyong mga radyo ang inyong Pomelo Joy. Maraming maraming salamat sa pag-uban alauna hanggang alas 3 sa ating programa. Siyempre, ugma na po hoy. Same time, same program, and same station. Thank you. Susunod na ang Efron Joyride hanggang alas 5 ng hapon. And siyempre, kasama natin dyan sa Caraga, Davao Oriental, si Dandalandan sa pangalan po ng ating Mami Joy. Ako pa rin ang inyong Pomelo Joy. Maraming maraming salamat. Ug amping-amping. Maayong hapon, Tibuok, Kidapawan City, and South Central, Mindanao.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Hello po, kumusta po mga kababayan, mga kaibigan? Andito na naman po si Mami Joy. Nag-iimbita po sa inyo na samahan ako sa 5 minutong programang pangkalusugan. Yaman ang kalusugan. Ingatan o Yaki. Hatid ng Yaki Laboratory ang gumagawa po ng epektibong Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Kiri Yaki Vitamins at ang Coffee Yaki. Ang mga produktong ito mas epektibo dapat subukan nyo.
2: Ang kidney mo'y usa sa pinaka-importanting internal organs. Kung madaot kini, dakong problema kay mag-anam-anam o kaupos ang imong kinabuhi. Nasayod ka ba nga nag-aagad sa kidney ang tama nga balanse sa sustansya sa waste product sa atong dugo, sa pagkontrol sa atong presyon, sa dugo o pagkalat sa pagpanghupong sa kalawasan. Ay, kahadlok ani mga higala, busa protektahi ang imong kidney. Daghang butang ang kinahanglan buhaton o likayan. Kining Yaki Herbal Capsule nga usa ka food supplement, maoy usa sa mga makaprotekta sa kidney nimo. Pagtumar sa Yaki Herbal Capsule 3 times a day, aron mapagawas ang imo o mapagawas sa imong lawas ang mga toxin kon hilo nga nasud sa ginhawaan gikan sa mga pagkaon, ilim nun o sa mga nalanghap sa hangin. Tugod usab sa mga sagol ng mga epektibong mga herbal plants sa Yaki Herbal Capsule, makatabang usab niya ang mga taong dunay problema ang kidney. Matabangan gyud niya. Taas nga content sa yaki mao ang spirulina mga higala. Inubanan sa daghang mga herbal plants na ay taas nga antioxidant properties, anti-toxic, antiviral ug dunay phytonutrients properties kumpleto sa nutrition. Ang kidney maoy nagatabang aron mawagtang ang mga hugaw nga nasud sa lawas pinaagi sa pagpangihi. Apan kun madaot na ang kidney, pwedeng mahitabo ang kidney failure ug kinahanglan na nga magpa-dialysis. Na, mauni karon. Kasagaran na bagid sa magdialysis, ambot lang. Kung kanus ang nahurot na ang property o pamaligya, wa na'y kwarta sa kapamatigok. Kalooy sa nabilin. Mahal o lisod ang magpatambal sa kidney. Kung madaot ang kidney, magaresulta usab kini sa komplikasyon. Kaya ang tao nga dili na ipatambal, magmahayan man pud ka. Wala kay paghigugma sa imong ginikanan o di ka way gugma sa anak, di ba? Ang tanan, himuon gyud sa pamilya. Oo, pati itong mga bangko, mga sopa, ibaligya na. Sa dihang naglumpayak na lang sila, saka mo ingon nga, tigok na gyud ko. Wa na'y nabilin. Doon ay mga butang nga kinahanglan buhaton para masiguro nga maprotektahan ang kidney. Una, kulangan ang asin sa pagkaon. Oo, nga gikulangan og asin sa nagluto. Tuan naman po'y toyo. Ibutangan kay gitabangan. Pustilan, oy. Apal na riya ang mga bulad, pates, toyo, bagoong, instant noodles, sitserya, delata, o ganing mga seasoning, mga higala. Ikaduha, limitahi ang protina sa pagkaon. Ang sobrang protina na asa karning baka. Baboy, labi na sa steak, nagapalisod sa pagtrabaho na sa kidney, mga higala.
3: Baborito na ako, natanan.
2: Munang mulaklak yun kong daghang Yaki Capsule. Ikatulo, tambalan ang alta pressure o high blood pressure. Pero sama sa atong nahisgutan, kung nasa bloodline talaga ninyo ang pagka-high blood ninyong pamilya, nili na yun na siya mamaayo. Taman rata sa pag-control ni Ana. Tambalan ang diabetes. Dili maayo ang ginahatag sa diabetes sa kidney. Sa imuhang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule mga higala, ang pag-inom og eksaktong kadaganon sa tubig, dako ang matabang aron mawagtang kana. Ug ang pagbiya sa mga nahisgutan nga dili dapat kaunon. Mao kung motumar ka sa Yaki Herbal Capsule, dili lang sakit sa kidney ang mamaayo kung dili apil na ang uban pang balatian. Mga higala ha, timan eh. Kung nagasugod pa lang nagkakaroon ka ng kidney trouble, pero kung imuhang kidney failure na, goodbye. Dili na madasa Yaki, oy. Wala na, madana gyud na dito sa cementerio. Mao na nga mag-amping gyud na mga higala. Hinaot paunta ba kaning among pag-antos nga pagtuon ninyo mga higala? Mahal kaayo ang bayad namo ani sa radyo kaning mga programa sa among paningkamot nga makatabang mininyo kung unsaon ang pag-amping sa maayong panglawas. So, hinaot paunta nga usa ka adlaw kamo na usab ang magtestimony kung unsa ang nahatag nga kaayuhan sa inyong panglawas ang Yaki Herbal Capsule. Nawala ang dysmenorrhea ni Magdalena Banyagaso, taga Matanao, Davao del Sur, tungod kay gitumaran og Yaki Herbal Capsule.
4: O, tinood yun dahil, kuya.
5: Naunta di ay iso, baka makatumar og Yaki Herbal Capsule.
4: Masakit yun dahil kung tiyan, kuya ba?
5: Nga nung masakit po?
4: Kuan siguro ka nang, kuan man akong pusun, kuya?
5: May dysmenorrhea ka?
4: Oo.
5: Ako sa nagibuhat ni mo?
4: Nag-inom lang kuan to, kuya.
5: Masa ginom ni mo?
4: Katong kapsula.
5: Kapsula nga?
4: Yaki.
5: Magawa sa pagkadugay bago ni itong kayong menstruation.
4: Ay, tulura ka adlaw, kuya. Paghuman ako ginom. Salamat siya kaayo sa inyong produkto.
2: Uy, ni mga higala, wala na kay tay igong oras para ipadayon pa kining atong programa. Kung aduna ka mo yung mga pangutana, aduna ka mo yung mga suhestyon. Ayaw ka mo pagduha-duha. I-text lamang ka na din sa 0928-6767-031. Ako po si Mami Joy. Nagpapasalamat po sa inyo. Huwag po ninyong kalimutan, laging tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan. Salamat po.
6: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 104.3

0: 105.7
1: Joy FM. Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
2: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Karagat, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
3: Bilongga o Yaki, kay kung makain ng magod ko anagod, okay magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Muna siya, kung makain ng kuana, lagsik, kaya akong lawas surminti. Kailang lihok dito na sa balay ba, mag-inom na nagulang akong bana na pagpahulay sa gubibi bro, nalipon naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makain ng pog Bilongga o Yaki, okay itong pamati.
2: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Samanay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
5: Ikaw na!
6: Joy
7: FM! Ay, unsaon mo ni Uy?
8: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
7: Ha, hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan o gipon. Ipaibut-unta gani na ako kay nag-absent tamang siya sa klase.
8: Ah, mo ba day, Mads?
7: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
8: Na, Mads! Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
7: Uy, nindot lagi na Pads. Masa pa yung nila nga servisyo?
8: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
7: Di ay, Pads? Katapan ba di ay sa ilang gina-offer nga servisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
8: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
9: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
10: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health yakap.
9: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the

0: Oy, Nat-Nat. Kung sa manin nakuha ni Mos Glado sa inyuhang exam, hasta mang gamayaan eh. Duh, absent. Unsay absent. Absent ka sa inyuhang exam. Duh, dili pa, oy. Ang akong katapad mo'y absent.
1: Basta joy, enjoy.
2: Joy FM.
3: Ganahan ka?
4: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkape ta og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
5: Naanapod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa, tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua, pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Maoning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayon masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi ha, kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bree Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
1: Ikaw na!
7: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Balaka, ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kumpleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
8: Every dream begins with a single step. Take yours at Colegio de Caraga Incorporated. With dedicated mentors and quality programs, your future is within reach. College program offered, Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Preschool program, soon to offer, High School program, Junior High School from Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Tech Pro Track and Academic Track, Test the program offered, Housekeeping NC2, Housekeeping NC3, Food and Beverage Services NC2, Food and Beverage Services NC3, Front Office NC2. Test the 3-year diploma program soon to offer. Colegio de Caraga Incorporated also offers free education for incoming grade 7 and grade 11. Senior High School Voucher Program, free tuition fee, miscellaneous, free insurance, free SSG fee. Good news! Colegio de Caraga also gives free 1-unit smartphone and 1 set of school uniform. College scholarship offered, internal scholarship under Dr. Arresio Mabanding Agbong,
7: DAMA Scholarship, 10,000 pesos per semester for those with the 85 general weighted average, 5,000 pesos per semester for those with 95 general weighted average, CHAD Scholarship, TDP, Tulong Donong Program, TES, Tertiary Education Subsidy. For inquiries, you may contact Mr. J.R. Santos at 0953-558-7741. Don't miss this opportunity to study for free and achieve your dreams. Apply now and take the first step towards a brighter future here at Colegio de Caraga Incorporated.
3: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
2: Afternoon Joyride.
9: Afternoon Joyride.

0: 105.7. Joy FM. Importante kaayo ang calcium o iron sa tuang lawas. Ang calcium nagapalig-on sa kabukugan o masuklan ang balatian nga osteoporosis sa mga idaran nga sakit sa likod o mga lutahan ang suliran. Kung anemic o kulang ka sa dugo, importante kaayo ang iron. Ani ana ang Olifera C Herbal Capsule. Pagtumar ni ini, isip food supplement 3 times a day. Olifera C Herbal Capsule. Para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
1: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuco, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental. Kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Tinood na iya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na ni bukol.
3: Unsa ra dako tong bukolen?
2: Moranag ka nang tudlo bita sa kamot na to.
3: Unsa ra kini mo ato?
2: Oh, na naniinom ko ato. Upat lang ka iskabya.
3: Unsa klase nga produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nga gihaplasan na po nako sa iyang Yaki oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
5: Ikaw na!
6: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a Puro Cruz Poblacion Caraga, Davao Oriental. With regular and family rooms to choose from, our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions. Complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
7: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Kanami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
4: Good news, mga kalanos! Ania na ang Lanos Summer Promo! Summer Promo! Ang pinakanindot nga deal sa tibuok summer. Dili lang ka na sa Lanos sa phone repair, accessories and download. All items on sale, mga suki. Maong arat na. Para sa mga nagitaog cellphone o magpa-repair sa inyong mga cellphone, sila ang inyong kasaligan nga Android o iPhone specialist. Lanos cell phone repair, accessories and download. Services offered, LCD replacement, basag nga screen, kilis o bagong battery, iPhone o Android, bypass Google account o og iCloud, Anak, Reformat, Reprogram og download sa music, games og apps. Dili mo charge, no signal og no power. Adto na dayon sa ilahang shop. Paspas, di kalidad og barato nga serbisyo, salig sa eksperto. Lano cellphone repair, accessories and download. Makita sila at back sa Joy FM Station. Puro Cross, Poblacion, Caraga. Ang ilahang Manay branch, makita tapad sa BPI og atbak sa checkpoint. Lano cellphone repair, accessories and download. Summer promo. Pinaabtik na mga suki kay on sale sila sa tanang items. Lano cellphone repair, accessories and download. Summer promo.
0: Afternoon Joyride.
5: Afternoon Joyride.

0: 105.7.
1: 105.7 Joy FM.
2: Importante kaayo ang calcium o iron sa tuang lawas. Ang calcium nagapalig-on sa kabukugan o masuklan ang balatian nga osteoporosis sa mga idaran nga sakit sa likod o mga lutahan ang suliran. Kung anemic o kulang ka sa dugo, importante kaayo ang iron. Ani ana ang Olifera C Herbal Capsule. Pag tumar ni ini, isip food supplement 3 times a day. Olifera C Herbal Capsule. Para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
3: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuco, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental. Kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
4: Tinuod na iya.
5: Kumusta na ron?
4: Wala na ni bukol.
5: Unsa ra dako tong bukolen?
4: Moranag ka nang tudlo bitaw sa kamot nato.
5: Unsa ra kining mamimo ato?
4: Oh, na naniinom ko ato. Upat lang ka istabya.
5: Unsa klase nga produkto sa Yaki?
4: Yaki Capsule. Nga gihaplasan na po nako sa iyang Yaki oil.
3: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
7: Ikaw na!
8: Joy FM.
9: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a Puro Cruz Poblacion Caraga, Davao Oriental. With regular and family rooms to choose from, our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions. Complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day, with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
10: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Kanami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
6: Good news, mga kalanos! Ania na ang Lanos Summer Promo! Summer Promo! Ang pinakanindot nga deal sa tibuok summer. Dili lang ka na sa Lanos sa phone repair, accessories and download. All items on sale, mga suki. Maong arat na. Para sa mga nangitaog cellphone o magpa-repair sa inyong mga cellphone, sila ang inyong kasaligan nga Android o iPhone specialist. Lanos cell phone repair, accessories and download. Services offered, LCD replacement, basag nga screen, ilis o bagong battery, iPhone o Android, bypass Google account o iCloud, unlock, reformat, reprogram ug download sa music, games ug apps. Dili mo charge, no signal ug no power. Adto na dayon sa ilahang shop, PassPass. Di kalidad ug barato nga serbisyo salig sa eksperto. Lano cellphone repair, accessories and download. Makita sila at bak sa Joy FM station. Puro close Poblacion Caraga. Ang ilahang Manay branch makita tapad sa BPI ug atbang sa checkpoint. Lano cellphone repair, accessories and download. Summer promo. Pinaabtik na mga suki kay on sale sila sa tanang items. Lano cellphone repair, accessories and download. Summer promo.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.7.

0: 105.7
1: Joy FM. Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo, Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.

0: ginawa ko aniya ni inom ko 3 times a day siguro to.
1: Mga pila po gadlo ni mo giinom to?
0: 3 days ra, dahil nawag pa, wala na ito.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Sa panahon karon,

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM.
0: Sa Caraga, 105.7.
2: So sir, pasayloan ko sir, wagyod na ko layo ang brakes sa imong sakyanan. Unsaon na lang manadong, nabiya ko'y lakaw karon. Ay, huwag ka bala ka sir, ako mampungi pakus ganang serbato. Pet, pet. Happy trip sir.
3: Basta Joy, enjoy.
0: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
6: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Caraga, Davao Oriental, human niya ni kupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
7: Nakoy igagaw nga nangupong ang TL diretso abot na dere.
8: Oo.
7: Iko pagtesting nung sa Bilonga, masig makamalibre ka. Eh wala na kalakaw. Na wa may kwarta, palitan na ako tog duha ka pad. Na naayo.
8: Doha kapad lang ngayon, no?
7: Doha kapad, wala na yung lahing kayo. Ito pa ako, nagkuha na, nag-take na ko.
8: Oo.
7: Okay,
6: mau ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
0: Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio, Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
10: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Kanami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
11: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Ayaw na ka bala ka? Ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsayog luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita Nakita sila sa poblasyon Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang Hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sa Simo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 o 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sasimo Realty Development sa Facebook. Sasimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
0: Afternoon Joyride.
1: Afternoon Joyride. Joy FM.

0: 105.7 Joy
1: FM. Ops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ra man gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus. Kapsul gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Nay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
2: Dali na ayo ang nuka sa tiyan sa anak ni Jovelyn Espanyol, taga Salog sa Buanga del Norte. Gisabunan lang og yaki baby soap o gihaplasan og yaki herbal oil.
3: Matinood niya si Kuya kay ako bang anak ko, naghanti siyang binagmay siya nga kapag patong siyang tiyan. Ipapitan na pa ako anak og sabon niya kay tapos ipapitan po na ko siya oil bitaw. Maura to siya, kung siyang giyaplasan na yun, kung siyang sabnan og yaki. Nawala gitay na niyang kuano, mga nuka-nuka, kaya saaran ako pa siya pagbutang.
2: Yan ang yaki herbal oil og yaki baby soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lang, nga sulayan ninyo
5: dito sa Joy Enjoy.
6: Joy
5: FM.
6: Ay, unsaon man ni uy?
7: Oy, Mads! Unsa may problema nimo?
6: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibuton ta gani nako kay nag-absent tumugod siya sa klase.
7: Ah, mao ba day, Mads?
6: Ulagi, Pads. Na kinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
7: Na, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
6: Uy, nindot lagi dira, Pads. Unsa pa yung banila nga serbisyo?
7: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
6: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gino-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
7: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
8: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
9: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
8: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimu mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
0: Afternoon Joyride.
10: Afternoon Joyride.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Hello mga higala, ani ana usab ta, ingon na pod na sila Mami Joy na pod ni. Mga higala, abi ninyo mas maayo kung inyugyong at ngan kaning lima ka minuto nato nga ato ang ginahisgutan. Kaning atong programang Yaman ang Kalusugan ingatan. Dako kay nagikatabang sa ato a. Kabalo mo ako man, bisan man kon ako samtang naga istorya sa inyo. Ako man malingaw ko sa akong kaugalingon kay makaingon ko nga oops kini wala pa nako ni nahimo o di ba so ato ning paminaon ha dalit ka nato sa Yaki Laboratory nagahimo og epektibong Yaki Liniment Oil usa kani ka alternative medicine kini Yaki Vitamins hermosa Kojic Whitening Soap Yaki Baby Soap Beauty Soap og ang Yaki Herbal Capsule syempre ang ato ang Coffee Yaki 7 in 1 ang maong mga produkto mas epektibo dapat masubukan ninyo ang Yaki Liniment Oil epektibong tambal sa mga samad o skin allergy. Usahay dunay infection sa panit na dugay maayo magsigi o balik-balik. Kung duna ka niini mga higala, mas maayo nga imo usa tan-aon ang imong lifestyle. Basin poor ang imong hygiene. Oo, basin poor ba? Dili five. Kanang wala na matulog na lang tagwa na ihugas-hugas, wala na ilimpyo-limpyo atong mga kuko. In anak good, wala na tayo ligo-ligo. Wala na tayo toothbrush, pastilan. Dili ka nagapanglimpyo sa lakton nga pagkasultig. Dili ka nagapanglimpyo sa imong panglawas. Mukaon ka o makapasamot sa balatian. Hilabi na ang bulad, ginamos, talong o sobra katamis. Mga higala, ayaw yun ninyo maliita ang inyohang kaugalingon. No? Nga maingon mo kay magsigi lang mo gulay kay pobre mo. Wala mo nakahibalo nga ang pagsigi og ka og gulay makapataas na og kinabuhi sa tao. Naigi feature sa TV o 118 years na siya ang iyang edad. 118 na ang edad o sa kababae nga okay ni unya galakaw pa. Ingon niya ang sekreto sa iyang pagtaas nga kinabuhi mao ang pagkaon og gulay. Dili gyud siya mukaon og karne mga higala. Kung naanda na nato ang pagkaon og mga dili maayo siguro mag kuan na ta. Maghinahinay na ta og bag-o. Kung naanda ni mo kinilikay na hinuon ang pagpang og ganing enetika. Balikan nato mga higala kaning hinungdan sa mga pagkasakit nato kanang dili pagpanghinlo sa kalawasan. Likayan nimo ang pagkaon nga dili makaayo sa panglawas og siyempre hinlo gyud ang ato ang lawas. Ang pigsa mga higala kung ma-infection na kini, magnana na kini. Inig mo nana na gani ni, maunong sakit na kaayo. Ilabi na katong nana, nga adunay sagol nga dugo, magngut-ngut na siya mga higala. Ang dermatitis, magpula kini. Usahay allergy sa sabon, chinelas o gloves. Ang eksema, kung ang samad nga nagabasa o dunay nana, katol, eksema na kana. Ang alipunga, usa ka fungal infection sa mga tudlo, sa kamot o tiil. Inana na nato dapat sabton mga higala. Ang maong mga balatian kayang tambalan ka na sa Yaki Liniment Oil. Ang imong himuon lang, limpyuhi ka na, trapuhi o limpyo nga panapton, basig ihugasan nimo. O niyang imong trapo, hugaw po, maura po gyapong istorya ha. Mas mukapyot na tong kuan. Mga germs kay limpyo na god ang samad. Kailangan malinis po yung mga gagamitin natin. Limpyo nga panapton o haplasi dayon sa Yaki Liniment Oil. Kung dako-dako na nga samad, pagbasa o cotton, gapas, unya itapot dito sa maong samad aron mahumulan ka na siya o yaki. Matag karon og unya aron dali mamatay ang kagaw nga mo ay hinungdan ni anang imo ang gibati. Dali nawala ang sakit og hubag sa kamot ni Jennifer Anunag taga Pinag-an Ormoc City Lady. Naghaplas lang mga higala og Yaki Liniment Oil.
2: Sakit na ako sipo di ko ka kuan kay moral ni murot sa kalit naginilak na kunya nagulo na ako man nagpalit ragunta ng Yaki biya to lang sisingan niya. Wa may 15 minutos kuan ang sakit ning wala kanin dagbaan ni eh. Pasalamat ko sa inyo ka iuban na og panalangin ang inyong produkto baling duta jud kayo. Salamat sa kayo.
1: Ayon mga higala, abi ninyo kalami ragyod nga tas-on ang ato ang istorya pero Naabot na pod ang ato ang oras, mga higala. So dinhin na lang usab kita kutob dinhi sa atong programang Yaman ng Kalusugan. Ingatan. Ang tod sa sunod natong panag-uban, kung may mga pangutana, may mga suhestyon o mga gustong ipaambit, niya ang ato ang text line 0928-6767-031. Naku po si Mami Joy. Maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsubaybay.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.3 FM.

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukhaon ng duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gi patumar sa Kidiyaki Vitamins.
3: Kuha ko isa, usog ko mukhaon. Niya ka ning isa, buyag ko patulog.
4: O sige, muli mo nga nung ligana ilang kaon.
3: Pero matagbong ka, sa imno na ako, sa mali na pumahap, imno na akong yaki.
4: O sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
3: Kasi vitamins, kanang sira.
2: Yan ang Kidiyaki Kidiyaki Vitamins, mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
0: Rock-rockan sa Joy FM. Rock-rockan sa Joy FM.

0: Ang lisyon sa imong tawanan ka, kay kung mahubog ka, makalimot na yun ka sa kuha.
1: Dili na tinood, sweetheart. Uy, ang tinood gani, ano? Kaganiha pa ko sige huna-huna, ugun sa imuhang pangalan.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
6: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko ana good, okay magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Muna siya, kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas surminti. Kaya lang, lihok dito sa balay ba, mag-inom na nagulang akong banana. Pagpahulay sa good baby bro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko Bilongga o Yaki, okay akong pamati.
5: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
7: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule. Atong paminahon o.
8: Itong ako, kung pare mga akong ipatistingkod, natingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, naka-fix sila yung asawa. Natingala niya yung asawa lagi nga matay. Kurang agresibo naman ka. Ana siya sa embana ba yung misis. Yan karon kay, siyempre na naedad, 63 na yun. O yung pagkaka-adlaw, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high tep ng lawas. Murag, manginahang na naman po niya kay siyempre na iyang asawa, nang isog na damit niya. Yan karon natingala man siya nga, pre, rapid ka ng gun ba, kadlaw ba, kay pagkaka adlaw na baka nang gusto mi muna agyon pero ug mo imo kang mag-relax ka relax ro di ako wa babur halos di naman mapalong pre
9: unsang gipatay ko masaya
8: ganado ala sala patay pasalamat in town si Marini mo pre.
10: Ang ganado capsule mapalit sa mga butika.
11: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
3: Nangita ka ba o Ukira Coffee? Yaki Capsule, Bilongga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins, o mga sabon sa Yaki. Sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap o Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan E ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
12: Every dream begins with a single step. Take yours at Colegio de Caraga Incorporated. With dedicated mentors and quality programs, your future is within reach. College program offered, Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Preschool program, soon to offer, High School program, Junior High School from Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Tech Pro Track and Academic Track, Test the program offered, Housekeeping NC2, Housekeeping NC3, Food and Beverage Services NC2, Food and Beverage Services NC3, Front Office NC2. Test the 3-year diploma program soon to offer. Colegio de Caraga Incorporated also offers free education for incoming grade 7 and grade 11. Senior High School Voucher Program, free tuition fee, miscellaneous, free insurance, free SSG fee. Good news! Colegio de Caraga also gives free 1-unit smartphone and 1 set of school uniform. College scholarship offered, internal scholarship under Dr. Arecio Mabanding Agbong, DAMA scholarship, 10,000 pesos per semester for those with the 85 general weighted average, 5,000 pesos per semester for those with 95 general weighted average, CHAD scholarship, TDP, Tulong Donong Program, TES, Tertiary Education Subsidy. For inquiries, you may contact Mr. J.R. Santos at 0953-558-7741. Don't miss this opportunity to study for free and achieve your dreams. Apply now and take the first step towards a brighter future here at Colegio de Caraga Incorporated.
3: Rakrakan sa Joy FM. Rakrakan sa Joy FM.

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
3: Importante kaayo ang calcium o iron sa tuang lawas. Ang calcium nagapaligon sa kabukugan o masuklan ang balatian nga osteoporosis sa mga idaran nga sakit sa likod o mga lutahan ang suliran. Kung anemic o kulang ka sa dugo, importante kaayo ang iron. Ani ana ang Olifera C Herbal Capsule. Pag tumar ni ini, isip food supplement 3 times a day. Olifera C Herbal Capsule para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Nuna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
5: Ay, unsaon mo ni uy?
4: Oy, Mads! Unsa may problema nimo?
5: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibot unta gani na ko kay nag-absent tamang siya sa klase.
4: Ah, mao ba day, Mads?
5: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
4: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
5: Uy, nindot lagi na na, Pads. Unsa pa yung ba nila nga serbisyo?
4: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
5: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muad to na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
4: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
6: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
7: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health check-up.
6: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisitaha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center.
3: Rock Rockan sa Joy FM. Rock Rockan sa Joy FM.

0: Ingon nila, uulaw sa usa ka lalaki kung wala ka nay umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala nay pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pabadiay na ako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs. Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naa na sa mga butika.
1: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuko, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental. Kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Tinuod siya na iya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na ni bukol.
3: Unsa ra dako tong bukolen?
2: Maranag ka nang tudlo bitaw sa kamot na to.
3: Unsa ra kining mamimo ato?
2: Oh, na nanginom ko ato. Upat lang ka stevia.
3: Unsa klase nga produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nga gihaplasan na po nako sa iyang Yaki oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Subiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
5: ang sabi sa akin ng doktor, operahan.
6: Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
1: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
0: Walang makakapantay sa sustansyang nakukuha sa gatas ng ina para sa kanyang sanggol. Maliban pa sa Tender Loving Care o TLC na nadarama ni baby kay mami habang dumidede. Pero papaano kung kulang ka sa gatas? Walang problema, mami. Uminom ka ng Oleferacy Herbal Capsule 3 times a day para dadami ang gatas mo at sabayan mo pa ng pag-inom ng sapat na dami ng tubig, kain ng masustansyang pagkain at pahinga. Ang malungkot Gay o Olefera ay kilalang punong-puno ng vitamins at minerals na kailangan para sa malusog na katawan. Olefera C Herbal Capsule para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental, 105.7. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening.

0: 105.7.
1: Joy FM. Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Saruna taga Barangay Gasi Kiamba Sarangani Province tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
2: Sana kay kung tamba nga nagastro. Pamati na ko kanang nako mamatay na siguro ko ani. Kuman nakabati mo ko sa radyo, ingon ako nga isingan daw na ako ning ano Yaki. Moto so nag Yaki ko aguro kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kay makasuloy-suloy na ko kanang ako ra isa sa una di na amsugot ang bana.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.
0: Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magpet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
2: Kanang ano manggut akong manghud ba? Nagagwa siya, naghantay sa pangos. Lahat lang siya mo, Yaki, well, sa gagabi, dali lang ang naulian niya. Ako po, buntis lang ko. Mabod akong ginahaplas. Akong mama, ang tuntunan, mabod akong gamit.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule ug Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
4: Dito sa Joy, enjoy!
5: Joy
3: Good news, mga kalanos! Aniya na ang Lanos Summer Promo! Summer Promo! Ang pinakanindot nga deal sa tibuok summer. Dili lang ka na sa Lanos sa phone repair, accessories and download. All items on sale, mga suki. Maong arat na. Para sa mga nangitaog cellphone o magpa-repair sa inyong mga cellphone, sila ang inyong kasaligan nga Android o iPhone specialist. Lanos cell phone repair, accessories and download. Services offered, LCD replacement, basag nga screen, ilis o bagong battery, iPhone o Android, bypass Google account, og iCloud, unlock, reformat, reprogram, og download sa music, games, og apps. Dili mo charge, no signal, og no power. Adto na dayon sa ilahang shop. Paspas, di kalidad, og barato nga serbisyo, salig sa eksperto. Lanos Cellphone Repair, accessories, and download. Makita sila at back sa Joy FM Station. Puro Cruz, Poblacion, Caraga. Ang ilahang Manay Branch, makita tapad sa BPI, og at back sa Checkpoint. Lanos Cellphone Repair, accessories, and download. Summer promo. Pina-uptick na mga suki kay on sale sila sa tanang items. Lanos Cellphone Repair, accessories and download. Summer promo.
6: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Ayaw na kabala ka. Ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty

0: mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 o 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
1: Evening Joyride. Evening.

0: Hanap ni bay. Ayaw paglihok. Pagpili. Unsa man ang imong gusto? Ang imong pitaka o ang imong ulo akong buakon?
1: Eh nga, ikaw na'y bahala dong. Parihara man ang way sulod.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule. Atong paminahon o.
6: Kung ako, kung pare mga akong ipatisting po, di ba mag-istorya man gundi mo, ana yung misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman mo'y mahimu. Turi naman na inyo ka, huna-huna rin na.
7: Kung saan ipatik mo masaya?
6: Ganado. Nga pag ikaw man, dito tingnan na lagi niya, ito naman, kung nalain naman ni mong kuhan ron, pang, kayo mo rin, agresibo na ba? Kung saan ginatik ni mo siya, gitagaan ko, ganado. Ginatagaan ako, sagyaan naman ako siya nga, kanitili walang detiktuhan ito eh, pag-condition ni sala was pre. Aray, siya, kung saan nang tingin ako ganado, pre, tingin ni pre kay mo na ako, usahay magamit kay labi na ka na maglalis, usahay kabalo ba yata sa itong misis na usahay matingala naman naman, siguro ipalabi ni tawala niya, di naman ka, di naman ta, inabuton, igu na mag-hikap. O ya, kaya pagkabuntag yan to, ako na, aray, siya, pre, salamat kay pre, ako kayong pasalamat ni Marini mo, yan nadiligan ng bulat.
8: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.
3: Walang makakapantay sa sustansyang nakukuha sa gatas ng ina para sa kanyang sanggol. Maliban pa sa Tender Loving Care o TLC na nadarama ni baby kay mommy habang dumidede. Pero papaano kung kulang ka sa gatas? Walang problema, mommy. Uminom ka ng Olifera C Herbal Capsule 3 times a day para dadami ang gatas mo at sabayan mo pa ng pag-inom ng sapat na dami ng tubig. Kain ng masustansyang pagkain at pahinga. Ang malunggay o Olifera ay kilalang punong-puno ng vitamins at minerals na kailangan para sa malusog na katawan. Olifera C Herbal Capsule para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Ikaw na! Joy
3: FM! Siguradong enjoy ang inyong gabi! Kasama ang Evening Joyride!

0: Joey and
1: Ben.
2: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
3: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Caraga, Davao Oriental, human niya nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
4: Nakoy gagaw nga nangupo ang TL diretsyon abot na dere.
5: Oo.
4: Ikaw pag testing nung sa Bilonga, masig maka malibre ka. Eh wala na kalakaw. Na wa may kwarta palitan nako tog duha ka pad. Na naayo.
5: Duha ka pad lang ang yang
4: dino. Duha ka pad wala na lahi kay wa man kwarta. Ako nagkuha na, nag-take na ko.
5: Oo.
4: Okay man.
3: Mao ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
6: Walang makakapantay sa sustansyang nakukuha sa gatas ng ina para sa kanyang sanggol. Maliban pa sa Tender Loving Care o TLC na nadarama ni baby kay mami habang dumidede. Pero papaano kung kulang ka sa gatas? Walang problema, mami. Uminom ka ng Olifera C Herbal Capsule 3 times a day para dadami ang gatas mo. At sabayan mo pa ng pag-inom ng sapat na dami ng tubig. Kain ng masustansyang pagkain at pahinga. Ang malunggay o Olifera ay kilalang punong-puno ng vitamins at minerals na kailangan para sa malusog na katawan. Olifera C Herbal Capsule para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
8: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ra man gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
9: Dito sa Joy, enjoy.
6: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod na mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasayod ka ba mga higala? Nga ang Bilongga Gold Herbal Capsule mapalit na karon sa mga butika? Og nasayod ka ba nga makapakusog usab kini sa imuhang immune system? Kay kaning Bilongga Gold o turmeric nga maoy sulod sa Bilongga Gold, dunay lipopolysaccharide. Trabaho ni ini ang pagdabang aron ma-stimulate ang immune system sa lawas. Ang mga properties na sagol sa Bilongga Gold mo patay kini sa mga mikrobyo mga higala. Kabalo ba mo ana? Maokong kusog ang imuhang immune system, dili ka basta-basta taptan sa sipon, trangkaso og ubo. Kung maigo man, dali ka nga mamaayo. Ay dili bang gyud ba perpekto ni ato ang lawas mga higala, no? Kay bisan usahay nagatumarta ni ana, unya kulang ang dosage sa ato ang exposure. Mo na nga mataptan hapon ta, pero dili ingon nga igupo og gyud ka. Bisan pa ang grabe og klase-klaseng mga balatian, kaya usab pugngan basta kusog ang imuhang immune system o pangdepensa. Ang immune system mao kini ang atong mga sundalo sa atong lawas aron batukan ang toxins, viruses, bacteria og uban pa nga mga free radicals. Ang immune system ang nagapaayo sa mga samad-usab. Maobitaw madungog nato sa mga balita nga naputol ang parte sa lawas, hilabi na sa mga tudlo o bisan sa kinatao, sa lalaki, basta bag-o pa naputol mamahimo pa kining idugtong o isumpay ug murag walay nahitabo. Basta sa pagkaputol diha dayon. Kung kana nga kaso kayang matabangan sa immune system, oho, kay nganong nag-uli na siya tungod sa kusog ang imuhang immune system, labi na ang laing mga kaso nga toxins, viruses, bacteria o unsa man nga mga hinungdan pa diha. Busa mang higala, tungod sa kadako sa trabaho sa atong immune system, ato kining tabangan aron dili kita basta-basta nga magdaot. Kinatibok ang bahin sa immune system ang thymus o T cell, B cell, spleen, tonsil, appendix, lymph fluid, bone marrow, stomach acids, good bacteria o probiotics, ileocecal valve, ileum, o Peyer's patches, liver, pancreas, respiratory system, lymphatic system, digestive system o kidney. Daghan pang uban mga higala. Perting daghanang system. Sistema manggod, napaka-importante sa sistema. Kay bisan sa ato ang trabaho, mga paperworks, or unsa may paghimuon, kinahanglan, aduna gyoy sistema nga pagasundon. Ang maong party sa atong internal organs, dunay kanya-kanya nga trabaho, mga kababayan. Aron mabuhi, nga himsog ang usa ka tawo, kay kung duna isa kanila ang madaot, mag-anam-anam pod og kaupos ang kinabuhi sa tawo, labi na kung dili mahatagan og solusyon. Timan iusab nga kung nagaamping ka na, nagatumar ka na sa Bilongga Gold, isip usa ka food supplement, maayo usab duna kay igong pahuway og nagalikay pod ka sa stress. Tungod sa imong pagpahuway, diha gina-repair sa imuhang sistema ang mga nadaot ng mga internal organs nga nibatok sa mga balatian. Inana na siya kanang mahinanok og katulog na maayo kaayo ana pagkaugma kay na-repair man tong imuhang mga nadaot nga sistema. Ang stress pod mao ka na ang numero unong nagapahinay sa pangdepensa. Kay tungod sa sobrang mga paghuna-huna o kabalaka sa mga panghitabo sa imong kinabuhi, dili ka makapahuway o tarong. Gahigna ka man pero gapirok-pirok, galurat ang mata. Mas maayong maging positibo ang mga panglantaw sa kinabuhi. Smile pod. Kay dili lang daghan ka nga mamahimong higala, maayo sab kini alang kanimo. Di ba? Nahala. Sulay na lang mga higala ang Bilongga Gold. Aron kanunay kahimsog og mawagtang ang mga balatian nga imong ginahambin nga maoy hinungdan nga magsigi kag kolis maot.
2: Dako ang natabang kay Charlito Beler, taga poblasyon Bago City, sa iyahang pagtumar og Bilongga Gold. Nawala na ang pagsakit sa iyahang kasing-kasing.
3: Ang sakit ng kasing-kasing mo Pansa ba mong uot siya? Si kumintin sa Bilongga. Ang pamatin ako, kondisyon akong lawas, lagsik akong pagtrabaho. Wala na akong kakapoy. Nawala man.
4: Nawala
3: ang... Nawala ng sakit sa akong kwan. Kasing-kasing.
0: Si Shiki Ayaki. Ow! The best kami.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
0: The best kami.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride.

0: 105.7.
1: Joy FM. Yaning kamot gayod ako kay mga utaw na ikapaambit kamayo ngining kanato mga produkto. Kasagaran doon na sakit ngining diabetes. Tungod ng sobra ng pagkaan ng kanon, sobra ng matamis, sobra ng mga parat, matataba na mga pagkaan. Why kanaton pada laong pasagaw nato? Doon kung onday kan mo diabetes, waday gayod kanato saan mahimo. Kinahanglan na tumaran mo gayod yaan ng Serpentina Plus. Kaya ang Serpentina Plus, amoyaan yung pinakamapait sa tanang mapait na mga herbal nga ni sa kalibutan. Agaw ihimo yaan para sang diabetes. Agaw kung ikaw yagaantos ng diabetes, ayaw da pagduha-duha. Inumigayod yaan ng Serpentina Plus timprano alas 12 dumdatag isayaan kabuok sulod sa 3 kabuwan. Pagkatapos ng 3 kabuwan undangi. Tapos kontrola isabyang kan mo pagkaan. Timan e mayo kay mga otaw. Basta on kamayo diabetes, Serpentina Plus. Tapos dili da magpataka ng pagkaan ng mga bawal. Hinaot na matabangan ka mo. Timan e amo, yang Serpentina Plus para sa diabetes. Mapalit sang mga butika, tapos sang mga tindahan na suki mayo.
2: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukhaon ang duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gipatumaro sa Kidiyaki Vitamins.
3: Kung ako ang isa, usog po mukhaon. Iyak ka ng isa, buyag po patulog.
4: O sige, muli mo nga nung ligana ilang kaon.
3: Matagbun pa, sa imo na ako, sa humana na pumahap, sa imo na akong yaki.
4: O sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
2: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Nahanaw dayo ng mga katul-katul sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok Bansalan, Davao del Sur, tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
5: Juan, po na po'y katul-katul sa lawat ng ublokin na buyang daw.
4: Tapos?
5: Yan, ako ni Eplasan, nauka naman po.
4: Kapila po ka mga haplas po?
5: Juan, isa ay buntag, isa ay hapon.
4: Sige, gamitin mong haplas.
5: Yes, well.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Mati City, sa Oxy, Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy.

0: Time Checks brought to you by
1: Ally Resort and Hotel, your home away from home.
2: Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan.
3: Tinig ng Bayan.
2: Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat.
3: Tinig ng Bayan.
2: Tinig ng Bayan. Ito lamang sa Joy FM.

Mayong buntag kanatong tanan higala, kumusta? Welcome sa Tulumanong Tinig ng Bayan. Adlaw kita karon. Adlawng Biyernes a 12, Independence Day. Happy holiday. Araw ng kasarinlan para sa sambayanang Pilipino. Ang diwan ng kasarinlan, dama mo ba? Imo bang feel mga higala nga gawas nun kita? Independence Day karong adlaw, pero wala na, no? Ah, grabe. Oo, ingno nato mga higala sa unang panahon. Ang atuang mga bayani, sila Gat Jose Rizal, Andres Bonifacio. Oh, kuyaw kayo ang ilahang ginapaglaban mga higala karon. Pinoy sa Pinoy ang atong kalaban. Kurakot sa gobyerno ang atuang kalaban mga higala. Grabing kapait ang atuang nasinati sa katawang Pilipino tungod sa walay kwenta natong mga leader nga unya alas 6 sa buntag mag-istorya, maghatod sa ilahang mga pamutbut, panghimakak, especially sa national government mga higala. Onay ka matuuran diha ang katawang Pilipino nagpahipi, naghilom-hilom na lang mga higala, gapaabot na lang sa igong panahon. Naunta, mabag-o ang sistema ni nga tuang kasamtangang dagan sa gobyerno. Nga kung asa nga itong mga leader, bulok, mga bulok, puro pang personal interest ang ginalantaw. Kagahapong adlawa, o to isang adlaw, ang atuang mga bulok ng mga leader, nagpakitang, nagsitawag niya, pakitang tao, kuno, naghatag og hinabang dito sa mga naapektuhan ni ining tayog mga higala sa Sarangani area o sa General Santos City. Halata kayo, puro pamulitika, puro pa-picture lang. Unya, looy ka itong mga nidawat o ginabang ni reklamo. Ang bugas nga ilahang nadawat, mga higala, makabukol. Ha? Nga, katong mga nireklamo, gipang baspod sa mga trolls. Gipangbas sa mga trolls, mga higala, sa mga keyboard warrior ni ining mga opisyal sa gobyerno. Gitagaan naman daw gani ni reklamo pa. Salbahis ning mga opisyal sa gobyerno, mga higala, murarabag ilang kwarta. Adunay igong budget ang gobyerno para sa mga naapektuhan ni ining kalamidad. Mao gani gideklara, gipailawom sa state of calamity para magamit ang pondo, mga higala, aron ipalit og bugas, ipalit og ihatag o palit mga materyales, ihatag, tagaan og ayudahan kini mga apektadong pamilya. Pero unsa may gipakaon sa ilaha, daghan ang nireklamo nga sumala pa ang ilang nadawat mga higala, makabukol nga bugas perting gahia. Ingon ana ba ang klase sa atong independence? Ingon ana ba ang klase ang leader atong gikinahanglan mga higala? Kung nga asa way paghigugma sa iyang katawhang Pilipino, igong pondo gigahin para ipalit og bugas og hinabang ngadto sa mga naapektuhan ni ining kalamidad. Pero unsang klaseng bugas ang ilang gihatag? Kinurakutan mga higala. Ingon ana ang klase sa gobyerno sa kasamtangan. Oh, malaya ba kita? Independence, doon na ba kita'y independensya? Doon na ba kita'y kalayaan? Nga kung asa ang katawhang ang mga opisyal sa gobyerno, mga Pilipino manunta, doon ay crossbreed diha mga higala. Nga kung asa walay kasing-kasing ngadto sa katawhang Pilipino. Pero in the end, kanang ilahang gipangawat nga kwarta diha mga higala, di gyapon nila na madala dito sa impyerno. Sorry sa word ha. Kay mao ni ka matuuran diha mga higala, kalimot lang ni sila ba? No? Ini nga tuang tanawa kanang imbestigasyon kuno sa Senado mga higala. May kalambigitan na niining pagpangawat sa gobyerno. Punggan nila nga maka-istorya og kamatuuran ang katong mga witness na himo ng suspect, ang katong mga suspect na himo ng witness mga higala. Ipangtabunan na intaw ng ilang kwarta ay ilang naong sa kwarta, kapangyarihan og impluensya. Pero ang kamatuuran mo gawas ra sa gihapon kana. Mao na atong iampo sa kanunay may gala, mahigmata kini ato ang mga opisyal sa gobyerno, especially sa national government. Alas 5
7 ang atong oras, daghan nag-jogging ron. Oo, may buntag, pangapisa mo ha. Bago mo hawa sa inyong balay, bago mo jogging. May holiday karon mga higala. Unta, daghang mga uban, di na mo tanaw ng kunay. O di na makialam, tanaw na lang og mga K-drama. tanaw na lang ka ng lahi na lang ginatanaw ng mga higala. Wa na ipakialam. Morning lesson dia, wa na nakialam. Unsang dagan sa itong gobyerno kay may stress man kanunay. Tungod di ining mga panghitabo mga higala. Anyway, atong ipanghinaot ang kining naitabo diha sa Sarangani area sa Jensen uban pa nga mga lugar nga grabe nga naigo nini nga tayog mga higala sa Davao Occidental diha sa Malita diha sa may Marcel Don Marcelino Jose Abad Santos kini makita nga makita kung nga unsa gayod ang dakong kadaot og mayagyag kining gikurakutan nga mga proyekto sa gobyerno. Atong ipanghinaot mga higala nga kung asa mabutyag ang kamatuuran kay di grabing kwarta ang gigahin ni anang mga proyekto ha. Pero makita nato kung unsang klase ang proyekto nga gikurakutan mga higala. Dali kay madaot oi, dali kay matumpag. So ingon ana mga higala. Ana sila sa maning linogoy. O mani nagbulgar hinoon. Pero siyempre, kabagas na akong mga higala sa mga patuman ni anang proyekto ha. Baliwala ka na sa ila ha. The more project, the more money. Mga kurakot nila. Doon yung mga grupo karon ang nagapanawagan usab, nagahimo og mga lakang para makapaabot og hinabang ngadto sa mga naapektuhang mga pamilya ato kining suportahan. Di kita magsalig sa walay kwentang gobyerno. Anong walay kwenta man mahigala? O, feel ba ninyo? Ba, puro pa kitang tao laman ang ato ang gobyerno sa kasamtangan. Wa naghahiusa. Kay doon ay mga pang-personal ng mga interest. Both sides. Minority, majority, pareho tanan mga higala. Wa kay mapili kanila. May na lang, kaya doon ay mga pipila ka mga opisyal sa lokal nga panggamhanan, pipila ra pod lagi na sila, maihap ra gyud pod mga higala, no? Morning, karong pag-silibrar sa Independence Day, atong pagnilay-nilayan, ato ang sa tawagan ng mga higala, atong lantawon, unsabay pinakamaayo ni Ana, kaya ang tinuod ni Ana, wa magigit kita malaya. Naanang kamay ang kuko ng agila sa Amerika. klaro man kayo na nga pangitabo sa kasamtangan. Yan nga to ang gobyerno amboy man. Amboy. May lang amboy kundi li abno. Alas 5:11 mga higala ang ato ang oras.

0: Ano na itong mga nagunang nga mga headlines, mga balita ngayon yung masayran sa kinatibukan ng atong tulumanong at kinig ng bayan. Headlines. Sa atong nga mga headlines, mga higala o lahing nga biktima sa nahitabong pagkahagsa sa usa ka building, ang Save More, na recover na sigun pa sa search and rescue team. Headlines. Samtang sa pika sa bahin ni kabata ngadto sa kapin na katunga sa milyon nga kantidad sa smuggled cigarettes ang nakumpiska sa mga otoridad dito mahigala sa lungsod sa Banisilan, Cotabato. Og sa pika sa bahin mga higala, lalaki patay human kini na hit and run dito mahigala sa lungsod sa Tantangan, South Cotabato. Samtang aduna pagyapong daghang mga lugar sa Sarangani province ang dili pa maabot sa o dili pagyapo og lisod pagyapon, isolated pa sa gihapon na tungod kay guba pagyapon ang ilang mga dalan. Apan duna na usab mga area nga pwede na makasulod ang mga sakinan sigon sa Office of Civil Defense. Samtang hinabang naggikan na sa ginalaing mga organisasyon na nibaha dito sa General Santos City, tubig usab ang sagit sa mga taga Sarangani province. Lain pa nga nagpayuhot sa illegal nga droga na sikop dito sa Sultan Kudarat province. Gawa sa Cebu, nakuhaan pag-armas. Sa mga balita nga nasundon mga higala, Malacañang gipamahayag nga di na kuno kinahangla maghimo pag loyalty check sa mga sundalo sa Pilipinas. Kini may kalambigitan sa hisgutan ang politika. Samtang sa pika sa bahin, Iran, ming bahad ng targeto ng unsa mga barko nga muagay sa Strait of Hormuz. Mga detalye ni ana mo sunod na mahigala karong adlaw sa ulog ang ika 128 years nga Kasarinlan o Independence Day sa Pilipinas. Detalye mo sunod na.
1: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
2: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya, pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigiinom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
3: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Nagkuhan ko ko anak bitaw sa mga herbal ligo mo ala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
5: Ngano kailong kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
4: Taas akong sugar niya, karong normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na. Likay-likay lang po pa sa kaon bitong mga tamis.
5: Pila edad ni Munay?
4: 77.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
6: Atong paminaon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
7: Gikan atong nanganak ko ana akong gamay, 7 years old. Wala ni kong takay mga 3 years. Kita pa mga babae mang need pud ba nato nang mga inana nga bagay po no. 3 years na. Suka so, pagpanganak na ko nang kon, mo usab ni tawha na ni.
6: Unya, unsa imong gibuhat?
7: Katong ganado. Kita inom na sa imong bana. Ayo, inom mo ngohit naman.
8: Pero pag take og ganado,
7: na, pintapag naman po. Abin, parang naman mami.
6: O, klaro kaayo, di ba? Kamu na ang bahala diha. Para mahibaloan po ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
9: Sulayi ninyo, naana sa mga butika. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 5:16 sigalang atong oras ang karon sa detalye sa itong mga nagunang mga balita. Atong unahan ng mga balita nga pang-international mga higala kung diin na may pahigayon ang mga Iranian sa Revolutionary Square sa Tehran, samtang nagabitbit og mga bandila ubos sa billboard nga nag-ingon na the Strait of Hormuz remains closed human sa kasabutan sa Estados Unidos o Iran sa duha ka semana nga ceasefire na ito nga Abril 8 ni ining tuiga. Apan sumala pa sa Iranian military command nga ilang nga targeto ng bisan unsa mga barko nga musulod sa Strait of Hormuz. Human na nila giigo ang duha ka mga barko nga misulay agi sa maong agianan. Gisundan na kini sa bagong wave sa US strike nga gipanguluhan ni US President Donald Trump kansa nagpasalig nga hit them hard. Tungod sa akusasyon nga ang Iran nakigdula kuno sa negosasyon. Sumala pa sa Tasim News Agency, gibutyag sa Katam'al Amoeba Command nga kumpletong sirado na ang Strait of Hormuz o gabi san kinsa nga musulay o gaagi isip pa mga kauban sa kaaway. Gitaho usab sa Iranian media nga pag-atake sa habagatang bahin sa nasud duol sa Strait of Hormuz ang parehas nga lugar gibumbahan sa US forces sa miaging adlaw. May kalambigitan na niini sa nagainit nga hisgutanan. Magera tali sa Amerika o sa Iran na mga higala. Giya kansila ni US President Donald Trump ang plano niini nga massive strike batok sa Iran. Human ang negosasyon nga giingong nga giaprubahan na sa pinakataas nga liderato sa Iran o giuyunan usaba sa US, Israel o Saudi Arabia. Apan na wala pa mitubag ang Iran sa pinakabagong mensahe ni Trump nga kaniadto nagapasidaan ng Amerika nga mamahimong masangit sa endless gagmer ang sa miaging adlaw ka gikumpirma usaba sa India nga tulo sa mga minero ang napatay sa US strike sa barko sa Sitbelyo duol sa Oman samtang giangkon usaba sa US nga giatake nila nga duha pa ka mga barko ang Halvir og Marivix sa milabay nga mga adlaw kini sumala pa isip pa ilahang tubag human nga gi-target sa Iran ang ilahang helicopter nga resulta sa pagkahag sa anini apan naluwas ang duha ka mga piloto.
9: Tinig ng Bayan.
8: Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:18 na atong oras sa mga balitang nasudnon higala. Karong adlaw, Hunyo 12 gisaulog sa Pilipinas ang ika-128 nga adlaw sa kagawasan kon Independence Day ubos sa temang kalayaan, kinabukasan, kasaysayan. Ang Independence Day sa Pilipinas sa gisaulog matag Hunyo 12 aron na handumon ang proklamasyon sa kagawasan batok sa Espanya nga gihimo ni Emilio Aguinaldo Quinza, ang unang nahimong presidente sa Pilipinas sa Kawit Cavite ni atong 1898 sa maong seremonya giya sa nga unang bandera sa Pilipinas o gikanta ang Marcha National Filipina o Lupang Hinirang na maukaroon ang ato ang National Anthem. Humanda sa pag-ila sa Estados Unidos sa Treaty of Paris nasundan kini sa Philippine-American War apan nagpabilin nga simbolo ang Hunyo 12 sa paningkamot sa mga Pilipino alang sa kagawasan ni atong 1964 pinaagi sa Republic Act 4166 opisyal nga gibalhin ang petsa sa Independence Day gikan na Hulyo 4 ngadto sa Hulyo o Hunyo 12 aron na ipakita pa ang kalayaan giangkon sa mga Pilipino mismo o dili gihatag sa langyaw subay sa maong dakong selebrasyon sa nasud karong adlaw nga nagapasidungog sa sakripisyo sa mga bayani o sa padayon nga pakigbisog alang sa kagawasan o demokrasya. Ang Department of Labor and Employment Condole 12 naghatag usab o kapin sa 95,000 ka mga oportunidad sumala pa nga trabaho sa tibuok nasud. Ipahimungnuan usab ang mga employer sa husdong holiday payroll alang sa mga trabahante. Ang selebrasyon nagpadayag sa sakripisyo og paningkamot sa mga bayani nga nakigbisog sa kagawasan sa nasud. Bisan pa nga sa kasamtangan daghang nga mga Pilipino ang nga wa mo tuo nga malaya na ang Pilipino tungod sa kasamtangang pamaagi sa pagdumala sa mga leader sa gobyerno. Sa pika sa bahin, wala na kunoy kinahanglan pang maghimo pa o loyalty check sa mga kasundaluhan sa Armed Forces of the Philippines. Kini ang gihatag doon sa Malacañang human ang bahad ni Senador Panpilo Lacson. May mga membro kuno sa EFP ang nagpamahayag o pagkadiskontento nga posibleng muhimo og mga planong destabilisasyon na batok sa kasamtangang administrasyon. Sigon pa ni Palas sa Press Officer Undersecretary Claire Castro, nga sigon na sa pamunuan sa EFP, wala sila'y nakuhang unsamang mga impormasyon na may kalambigitan niini og padayong kunong nagabantay. Sa kasamtangan gipanigur ni Castro nga ang EFP nagpabiling aktibo og nagkahiusa og mga profesional. Sumala pa niini na sayran na nila ang mandato para sa katawhang Pilipino ilawom sa konstitusyon.
8: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:22 sigalang atong oras sa bantay ang inyuhang gipabukal nga tubig dilong agdiha. Kaya base na nagbukal-bukal na sayang ang LPG. Mahal LPG ron? Sa pika sa bahin,

0: formal na nga gipaila sa House Prosecution Panel. Ang unang nga bat sa mga veterano nga private prosecutor nga mamahimong kauban sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado, si si House Committee on Justice Chairperson Jervil Luestro. Nagkanayon nga gimugda ang first batch sa mga iladong litigator kanhing opisyal sa gobyerno nga mga legal academic kansa nagbuluntaryo nga mamahimong pro bono o walay bayad. Laki pa sa mga gipailang abogado sila si kanhing assistant presidential legal counsel Marfort Fua sa PC Bar Law, veteran na trial lawyer Lorna Kapunan sa Kapunan and Castillo Law Offices o UP College of Law lecturer Amando Verhil Ligutan sa Saligal Law. Laki pa sa mga grupo sila si Attorney Erwin Matib, Attorney Justina Ann Lumarca, Attorney James Brian Ibrahim, Attorney Sunya Margarita Benimerito Castillo, Attorney Diane Melissa Lorenzo Siangan, Attorney Vitina Zamora o Attorney Lino Chris Kapunan. Segundo Saba sa House Prosecution Panel, nakuusab ang matabang sa mga pribadong abogado sa pag-aplastar sa mga ebidensya o pag-pangandam sa mga testigo adiser ipresentar sa Senado. Gisgutan usab ni sa maong grupo nga parte na kini sa tradisyon sa nasod. Sama sa nahimong panel ni ini, isip ang volunteer prosecutor ni atong impeachment trial kanhing Pangulong Erap Estrada. Giya klaro usab sa leader sa panel nga magpabiling ubos sa direktang kontrol o supervision sa House Prosecution Panel ang mga musulod ng mga pribadong abogado subay sa mga lagda sa impeachment. Gilauman usab nga magpaila pa ang kamara sa next batch sa mga private prosecutor sa umaabot nga simana adiser magsugod ang pagtaral.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Dugang nga mga balita nga nasudno ng mga higala.

Gikatak daw sa mga imbestigahan sa Senate Committee on Agriculture ang sumala pa over importation sa sibuyas o lain pang mga produktong agrikultural na naka-epekto sa mga mag-uuma sa nasud. Si Senador Francisco Pangilinan nagkanayon nga mao'y committee chair apil sa pag-aisgutan sa mga sumunod musunod nga pagdungog sa committee ang pagpasulod sa mga dagkong nga volume sa imported nga mga produktong agrikultural o mga report may kalambigitan nga ginaharang ang access sa mga mag-uuma o mga mangingisda para sa cold storage facility. Ang maong lakang human ginspeksyon ang 26 ka mga container van ng mga imported red onions sa Manila International Container Port nga mukabat

0: Ganto sa kapin, 650,000 kilos. Gikwestiyon usab ni Pangilinan kung gikinahanglan ba gyud. Inguna na kadako ang volume sa imported nga sibuyas o kung makonsider kinig over importation. Bisan pa nga aduna nay mga permit nga gihatag ang gobyerno. Una ni ini gibutyag ni Senadora Amy Marcos nga ang nahitabong over importation na sa mga produkto nga pang-agricultural nga nagresulta sa pagkapait o kalisod nga nasinati sa mga lokal nga mga mag-uuma. Samtang sa pika sa bahing gipamayag usab ni Pangilinan nga ipatawag nila sa maong hiring nga mga nahatagan og import permits og mga operator sa cold storage facility aron na mahatagag higayon nga i-explain ang maong aligasyong over-importation o reserba sa ilang trader ng mga cold storage facilities nga dapat unta ang mga lokal producer maoy makapahimulos ni ini. Gihatagagduot pa sa senador nga ang panginhanglanon nga maayong datos sa Department of Agriculture, ang Bureau of Plant Industry o Philippine Statistics Authority aron na malikayan ang sobrang pag-import sa mga produktong agrikultural na mamahimo nga makadaot sa panginabuhian sa mga mag-uumang Pilipino.
1: Tinig ng Bayan!
2: Tinig ng Bayan!
0: Alas 5.30 na higa lang atong oras, mga balita sa ganalaing parte sa Mindanao. Musunod na mga plus sa di mga higala o Yaki Liniment Oil kung sakit imong kaliwasan.
3: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo og nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa, Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
4: Ako, magulya ka ng yung buhok ko, wala. Napahak, gani, wala tabuan, buhok. Kana kinalutan, ganyan, yan, napahak. Mato, yung butangan na ito, Yaki, nanupo dito siya.
3: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
5: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Tag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
6: Mapalit na sa mga butika.
7: Atong paminaon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
8: Gikan atong nanganak ko anakong gamay, 7 years old. Wala mi kontakay mga 3 years. Kita pa mga babae mang need pagbe nato nang mga inana nga bagay po no. 3 years na. So kat pagpanganak nako nang kon, mo sa manintaw kana ni.
7: Unya, unsa imong gibuhat?
8: Katong ganado. Kita inom na sa mong bana. Uy, you know, nangungit naman mo.
7: Pero pag take o ganado,
8: na, natapag naman. Uy, paramang naman mami.
7: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamu na ang bahala diha. Para mahibaloan po ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
1: Sulayi ninyo na ana sa mga butika. Tinig ng Bayan!
2: Tinig ng Bayan!
0: Oras sigala, alas 5.32 na. Oga, may nga buntag, Pangal Bay. May nga buntag, Misamis Occidental, ingon man diha sa Lalah. Lanao del Sur, good morning kanatong tanan. Lanao del Norte. Oh, good morning kaninyo gadi aman usaba sa Lanao del Sur, may nga buntag, Sultanaga, Dimapuro. Ug uban pa nga mga lugar nga maabot ni ani ang ato ang sibyahanan. Good morning kanatong tanan. Ingon man sa probinsya sa Cotabato, Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, sa Zamboanga Peninsula, usaba good morning sa Davao Oriental, sa mga lugar nga maabot ni ato ang sibyahanan mga higala. O aniyawsa, ato ang sayron ang presyo sa mga produktong pangmerkadong publiko mga higala. Presyo sa mga palaliton gikan sa merkado publiko sa Kinapawan na City Mega Market. Itod ka na ito, pinagi ni Tinig 30, Junior Raffy.
1: Tinig ng Pamilihan. Tinig ng Bayan.
9: Mayong buntag mga katinig. Mauni ang mga nagunang presyo sa bugas o mga prutas sa atong merkado. Sa bugas, mauning kada kilo sa lain-laing mga variety. Ordinary rice, 56 pesos kada kilo. Banay-banay, 59. Seven-tanner, 57. Masipag, 59 pesos. Kuhako, 58 pesos kada kilo. Mais, 56. Double D, 60. Kuhako orange, 61. Kuhako red, 63 pesos kada kilo. Kuhako yellow, 62. Bansalan rice, 61. V-159. Sunshine, 63. Jasmine, 63. Premium, 62 pesos kada kilo. Pilit, 59. Red rice, 58. Black rice, 58. Og sa atong komong ng mga prutas kung mapalit kada kilo, sila yung laing kadakon. Apple, mapalit 15-25 pesos kada isa. Pongkan orange, nasa G's, 125 pesos kada isa. Saging, 60-70 kada kilo. Manggang hinog, 90-110. Pinya, 50-60. Durian, 100-150 kada kilo. Pomelo, 35-40. Pakwan, 35-60. Papaya, 30-40. Grapes, 180-200 per kilo. Og mo ka na mga katinig ang mga presyo karon sa atong bugas o prutas diri sa atong merkado. Para sa Tinig ng Bayan, kani si Tinig 30 Junior Rapi.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Dagang salamat na Junior Rapi sa pinakauling update.
1: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: May nga buntag diha sa lalawigan na sa Bukidnon. Aniya atong mga balita gikan na diha sa Valencia City, Bukidnon. Padayon nagpaalim saya nga sa sama dinong gabahan ang usa ka negosyante human kini gidunggab sa usa ka lalaking nagdulag bilyard. Dito mahigala sa Mayapuroka 3A Barangay Kahapunan, Valencia City, Bukidnon, itong nilabayng adlaw. Ang suspect agi pangitan na karon sa mga otoridad human nga paspas nga miikyas. Humanihang nadung gaban ang negosyanteng 49 anyos nga si alias Dodong. Sumala pa sa investigasyon na sa Valencia City PNP samtang nagdulag bilyard ang maong biktima uban ang usa ka barangay kagawad sa tindahan mismo sa biktima. O dito adunay usa ka 33 anyos nga si alias Nunoy ang kalitlang nanunggab sa biktima nga sumala pa. Ang maong suspect kalit lang nag-amok katungod sa kahubog ni ini. Og kini gisita sa maong biktima. Inay nga mukalma, paspas man noon kini nga niduol gidungga bang maong biktima. Sa kasamtangan na naa sa Lavinia Hospital, nagpaalim sa iyang sama dinunggaban ang maong negosyante nga si Dodong. Padayon pang ipangita sa mga otoridad ang nisibat dayon nga suspitsado. Sa pika sa bahin sa Bukidnon sa gihapon mga higala, nasiko pa sa mga otoridad ang duha ka mga miyembro sa sindikato sa illegal nga droga nagpayuhot dito sa may Puroka 5 Barangay Patpata, Malaybalay City, Bukidnon itong adlaw nga Martes. Ipahigayon sa Malaybalay City PNP o Philippine Drug Enforcement Agency ang maong bypass operation. Human na napalitan o illegal nga droga dayon nag-isikop ang duha ka mga suspect o gidala kini sa presinto. Sa kasamtangan, kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o mas inailan, isip Dangerous Drugs Act, Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang gipasaka batok sa duha ka mga dinakpan.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Sa balita usab,

0: Gikan dito sa 87.7 Joy FM Pangal Bay, empleyado sa DPWH sa Dakpan. Sa gipahigayong anti-drug operation, detalye sa mga balita pinaagi ni Renz Sumalinog.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
2: Nadakpan sa kapulisan ang usa ka suspitsado sa pagbaligya sa illegal nga druga nga giilang si alias John. Usa ka job order o empleyado kini sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Residente ang mga suspitsado sa Barangay Garang, sakop sa Tanggob City, Misamis Occidental. Naitabo ang mga operasyon dito sa Purok 2, Barangay Isidro Ditan, sakop sa nasampit nga syudad nito nakalabay nga Hunyo 11, tuig 2026. Gipangunahan ang operasyon sa Tanggob City Police Station, ang bypass operation o kauban ining tura, ang operatibo sa gikan sa PDEO, PIO o gikan PNFC. Sa Misamis Occidental, apil usab ang Misamis Occidental Police Provincial Office, PDIA o ang RIU-10 o ang RFB-10. Narecover gikan sa suspek ang 11 ka putos kay gito ang shabu. Ngayon ay gibanaban ang gibugaton ng mukabat sa 2 gramos. Matod pa maabot ang balor sa maong shabu nga nakuha basis sa standard drug price nga mukabat kini sa 13,000 o 6 kagatos ka pesos. Nasakmin usab sa maong operasyon sa operatiba, gikan sa suspek ang bypass money. Katidad sa kwarta, DPWH identification card o sa Honda XRM o kining motorsiklo. Sa pagkaron, anaana sa kustodiya sa Tanggob City Police Station ang suspek samtang gianda pupasakaan na siya sa kaso bato kaniya sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangil Bay.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Nagkanga salamat, Renzo Malinog, samtang sa pika sa bahin na balita gikan dito sa Cagayan de Oro City. Naglaom karon ang chairman of the board sa Cagayan de Oro City Water District nga si Dr. Jerry Canyo nga masabtan sa mga konsumante ang tinguha alang sa 40% ng aumento sa bayronon sa tubig aron matubag kuno ang mga nagkadaghang problema sa operasyon. Iyang gipasabot nga kini ang lakang gikinahanglan kaayo tungod kay wala nay pondo ang ahensya alang sa pag-ayo sa mga buslot sa linya o pag-mintinar sa ilang mga karaang sakinan nga dilapidated na kuno kaayo. Og bisan pa niini gipasalig usab sa opisyal ang tanang kinitaan na gikan na sa maong aumento dili alang sa pagpangita og ginansya kung dili ibalik lamang kini sa pag-ugmad sa ilang mga pasilidad. Giawag usab niya ang katawhan nga lantawon ang sitwasyon sa Water District nga nanginahanglan gayod og tabang aron mapadayon ang maayong serbisyo sa publiko. Gipamugos usab niya ang maong plano sa pag-aumento sa water rate maoy tubag paagi aron ma-resolba ang mga teknikal nga hagit sa ilahang nasinati sa kasamtangan.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Sa pika sa bahin balita usab mga higala gikan dito sa Davao Oriental, water rationing dry run malampuson nga gipahigayon sa Barangay Central sa Manay. Detalye sa mga balita pinaagi ni Tinig 26 Erwin Madhay.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
3: Malampuson gipahigayon kagahapon adlaw ang water rationing dry run sa Purok Libtong o Purok Kanaka na Barangay Central, Manay, Davao Oriental, isip kabahin sa pagmagandam sa lokal nga pangamhanan alang sa posibleng kakulangan sa supply sa tubig. Ang maong kalihukan, gitumong aron masulayan o mapaligo na sistema sa pagapod-apod sa tubig o masiguro nga hapsay o organisado ang paghatag niini sa mga residente panahon sa emergency o kakulangan sa supply. Nahiusa sa kalihukan ang mga personnel sa Bureau of Fire Protection o mga kamani sa lokal nga pangamahanan nga mitabang sa pagpatuman sa dry run aron masiguro ang kaandam sa komunidad. Gipasalamatan usab sa mga opisyal ang mga residente sa ilang operasyon o pagsilaptanay samtang ginahimo ang mga lakang aron masiguro nga adunay igo o patas nga supply sa tubig alang sa tanang katawhan kung adunay mahitabong krisis sa tubig. Gikan diri sa Davao Oriental, ako si Tinig 26 Erwin Umadhay para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Kagang salamat Erwin Umadhay, samtang sa pika sa bahay ni Gala Balita, gikan na dito sa Davao City, nasikop sa mga otoridad ang duha ka mga nagpayuta sa illegal nga droga kung diin iabot ngadto sa 884,000 pesos nga kantidad sa illegal nga droga o sabuang nasakmit sa gipahigayong anti-drug operation sa Police Station 18 na bahada o kauban ng Drug Enforcement Unit nga gipahigayon sa may Fortune Street, Barangay Leon Garcia, Agdao. Ang mga dinakpan, ilan sila si alias Demonyo, 39 anyos, na usa ka high-value target individual, o usa ka alias Jojo, 53 anyos. Ipahigayon sa Davao City Police Office ang maong operasyon, human nga na-monitor ang paggalihok sa mga grupo nga nagpayuta sa illegal nga droga, kasamtangan ng balhog. Sa persuan ang mga dinakpan o nagatubang o kasong paglapas sa Republic Act 9165 o mas inila isip Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Samtang higala dito sa Sarangani, Davao Occidental, particular sa Balota Island. Ika-report karon na sa Philippine Coast Guard, Southern Mindanao, nga mahatagan og medikal nga tabang ang mga residente sa barangay Bato Ganding, Balut Island, Sarangani, Davao Occidental, nga naapektuhan sa 7.8 magnitude nga lindol. Sa gipahigayong operasyon na sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office kon na MDRRMO, gihimo ang mga lakang para matabangan ang maong mga komunidad o mahatagag access ang mga mulupyo. Madala sa balay tambalanan ang tulo ka mga samaron, pinaagi sa gipahigayong wound dressing ang maong mga biktima. Duhan ini mga lalaki o usang babae nga nakaangkon og mga samad tungod sa maong kalamidad. Human ang paghatag sa gikinahanglan nga medikal nga serbisyo, luwas usab nga gidala sa Municipal Hall sa Balut Island ang maong nga mga biktima para ipadayon ang pagpanambal ngadto kanila.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: May kalambigitan sa gihapon mahigala sa nasinati nga tayog gagi alarma ang publiko. May kalambigitan sa mga nagapanunto gamit ang mga peking donation drive sumala sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center con CICC. Magigmat ang publiko sa mga peking donation drive human nahitabo ang magnitude 7.8 nga linog sa dakong parte sa Mindanao nitong adlaw Lunes. Ang bahad sa mga opisina posibleng kuno sumala pa magsamantala ang daghang mga tuntong mga tao para gamiton ang maong panghitabo sa paghimo og mga donation drive. Apan ang pondong ilahang matigom, dili ihatag ngadto sa mga biktima kung dili ilahang pang personal nga interes. Si CICC Executive Director Undersecretary Aboy Paraiso nagkanayon nga mamahimo nga modus sa mga naasoy nga grupo ang pag-auhag sa mga donor nga maghatag lamang og cash imbis nga in-kind donations. Kasagaran ginagamit sa mga naasoy nga mga sindikato ang social media aron makapaabot og kwarta ngadto sa mga naapektuhan nga mga biktima sa linog. Si Paraiso nagkanayon nga walay gipagawas nga breakdown kung resibo ang mga matigom nga donasyon imbis nga magkalit lamang kining mawala. Mao nga sumala pa niya na dapat ang publiko magigmat kanunay og ipatuman ang zero trust policy para malikaya mga biktima sa naasoy nga mga scammer.
1: Tinig ng Bayan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:47 na ang oras sigala, samtang sa pika sa bahin na dugang ng mga balita. Balita gikan dito sa Isulan Sultan Kudarat Province, na aresto sa mga otoridad ang usa ka lalaki sa gipahigayong search warrant operation sa Isulan Sultan Kudarat. Human na kini napalitan og droga og nakuhaan pag-armas. Ang maong suspect nagating kagol na karon sa presuhan sa isulan na PNP kung diin na ang maong suspect na kuhaan pa og pipila ka gramo sa shabu og homemade na armas og bala na magsilbing ebidensya batok kaniya. Ang maong suspect nga si alias Nonoy. Sumala pa dugay na nga nagapayuta sa illegal nga droga o kagahapon lamang kini na dakpan.

0: Sa pika sa bahin na balita usab gikan na sa Carmen Cotabato, na aresto sa mga otoridad ang duha pa ka mga nalambigit sa pagpayuhot sa ilegal nga droga sa gikasang operasyon sa Puro ka 5 Barangay Takupan. Kaganiha nga kadlawon na kung nga diin ang mga dinakpan na ilan na sila si alias Teng 30 anyos nga mulupyo sa Barangay Tagakpan Tugbok, Davao City. O alias Junior 34 anyos nga driver nga taga Tihuan na Kabantian na Buhangin, Davao City. Nasikop kini sa mga tauhan na sa Carmen na PNP uban ang tropa sa 2nd Cotabato Provincial Mobile Force Company, Cotabato Provincial Police Office o Philippine Drug Enforcement Agency. Nakumpiska sa mga dinakpan ang buy bus money nga gigamit sa maong operasyon ug ang ilegal nga droga. Sa kasamtangan hanay na ang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o mas inila isip Dangerous Drugs Act of 2002 nga isang at bato ka sa naasoy nga mga dinakpan.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:49 ng atong oras sa duga mga balita sa ginilay nga parte sa Mindanao, mga balitang lokal magpadayon mula ba ang pipila ka mga pahinumdom.
2: Sweetheart, ready na.
3: Wow, ka-sweet ba?
2: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Tabalo na ko sa inyong mustong basabot, sweetheart.
2: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
3: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po, ha? Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
2: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Unya, sweetheart, ha?
4: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
5: Bilunga Gold, hantog ka rin.
6: Nga na po.
5: Eh, marubi na mga kakala ko kung di ko kainong bilunga. Sakit pa rin.
6: Ang imo hatiin.
5: Ang imo hatiin ko.
6: Oo.
5: Okay. Yung inhod. Nang sa akong amahan, kuan ba itong anyos pa ko, polio ko.
6: Oo.
4: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
7: Masarap ang pakiramdam ni Sam Razali, taga-poblasyon Pikit, Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
8: Kasi dati masakit man ang paa ko, parang arthritis ba? Every morning, magkapi ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
9: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
8: 7-in-1.
9: Tapos po?
8: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung sakit ng paa ko.
7: Yan ang Kopiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Oras igala, alas 5:51 na dugang ang mga balita sa gilain-lain nga parte sa Mindanao. Atong lakbitan ng mga balita gikan dito sa P. Palma area sa unang distrito sa probinsya sa Cotabato, na sa linya si Tinig 11, June Villasoto.
1: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
0: Yes, June.
10: Yes, good morning. Maraming salamat at magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Bilang tugon na sa pagbigay ng pangailangan sa mga naapektuhan ng Blindo na dito sa Tarangani Province, Jensan, South Cotabato, Davao Region, nagbigay o nang abot sa 50 na sako na bigat ang pamunuan ng Minsari at LGU, at ito ay personal na matinapre ni Mitsaya P. Rodi Ridaman sa Galan sa pamamagitan ng Municipal Disaster Risk Investment Office ang ay nais na amahang bayan na matapagkampasin ang kahilang na tulong dahil sa paningin na ang lahat ay dapat suing kasari sa huling pagbangon. At nasabing effort ay bilang pagtugunan sa panawang ni Pagkakumar sa kaibig kausap na makiisa ang lahat ng mga munisipyo at lungsod dito sa North Cotabato, maging ang government agencies upang sama-sama ng mga pag-ahid ng tulong sa mga bayan natin dyan, masyadong na-apektuhan ng daangin mo. Kaya isa namang alias ko ang hotel sa isang bypass operation nado alas 8 gabi sa Pulok Santo na Barangay Station 3, Bogo Street. Kaya sa pagpapasok, I need to release weekend clean up release sa Ugado ang hindi sa municipal police station na may lalim sa mga mababang surveillance sa aking pong hindi ka ang sila ni Alex Comboy dahil sa siya inisip ni Big Runner o dicer ng mga ilisal na droga yung sa mga direkta sa mga pilihan kaya sa Comboy yung bisitahan mo sa kandera sa residente ng Pagpapaki Population Sense mid
0: Kajun?
10: Yes, sir.
0: Pakiayos sa konti ang iyong signal. Talagang hindi na mabasa.
10: Okay, how about this?
0: Yan, sige, try again.
10: Alright. Yun naman, no? So, si Alias Tomboy ay nakuha na ng isang pakete ng plastic na naglalaman ng inina ng siyang bunga ng operasyon. Isang medyo may kalakihang plastic na naglalaman nang tingnan niyo walang sabon na nasa kanyang posisyon at ang marked money. Hindi naman itinanggi ng nasabing suspect ang kanyang pagkakasangkot sa pagtutulak ng iligal na droga, bagamat sinabi niya na ito'y dahil lamang sa kahirapan at napipilitan siya bilang isang sideline labandera na gumawa ng nasabing pagiging runner dahil sa kinakailangan ng gatas ng kanyang anak si Tomboy ay may tatlong anak na kinakailangan niyang buhayin at yan ang kanyang pangunahing rason kung bakit niya nagawa ito. At atin mo ngayon sa custodial facility ng PNP ang nasabing suspect at nakatagdang sampahan ng kasong paglabag Sir Public Act 9165 maski na labi ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, Kaloy, no, pinaliwanag ng principal ng Picawayan National High School, ito ang maraming reklamo sa social media hinggil sa pag-shift sa double class session ng Picawayan National High School ngayong taong ito. Ay nga dito kay Ginoong Ricky Flores, maraming taon na ang nagdaan nung hindi kasi kaupo niya pa lamang bilang bagong principal ng nasabing eskulahan ng ilang beses nang dumaan sa Ardana o assessment nitong mga nagdaang mga lindol ay pinuri nga na unfit o hindi na pwedeng gamitin ang ilang bahagi ng mga gusali, lalo-lalo na yung mga third at fourth floors. Kung kaya't nagkataon naman na ngayong kanyang pagpapasok sa PNHS ay medyo tumaas din ang bilang ng mga estudyante sa parehong junior at senior high school at dahil nga sa assessment ng pagiging unfit for utilization ng mga sinasabing mga kwarto o silidaralan ay napilitan silang mag-shift o mag-transform into double shifting kung saan ang mga estudyante ay kailangan pumasok mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali, alas 12 ang shift for morning sessions, 12:30 naman hanggang 6:30 ng gabi ang session para sa afternoon. Ang nagugat ang nasabing mga opinion dahil nga sa gabi na kung lumalabas itong mga pang-afternoon session, no? At sinasabi niya na kailangang maintindihan ng mga magulang na sa gitna ng gayunin ng Department of Education na mag-provide ng libreng high school education ay may mga kakulangan at kinakailangang ayusin pa ang mga gusali at infrastruktura, ngunit hindi pwede sakripisyo ang isang school year para sa bagay na ito kung kaya tumingi siya ng paumanhin at pag-unawa na rin sa lahat ng mga stakeholders at mga magulang na kailangan maging bukas sa mga ganitong pagbabago ang tinatawag na modalities na kailangan tanggapin para sa mga kabataan dahil sa ito ay kinakailangan ko. Yan ang mga latest na balita mula dito sa Tipalma area para sa Tinig ng Bayan. Tinig numero 11, June, Villasoto, Laguna.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat na Judah Villasoto atong lakbita na balita gikan na dito sa Davao Oriental Tourism Stakeholder sa Baganga. Nagkahiusa alang sa umabot nga IBP Convention. Detalye sa mga balita pinaagi ni Tinig 26 Erwin Madhay.
1: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
6: Sa mga tourism stakeholders sa Baganga aron maandam ang lungsod sa pagdawat sa mga delegado sa umabot na Integrated Bar of the Philippines Convention. Atol sa meeting gipahigayon sa Municipal Tourism Culture and Arts Office uban sa Association of Baganga Resorts and Accommodations, gihisgutan ang mga preparasyon sa mga accommodation establishments ug mga lakang aron masiguro ang maayong serbisyo sa mga bisita. Gitanaw usab sa mga partisipante ang potensyal nga mahimong benepisyo sa lokal nga ekonomiya ug turismo sa pag-host sa maong kalihukan, ilabi na alang sa mga resort, kananan ug uban pang tourism related establishments sa lungsod. Sumala sa mga opisyal ang maong panagtigom kabahin sa barangay paningkamot sa LGU Baganga nga mapalig-on ang industriya sa turismo ug mapakita ang katahom ug mga atraksyon sa lungsod ngadto sa mas daghang bisita gikan sa nagkalain-laing bahin sa nasod. Gikan diri sa Davao Oriental, ako si Tinig 26 Erwin Umadhay para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Samtang solar light og turnover na mga residente, dako usab ang pasalamat sa maong proyekto. Detalye sa balita pinagi ni Renz Sumalinog.
1: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
11: Malampuson nga nahuman ang turnover ceremony sa proyekto ng solar street lights sa Barangay Andil nga gilauman nga makatabang sa pagpalambo sa lugar, ilabi na sa seguridad tulod sa kahayag sa dalan sa maong lugar. Ang proyekto usa ka talagsaon nga inisiyatibo nga na patuman pinagisab sa Chief Girl Scout Middle Scheme Project ni Joanna Paradero. Ipakita kini ang liderato, dedikasyon og pagkamatinud-anon sa kabataonan sa pag-alagad ngadto sa komunidad. Samtang gipasalamatan usab ang suporta ni Kapitan Paradero og sa mga opisyal sa barangay og sa mga residente sa Andil nga aktibo miapil og mitabang aron mapa mahimong malampuson ang maong proyekto. Mitambong usab sa kalihukan ang Council President o ang Assistant Principal sa sampit nga lugar o si Municipal Administrator Pangilinan isip representante ni Mayor Angel Tata Yap sa lungsod sa Lala. Sa iyang mensahe, gipa si Ugda o yung gipaabot ang kamahinundanon sa panag-iusa o pagservisyo alang sa kalabuan sa komunidad. Gilauman nga ang solar street lights magpadayon sa paghatag og kahayag sa dalan sa Barangay Andil og mahimong simbolo sa panaghiusa, serbisyo og padayon sa maong kalambuan. Dugang pa ni Kapitan Paradero, dako kayo kini og tabang sa maong dapit kay matud pa ang street lights nakahatag kini kahayag tungkol kini lugar, hilabihan gid kay ngit-ngit og matud pa daghan ang pasipasibol nga may tabo basta ngit-ngit ang agianan og mahadlok usab ang mga katawhan kumuagi sa maong dapit og karon dako nilang kalipay tungod kinatagaan na kini og katumanan og hayag na ang maong dalan. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panggilbe.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Galaw na kita igong oras sa unang bahay sa Tulumanong, Tinig ng Bayan sa ngalan ni Tinig 43 Jan Andro Tabogok, ako si Tinig 4 Loy Rosario. Maying buntag kanatong tanan.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
7: Tumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South UP, Maguindanao, dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
12: Parang, ano na, parang itlog ng manok.
13: Uy, ang laki. Tapos, ano ho yung ininom ninyo?
12: Yung Yaki Capsule po.
13: Tapos?
12: Yun lang man ang nag-ano, parang naglambot siya, tapos hindi na siya nag-sasakit.
7: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Nabibili sa mga butika. Himsog kaayo, bright o ganado nga mukaon ng duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gipatumaro sa Kidiyaki Vitamins.
14: Duha ka isa, usugod mukaon. Niya ka ni isa, buyag ko patulog.
13: O sige, muli mo ngano ni Gana ilang kaon.
14: Pero matagbun ka, sa imo na ako, sa mga nila sumahap, sa imo na ako Yaki.
13: O sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
14: Kasi vitamins, kanang sira.
7: Yan ang Kidiyaki Yaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
15: Wa gayod kuno maglisod pagpanganak si Jihan Seding na taga-Bago a Playa, Davao City. Tungod kay gakabdos pa lamang niyaan, pirmi dayaan maghaplas ng Yaki Liniment Oil. Tapos yang kanaan mga anak, madayaway isabing mga lawas. Tungod kay Kidi Yaki Vitamins, yak bitamina nilan.
16: Maura kong ginagamit kaning haplas nga Yaki Oil. Wala jud ko naglisod og pagpanganak, wala jud ko panuhot. Nya natukoy anak nga maguwang duha ka buok Yaki Vitamins pud na ko sila nya kunindo sud ilang kaon ilang tulog hanto do gamit pa namo ang Yaki Oil.
15: Amuyaan kay mga utaw yang Yaki Liniment Oil hasta kidi Yaki Vitamins. Mas epektibo gayod yaan. Agaw, ang ayan lamang gayod na suwayan mayo. Mapalit yaan sang tanang Rose Pharmacy o sang tanan na mga butika o sa mga pinili na mga tindahan.
17: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga-Karagat, Davao Oriental, human niya ni kupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule.
18: Nakoy igagaw nga, nangupong ang TL, diretso na abot na dere.
19: Oo.
18: Ikaw, pag-testing nung sa Bilongga, masig makamalibre ka, kaya wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan na ako itong duwa ka pad. Naayo?
19: Duha kapad lang ang yan, Gino?
18: Duha kapad, wala na yung lahing kay Wamel. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
19: Oo.
18: Okay,
17: mao ka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
20: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule. Atong paminahon o.
21: Kung ako, kung pare, mga akong ipatisting po, di ba mag-istorya man doon, may mga na yung isis nga, sos, puro ninyo, istorya nga, wala naman may mahimu. Turi na rin ninyo ka, huna-huna rin na.
22: Kung saan ipatik mo sa iya?
21: Ganado. Kaya pag ikaw man, dito, tingala rin niya, sa naman, kung nalain naman ni mong kuhan ron, pang, kayo mo rin, agresibo na ba? Kung saan ginatik ni mo siya, gitagaan kong ganado. Ginatagaan ako, sige, naman ako siya nga, kanitiri walang detiktuan ni Trey, pag-condition ni sala was spray. Aray, sa nga na nang tingin ko ganado, pretty stingin ni Trey, kaya muna ako usahay magamit kay labi na ka na maglalis, usahay kabalo, bayat sa itong misis na usahay matingala naman. Naman siguro ipalabi ni tawala niya, hindi naman ka, di naman ta, inabuton, igaw na mag-hikap. O ya, kaya pagkabuntag yan to, aray ko, aray, kaya ka, spray, salamat kay Trey, nago kayong pasalamat, imari ni mo yan, nadiligan ng bulat mo.
20: Ang ganado capsule, mapalit sa mga butika.
23: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Nuna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigo, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
24: Nanginahanglan ka ba o tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala ng papeles, o uban pang real estate transactions? Ayaw na kabala ka. Ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
25: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental, 105.7. Joy FM.
26: Laging subaybayan
25: ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan.
2: Tinig ng Bayan.
25: Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat.
2: Tinig ng Bayan.
25: Alas 6 hanggang alas 7 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM Caraga.

Oras mga katinig, alas 6:08 na welcome sa itong programang Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM, Davao Oriental. Maayong buntag, good morning, madayo na temprano. It's Friday today, no? Friday, ingon pa. Okay, holiday man. Araw ng kasarinlan, araw ng kalayaan, Independence Day today mga katinig. Ika-128, no, mga kaisunan. Araw ng kalayaan. Itong andumon ang kaisog o ang sakripisyo sa atong mga bayani nga nakigbisog alang sa kagawasan sa nasod. Naot nga magpadayon kita, no, nga malig-on sa panaghiusa, no, mga katinig. O dakong responsibilidad, no, para sa atong nasod, no, gugma. Para sa atong nasod, mga katinig. Alang sa mas maayong kaugmaon sa tanang mga Pilipino. Karong adlaw ni, no, nga ato ang gani gina-celebrate, no, matag tuig mga katinig. Kung unsa ka mahinungdanon kini nga adlaw. Alang sa kaninga pagsakripisyo sa atong mga bayani, no, mga katinig. Panahon sa Kastila, no, mga kaisunan. Kaning pagsakop sa Espanya, no, mga katinig, nga naundang na jud, no, panahon sa atong mga bayani nga nakigbisog para sa kagawasan sa atong nasod, mga kaisunan. Ano sa man ito mo? Siyempre, nabalo na sa ating mga estudyante. Oo, wala estudyante nga hindi nakabalo, no? Kung kano sa nga to ang Independence Day, ha? Mga estudyante? Wala tayo klase karon, holiday man, no? Mga katinig. So, dapat gihapon nga mahibawaan, no? O hinumdumon sa ating mga estudyante. So, kung unsa ka mayroong danon kini nga adlaw para sa atong nasod, mga katinig. Ang ato ang Independence Day. Gi-proklamar ang kagawasan sa Pilipinas gikan sa kolonyal nga pagmando sa Espanya niadtong Hunyo 12, 1898, mga katinig, sa Kawit. Asa man yung Kawit, no? Ang estudyante. Kawit, Cavite. Mga katinig. Kinsa man to mga bayani na to, mga kaisunan, panahon sa Espanya or kaning Kastila, mga katinig. Kasi nakalimot na mo, no? Sige daw, i-text na ninyo 0936-4200-752. May buntag mga katinig na to, di ha, mga kaisunan na to, nga padayon ang trabaho bisag holiday, mga katinig. Morning mga bayani jud, no, sa matag pamilya, no, kining mga nagatrabaho, no, bisag holiday, bisag giting panghuway. Makaingon yung ka nga, morning tinood ng bayani, no? Sakripisyo para sa pamilya, mga katinig. O katong mga naghahatag o serbisyo, no, sa atong tanan, mga kaisunan. Karong adlaw, ipahigayon kini mga seremonya, mga katinig, sa nagkalainglaing mga lugar. Og bisag ginagmay lang, no, maisip makuha nato, maipahiwatig nato, no, nga usa kita ka Pilipino Pinoy, no,
butang og flag, no, mga kaiso, nang siyempre Independence Day, no, dapat ipagbunyi, no, dapat ipag usani, ipakita nato mga katinig nga nagkahiusa kita, no, para sa atong demokrasya, no, mga katinig, patriotism, no, maning ang ato ang mahimong partisipasyon, no, mga kaisunan, o paggugma, no, sa ato ang nasod bisag ginagmay lang man, no, ipakita nato mga katinig, o moni ang ato ang pagkumbaga ipakita nga kita na ay kagawasan, mga katinig. Na may kagawasan na ito ang nasod karong panahon na no, mga katinig, syempre nata sa demokrasya nga nasod, no? Ikaw, diha. Partner sa likod, basta man malaya ba tayo sa ating sariling bansa, no, mga kaisunan? Ha? Malaya ba tayo sa korupsyon? Hindot-ingnon nga kano malaya, no? Kaning free para natay kagawasan, mga katinig. Pero murag nai no? Oh. Ikot sa akong kauban diri sa likod, malayang mangurakot. Sila malayang nangungurakot, no? Gining mga kurakot sa gobyerno, mga katinig. Og tinuod pod, no? Malaya dyan sila nga ng kurakot, mga kaisunan. Bilyon-bilyon na kwarta sa katawhan. Amo ning lisod, no? Natay, kumbaga sa aspeto, usahay, makaingunta ka, malaya ta, pero sa laing aspeto sa atong panggobyerno, mga katinig, makaingunta nga, no, dili gyapon ta malaya kay siyempre naay mga pipila, no, mga katinig nga nag-aabuso sa atoang nasod, mga katinig. Parehas aning korupsyon, no, mga katinig. Imbis nga kanang mga kwarta nga makatabang sa atong mga kababayan, mga pundo, no, nga makatabang, mga katinig, is wala na magamit kay tungod na naman sa dagkong mga bulsa, no, aning mga pipila, no, di man siguro tanan kurap.

Okay, lahi maning kwan, lahi maning ilahang pakigbisog manggod. No, pakigbisog tungod sa kwan, kaning ano mga pipila na to mga kwan ba, mga corrupt nga mga opisyalis. Lahi lang yung pakigbisog eh, no? Matawag ba ni sila nga bayani? Ano may mga uban nga matawag na to nga tinod yung mga bayani, no? Mga katinig. Ikan sa nagkalayang-layang mga sektor, mga katinig. Especially kini mga nagatrabaho na yung mga kuan, yung mga nasa tong pamilya, kita, no? Depende sa aspeto, mga kaisunan, asa gigamit ang kabayanihan. Pero kaning mga nakigbisog tungod sa personal nga interest, no, mga katinig, lalo pa na sa gobyerno. Mao ni maka kuan, maka makaingon tawo sa hay nga kuan jud kining lahi ra jud karong panahuna, no, mga katinig. Karapalan, no, mga katinig, na ay pipila nga nanay ebidensya, no, nga nasa gobyerno ba, nanay ebidensya, nanay testigo, di gyapon madakpan, no, di mapriso, mga katinig. Morning nakigbisog, no, sa kwarta. Ako ba, nagserbisyo, sila nakigbisog sa kwarta, no, mga katinig. Ay nako, mga katinig. Sayang ang kuan, sayang ang sakripisyo sa itong mga bayani, no? Nga kita ra manggihapon, mga katinig, ng mga kapwa Pilipino. Makadaot sa sistema, no, mga kaisunan. Tungod aning kagahaman, no? Corruption. O bisag unsaon natog ingon nga malaya kita, no? Natay demokrasya. Pero ang nasa sulod sa sistema, no, mga katinig, ingon pa bulok. Wala gihapon, no, mga katinig. Bulok gihapon ang mga pamaagi.

Speaking of bulok, no, mga kaisunan, dagang salamat di ay kinailisan na tong gipost na ko nga kuan bulok nga portahan, no, diya sa CR's Public Market. Good morning. No, dagang salamat sa kung kinsa man nag-ilis ato, no. Datos ang palakpakan ginagmay, no, mga katinig. Dili pa i-post, dili pa ilisan, no, mga katinig, kapila ng katuigan. O na CR nga Citro, no? Kita ni mong CR. Aktuhalan ng CR, no? Wala may portahan, no, mga katinig. Anyways, good morning sa mga taga-palengke. Congratulations. Ngayon ta nga mas ma-plasta na mo diha, no, mga katinig. Alas 6:22, mga kaisunan, kamusta nga to mga bayani? Ikaw bayani ka, no? Itungod sa sakripisyo, ladlaw ni mong mga buluhaton. Bayani kasi mong pamilya, no, mga katinig. Ato mga drivers, ato mga sa nakalayang na sektor, sa mga nagatrabaho sa gobyerno, sa mga nasa pribado, mga katinig, kung ikaw naningkamot ka loadlaw para sa imong pamilya o sa kakabayani, no, mga katinig. Wala yung mga itong mga bayani na to sa to ang kagawasan, no. At mga kapulisan, good morning, no, mga katinig. Ito mga men in uniform, mga kaisunan. Ingon pa, ang tinuod daw nga kagawasan, dili lamang gikan sa langyaw nga pagdumala. Apan usab gikan sa kahadlok, kawad-on, injustisya ug korupsyon, no? Tinuod jud, no, mga katinig. Kumbaga, ingon pa, eh, sa unang panahon, no, kaning ato mga bayani, grabing paningkamot, no, para sa kagawasan. Pinagi sa ilang sakripisyo, kinabuhi, no, pakigbisog, apan karon ang pangutana, so nato, unsaon daw nato pagpanalipod, no, sa maong kagawasan, mga katinig.

ganito ingon ako ganina, no? Katong pipila, ha? Pipila. Di ba ito nag-ingon ka tanan? Pipila, no? Mga katinig. Nga nasa gobyerno. Na gimikos-mikos ang ato ang mga kwarta laban ng bayan. Para sa personal ng mga interes, mga katinig. Natin panawagan, no, mga katinig. Asan na to? Kung pwede daw, mahangyo sa tanang bayer o baka dito sa Manay, San Ignacio. O bisan asa nga lugar, kung pwede, dili mo palit o baka kung walay credential. Kay nag-uso na pod ang kawat sa kawat o baka. Diri sa papag na ay nawala nga baka, dumalaga last week lang. Aluoy sa tag-iya, palihog lang daw sa mga buyer, no? Bitaw, no? Diba naman dyan ay credential, no, Bart, no? Na, kompleto man na dapat, no? Pag magpalita, eh, mo na nga itong pangitaon, no, mga katinig. So, palihog lang sa mga buyer o baka, diya, no, mga katinig. Ng mga kawat-kawat, no, mga kaisunan. Lalo pa og nihit ang panahon. Isod, no, mga katinig, gamay ba kan nagbabang kopras karon, no, 38 na lang. Naiga pamalit og 38. Lugi naman ing mga kan nato karon. Eh, no choice, di ba, mga katinig. Wala yun ang gihapon, no, mga katinig. Alas 6:26 na, mga katinig. Sa itong mga kaisunan nga busy, no, mga katinig na ito. Pero mga orasa, no. Ay tungod ng hinlo, nagpalibot sa balay kay taas ng adlaw, mga katinig. Labad day pod karon kay ugma, walay trabaho, walay klase, no, sa itong mga estudyante, ha. Good morning, no, mga katinig nato diha. At mga nanay, mga tatay, good morning, mga katinig nato diha. Alas 6:27, mga katinig, para sa mga isigutanan sa nasyonal. Kasi gataw-taw dato makauban ang ato ang mga sister station. Ito, mga katinig, kauban si Karo Iluspa o si Ka Ruby.

May buntag diay sa itong mga purchasers na natay kape, no? Nabot na dyan itong kape o itong mga Yaki products. Sa itong mga purchasers diha, good morning sa inyong tanan.

0: Alas 6.28 na mga katinig.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
2: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, oh, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man good mo mutuo. Nagkanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada upat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wagyoy side effect ka na. Kaya nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa

0: kalawasan. Makatabang pud na sa high blood ug sa diabetes. Suwayin ninyo Bilongga Gold. Naa na sa mga butika, naapagyud na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo-order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
1: Unsaon mani uy?
2: Oy, Mads! Unsa may problema nimo?
1: Hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibot unta gani nako kay nag-absent tumong siya sa klase.
2: Ah, mao ba day, Mads?
1: Ulagi, Pads. Na kinibal-an nga maayo nga dental clinic, Pads?
2: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
1: Uy, nindot lagi na Pads. Unsa pa yung nila nga serbisyo?
2: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, ug uban pa.
1: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muad to na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
2: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
3: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching and prescription refills. For their dental services: oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
4: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
3: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center.
5: Yeah, good morning.
6: Kaubalan ko si Ruby Padilla, season director.
7: Good morning, director.
5: Yeah, good morning, Captain.
6: Yeah, kabalong mga busy ka, ika, unsay mga mahinong danong update after sa visit ni Presidente Marcos, unsay ang mga declarations, unsay ang sugo sa mga, sa DSWD?
5: Ang unang Presidente nga ihatag, ang kanan nga inabang, nga pwedeng ihatag dito sa diktado sa Linog, no? Sa Jansan o Grisa Sarangani. So, na-plaster na po ang Jensen, pinataron sa Sarangani, sa Glan, kay kahapon na mga adlaw na open ang kalsada nga makasuod ang mga dagong truck, no? Mag-deliver o mga food packs dili sa Glan. In the previous days, sukad niya naglinog, helicopter na itong gamit, so gamayar may makarga, tapos sa mga boats, no? Mga shipping companies na nag-donate silang, napaulam silang mga barko, mauti, gagmay po na itong mada din sa Glan. So, karon din na sa Glan, nag-sit up na tag-command center, mag-sit up na tag-budiga, giayos na itong ilang mga evacuation facilities here, no? O, sukat na gabi, grabe atong meeting, organizing with the mga evacuees na ito, mga IDPs na ito.
6: Mm-hmm. Namoy payout, ang kining sa mani, AX ba ni, Director?
5: Sa Jensen, madlaw-adlaw lang siya. Na ito yung mga ginaserve dito ng atag o mga financial assistance dito sa mga apektado, no? Severely affected sa Linog, no? Gihatag ang listahan, gihatag sa city government. Katong mga nawadaan o mga trabaho bangun kinahugno ang ilang mga establishmento, magsarado ang mga company, no? So, minayon na ito na, no? Hangtod nga matagan ang dapat tagaan atagan dito sa Jensen. Dini naman sa Glan, ginabalilate na ito ang mapangaan. Ihatag niya sa municipal government tapos i-validate na ito aron matagaan itong immediate yun na nasa evacuation center. Ang uban na little on dito lang sa emergency cash transfer, no? Kini siya nga emergency cash transfer gikan siya sa QRF fund, no? Sa national government. While ang AIS muna inakadali na pagmagamit funds niya nga gidownload na diri sa amo sa regional office, no? Nga dali na pagmagamit aron mahatagan o hinabang kining mga naasa evacuation center nga nakalisod sa ilang pangabuhi no nga na ilang magamit nga wa ang lisod di sa makahanap buhay di sila maka livelihood na nawala wala na sila pangabuhian so kinala nato itawid agad pag hinabang aron na sila ni igalihok no sa adlaw na pinanalan
6: gawa sa AX o ECT director unsa pa inyong mga ipanghatag sa mga bakwit.
5: Ano tayo food packs, no? Eh, ano tayo naka-preposition ng food packs. Yung isaglan, ano tayo more than 20,000, tapos na po yung mga trucker o adlawa na muabot. Napa tayo mga supplies dito sa Pantalan, no? Nga naka-17,000 supplies dito. Ang ginahinahinay po doon karga sa Coast Guard, no? So, ginintin naghihapon na po dito sa Pantalan. Kay in eventuality, kung magkusog ang ulan o magkalinog, pati maklos na po ang daan, no? Kay murag gidali ra gyud to no nga makaagi ang sakyanan no dili pa gyud safe una ay paglinog una ay pagulan pwede mo tabo ang landslide aside from that na tay ready to eat food no atong mga di makaluto na po tay mobile kitchen na diri no nga galuto ta para sa pagkaon sa mga evacuation center maabutay pa ang upat ka mobile centers no sa mobile kitchen sa gikan sa Davao gikan sa Region 10 Region 9 og sa Caraga no naa sila sa Linjan padung na dinhi og daghang tang mga QRT o quick response team gikan sa lain-laing rehiyon no sa Pilipinas no sa mga quick response team sa DSWD na mag-converse na kay ang instruction sa among secretary mamoy gi instruction sa atong mahalang presidente nga tagaan gyud igog hinabang og pagtagad no ang mga napiktima sa lindol diri sa Diano sa uban pang party sa Sarangani.
6: Nangatag ko ka mga bugas, Director. Apan na doon yung mga reklamo na sa social media nga kuno ang bugas nga gipanghatag sa gobyerno, gahi kayo?
5: Nga na gina siya among bugas. No? Gahi na sa kaya, naka-vacuum pack na siya. Gahi siya para iprotektahan ang quality sa bugas. Mahumok na siya kung buksan niyo. No? Isian mo itong silupin, mahumok na siya. No, dahil siya kay nga nagina siya ang pag-preserve o maayong pag-handle sa bugas no nga atong gihatag.
1: Director,
5: siguro wala lang gihayon to na inform no kayo tong nagpost sa social media nga kagahi but eventually maulan siyang bugas nga ginahatag ng kusukad-sukad no. Kung dili maayo ang bugas gihatag na to daghan ang tagreklamo. Pipila raman to gusto ra siguro to maghimog content no sa Facebook aron makakita ng views. Na po yung nag-post no nga ay bukbuk daw isa raman pod no. Kung bukbuk tong usa ka batch usa ka truck then daghan na unta nagreklamo katupod gitrace na mo murag content creator no gikimo imo ara tag istorya aron bubuon ang panipaning kamot sa DSWD pamatagaan og immediate nga hinabang tong mga naglanlan no diha sa Jensen og sa ubang pa
1: director daghang gusto mangutana kay kabalo kita nga ang Senado na ay minority, na ay majority, but they united to a point nga ang ilang one-month salary, 300,000 or more, ilang i-donate. Nabati na ba kini sa DSWD? Naana ba ni abot nga hinabang from the senators na to?
5: Kapag effort, personal effort to sa mga senator na to, no? Nakita na po na to sa Facebook kung post nila. Didirect nila to siya sa mga local government units no ang paghatag sa ilang mga hinabang aside sa salary nila na pa sila gihatag na uban no ang amua ra gina-manage kinipog amuang resources no kay madugang trabaho na sa amua kung naay donations sa amua na may portal no na may helps sa portal diha sila makaagi aron centralized properly accounted ang hinabang nga gihatag sa DSWD no o diri sa field no kung diri sa area na yon ginadirect po namo kung ihatag ang mga private individuals, mga NGOs, ginadirect po namo sa local government unit no aron ma-properly recognize, ma-account ang mga hinabang sa mga gusto mutabang sa mga victim sa lindol.
1: Direktor, na ay pangutana din ni, kamusta daw base sa inyuhang assessment, naabay affected or kinanglang tabangunon sa Calamansig area? Tungod kay naay inyong din nga, naay mga area nga lisud-sudlon pero apektado sa linog. Based mismo sa inyong assessment, Director?
5: Ang Calamansig sa unang adlaw sa linog no tong Monday, naghangjud ang nag-evacuate bangod sa tsunami alert. At pakaumala na nagbalik na siya. You know the people in Calamansig murabag na truma na no sa kada sa previous months. Sige balik-balik ang linog anang area. So ang tao diha usa ka shake lang matruma na dayon mo adto nag-evacuation center. But I'm happy that the local government team is addressing the concern sa mga katawan diya sa Kalamansik, properly functional na ang system nila, kung paano mag-ingest a warning, mag-evacuate sila at sa lumad to. And we have provided already food packs, no? Kaya mauruman to dito, no? Wala may damage kayo dito, kulba rang ilaha dito, no? We provided food packs na. O yesterday, nag-pay out dito si Congressman Swan Singh, no? Sa iyang mga constituents na napiktuhan o linog o naapoy gusto dito, maluduol na sila, no? Sa local government unit, mga individual, family nga, wa ma-serve, pero lang sa local government unit, aron ma-address na to ang ilang concern.
6: Hmm. How do you ensure, the director, na dili mag-duplicate kining ato ang pagpanghatag og mga assistance? Kay because naamay mga non-government organizations, kay mga grupo, aduna ba'y mekanismo nga parang ma-centralize, moagi og murag clearing house sa kining tanan ng mga hinabang para ma-prioritize siya according to kinsa gyud ang nanginahanglan og dili magdoble-doble ang uban?
5: Kala sa pangutana, no, naana lang sa local government unit kay naama po sila yung municipal disaster risk and action council nga nag-manage, no? O naama sila yung municipal social welfare development office po. Same sa provincial level. Tamo argued kung makahatag namin na may database na dili pwede madoble, no? Kay computerize ang among system, makita na mo kung kita'y natagaan na, kung wa pa. Kung lahi naghatag o dito gipaagi sa local government unit din, it's the local government unit that can monitor kag makita nila kung asa pagyod nga lugar ang dapat tagaan, no, based sa ilang monitoring.
6: Mm-hmm. Congratulations and good luck, director. Daghang salamat sa panahon gigahin nimo sa tinig ng bayan.
1: Salamat, director.
5: Salamat yun, tayo punta sa atong kanan.
6: Mm-hmm. Mga katinig, mauto ang tingog ni Director Loreto Nonoy Cabaya, no, sariling atin taga-Aliosan. Og nahimo po ding
1: nahimong mayor, board member.
6: Mm-hmm. Dili sa North Cotabato. So kato, ang Kalamansig, katong imong pangutana sa Kalamansig, base og na yung mga taga-Kalamansig diha nga naminaw, no? Sa tanan mga Kalamansig, kay kusog man lang ato ang istasyon diha.
1: Feedback lang sila diri sa ato, Rom.
6: Oo, mag-feedback sila. Pwede po ninyong palamalihugmik ang administrator, Tutong Bernaldez, no? Kung pwede mag-feedback siya sa cellphone number 0962-854-8443. Kaya gusto po na itong mabalaan nun sa ang kahimtang diha sa
1: sa Kalamansig.
6: Sa Kalamansig.
1: Yeah. Katong mga interior daw nila, Rom.
6: Hmm. Or pwede po sa 0929-794-1513. No? Palihog paabot kay Administrator Tutong Bernaldez. So, asa na ganito? Isgutan na ito ng dili naman daw ni ang tawag daw sa ilaha, Malita Boys or kung sa patong isang nag-suggest nila, Cargador.
1: No? Kung sa Manipier, Rom?
6: Mabita itong maraog, daghan po niya ang na-offend. Ay lang po ng Cargador, ay. But Malita Boys may be fitting for them. Now, gusto ko dun ta na ito ang aking kamatuunan behind this pinakadako ng anomalya, kining flood control, pinakadako ng tawag ganun eh?
1: Imbrolyo, anomalya, corruption.
6: Aha.
1: Basta, kadtong nang lutaw ng mga tawo ron. Sila ang nanglangoy.
6: Gusto na gina ito niya ma-resolve yun ni once and for all, no? Kay daghan og mga hungihong, daghan og mga chismis, daghan og mga fake news unya kining mao mga fake news ra ba destructive na ba ang fake news. So, kinsa may dili gusto nga ma-bulgar yun or matagag hustisya kitang mga taxpayers batok aning pinakadako nga corruption nga nahitabo sa ato ang nasod. I think everybody does. Everybody wants justice, no? Kay luwing taon kayo ang mga mag-uuma, ang mga mamumuo nga naningkamot ta para makabayad po og buhis para gamiton sa operation sa ato ang gobyerno. But kini masubo kay igipang bulsa lang man. Kining kaso sa actually kining kaso sa mga malita boys sa kani reflection lang ni or kanang murag pinisik lang ni sa mga bangayan awayang politiko between the Marcos camp and the Duterte camp, no, tungod ang ilahang bangayan.
7: Kay kung wala sila'y bangayan ron, wala'y kontradiksyon. Di man mo gawas kay mo kanya-kanya magprotekta for preservation of power. So
6: itong panahon nga na pang unitim karon unitives naman.
7: Unitives. Tibs na kawatan.
6: Ito na pa unitim. Wala gininigawas sa gipunggan gin nila ni. Karon nga unitives na nang guwas na tanan. But this has ano ni ano gin ni igting no ni kusog ni dako gin nga issue sa dihang adunay impeachment case nga gifile bato kang Vice Presidente Sara Duterte. And talking about impeachment case, adunay mga bag-ong gipanghinganlan nga prosecutor no ang kining kongreso, mga private prosecutor nga ilang gipanghinganlan og definite na nga karong June 18. Karong June 18, ganun sa next week na yata na eh. If I'm not mistaken, that will be Wednesday so, yata or Thursday.
7: 6 days more, ikan karon.
6: Thursday, yeah.
7: Mauna so, rin, pagdungog na nila ron.
6: Dili pa, preliminary conference pa na, kanang karong 18. Ang preliminary conference, magsugod karong pizza 18. So, lagmit ang mahitabo diha, maglatagay sila o gaon sa itong mga ebidensya nga i-present o nga dawaton. And then ang trial magasugod sa July 6 no. So ang mga prosecutor di ay ang prosecutor kining kampo sa Kongreso wala na nila gitubag katong tubag ni VP Sara Duterte kay di ba adunay articles of impeachment onya ang ano ang tawag ani ang beep ang vice president gipangayuan og tubag atong articles of impeachment karon nagpadala
7: ang nakasulod pud sa maleta ang gipadala kung atong ma-recall
6: katong mga dokumento nakasulod sa pero social to ang mga maleta ha napay mga ligid.
7: Yeah.
6: Anyway, ang prosecutor karon, mga prosecution karon, yun sila nga dili na mo avail atong gihatag sa ilahang tsansa nga tubagon tong tubag ni VP Duterte kay matud pa nila ang tubag ni VP Duterte wala gyud gitubag ang mga akusasyon kundi ang gitagaan ng ugduot ni VP Duterte katong iyahang motion nga ano ma-dismiss, no? So, ang mga ebidensya, wala gyud nila isa-isa pag, rebut ang mga ebidensya. So, yun ang prosecution, nga, dili na mo kinahanglan tubag ni kay wala man niya gitubag pod katong articles of impeachment as expected, yeah. No? Katong tubag nga, gina-expect nga, iyahag yung,
7: punto por punto. Upat man punto. To ka-concerns ming, no? So, ang gina-expect sa prosecution nga kada issue na siya'y tubag. Pero ang nahimong murag pleadings in the last is to dismiss sa gifile na kaso. Sa atong tanaw, Ming, labi na sa mga analyst, nga dili lunod patay kay BBM, dili po lunod patay kay sa Duterte group. Ang tanaw pa nila, katong pro-Filipino, pro-people nga tanaw, ilatag na ni. No? At the same time, we do not exempt PBBM kung unsa kadagko nga mga accountability ang kinahanglan niyang tubagon. Importante lang nga firm up the evidences og manubag ang kinsaman nga nihimo og sa laod.
6: Tinod. Kaya kung wala may impeach si PBBM, kung kinsaman ang sala ninyo. Nga nag-file man og impeachment, actually pala ang makabayan block eh. Nga nag-file sa impeachment ni against PBBM pero wala nag-prosper.
7: Oo na.
6: Ang ilahang
7: So it's a continuing effort sa paghisgot sa paggather og ebidensya, no? kadtong mga Duterte group nga gaingon nga nung si Inday lang man, well, naapod sa inyo ang bola. Maliban sa social media, put into action ang pagpaligon sa mga ebidensya.
6: Mao.
7: Kay, we do not saying exempted si PBBM, but evidences will matter sa pagdala ni aning maong hisgutanan.
6: Namun tayo korte, di ba? Munang natay executive, natay judiciary, o natay legislative branches of government. So, ano?
7: Labaw sa tanan, the court of public opinion. Dili man maoy mo hukom kung ma-impeach o dili. Pero, mga thinking individuals po ang Pilipino room, no? Kita nila na base sa imong ebidensya, magaingon ko nga, be consistent, ayaw tagaig butas. Just like sa nahitabo sa Marines, ayaw. Kung sigurado, gyud mo, o desidido, higutan man ninyo na, planuhin yung maayo para madiin kung kinsa ang tinuod nga matawag na tong responsable. So, klaro tarom, no? Kita sa tinig ng bayan, klaro atong baruganan. We do not defend, dili ta protector ni PBBM, dili punta protector ni Vice Sara, but we want everything to be pristine, clear cutting.
6: Managot ang lahat ng sangkot.
7: Yes, managot ang lahat ng sangkot. Lesson po ni, even sa lower LGUs room, nga ayaw niyo binuangi ang inyong public accountability. So, what is happening sa taas, muset na siya og precedence. Kaya kung makita mo, uy, presidente, vice presidente, maigo man gani. Kita paka nga sa local, no? So, this is part of, ginatawag natong the cleansing act. Dugay na kaayo.
6: Actually,
7: by generation na corruption. Wa yun ta na limpyo, gani na hulog pag yun dinungunta. Sa usa na sa nag-una? Hindi sa nag-una,
6: nag-una sa ulay. Nag-una sa corruption. anyway, ano, kuan mo ni, kanang historically, ang Pilipinas mag-unta, dugay na unta ni nga ni Lambo, kaya mas Lambo pamunta sa
7: Vietnam.
6: Japan, sa unang panahon.
7: Sa Vietnam, nga totally wreck sa gyera.
6: Oo. Oh. Apan kinilagi, pero may nako ni ginabalik-balik kay kining Vietnam, for example, di rin nagtuon sa ito pagtanom og humay diya sa International Research Institute sa IRI.
7: Diya nag-eskwela sa Los Baños, sa UP. No?
6: Pag-uli nila, Lambo ang ilahang industriya sa palay. Kaya isuportahan man sa gobyerno. Pero yes, kita karon nga nag-import na ta og ano, kaning bugas dito sa Korea o guban pang mga nasod, gandiri lang nagtuon. Now, nga nung ginahisgutan na ito ni because ang dili lang ni simpleng question of corruption but question yun ni og political will.
7: O question of policies sa atong gobyerno.
6: Pagkano
7: ba na ito ang imported? Pabahaon na ito o hinay-hinay nga palungon ang ato ang mga rice farmers. So usag yun yung sa gitawag nato, unsay priority nato, linawin natin.
6: And it is sad kay nag-aaway kining ato ang mga politiko, nalimtan kining mga basic sectoral issues ang gina atubang sa mga katawhan sa maani ani atong gihisgutan karon, agricultural production. Oh, na sidelight nalimtan, di kay na sidelight nalimtan na gyud, no, na focus sa politika kining ilahang laban ng politika. Unfair for us Filipinos, taxpayers, kaya kita ang gabayad sa adlaw-adlaw nga sweldo nila o operations nila by the millions.
7: So unfair. Tungod kay deklarado na rabanga, 92% matod pa sa Weather Bureau, mahitabo yun ang El Nino. So init na pod. Unya, og sa bangayan, og kanang walay objectivity bitaw, Rome, nga panag-discuss. Sige inyong direksyon. Sa away mo mag-focus? O inyo pong klarohon nga ang suporta dito sa agrikultura, no? Inyo man yun ang atong atubangon. Unsa ta ka ready og asay mas priority nato labi na sa top leadership.
6: Wisgo ka na po din mo ng ilinyo. All other countries, especially kin mga third world countries, mga silingan nato, Japan,
7: they are preparing.
6: Prepare na sila. Kita sa Pilipinas, wa pag-aaway pag politika.
7: Nalingaw. Kung sa Ilunggo paming nalingaw kita ka pamulot ka stick. Pero ang truso nga supposed to be ginatulod kanan. Itulod kay dako kaayong uwang sa kalambuan o pagdiminish sa poverty. Pero kakita man tag mga stick sa kilid, gibihaan ang truso. Tuara na mulot, Ming.
6: Gaan man to.
7: Gaan man to.
6: Bol, kung sa'yo mong mga kwan, furnace for kasi mga mahitabuan eh, because si Cayetano, apparently, nag-soften na si Cayetano.
7: May hangyot naman lang, siya sa Malacanang. Nga, dili lang hilabtan, ito, buong independente.
6: And openly, ingon na siya, ni hangyot siya kay Cayetano, kung pwede, mag-sharing ta, magko-signatory ta sa mga cheque.
7: Pero wa ni sugot si Win.
6: Wala siya musugot, no? Kaya, siyempre, siguro, kuan di murag wala po siguro sa rules no nga
7: mag-sharing
6: mag-sharing sila ikaduha
7: ano po ka ayro kaya kay saysayan siya nga kanang term sharing na unsay man si Lord Velasco maunay reading sa mga political analyst the like of Llamas natakatakot yung sharing tungod kay nag-set daw og precedence si Senator Cayetano na ni adtong unang panahon ang ilang nakasabutan wa man niya gituman.
6: But more than that si Gatchelan Mugod ang girecognize sa Malacañang, girecognize sa Kongreso, girecognize sa Land Bank, sa Civil Service Commission, sa Integrated Bar of the Philippines, kining mga Association of Law School Deans, no, kining mga din sa mga inila ng mga law school sa Nasod, and apparently this has weakened
7: some framers of the constitution
6: like
7: pagawas po
6: Christian Monsud, Rene Sarmiento. So murag ang tanan naman ng mga legal experts, no, I don't know, I have yet to hear one nga legal expert yun nga nag-aside kay Cayetano mo nang na weekend ang weekend yun ang camp nila Cayetano tungod kay dili lang tungod ana tungod kay bisan among themselves, no, dili nimo makita nga visible si Villanueva o kining magsuon nga Villar, no, kining ilahang blue ribbon committee nga gipanguluhan sa igsuon ni Cayetano nga si Pia. Ang visible lang diha, Permi, kung nag-meeting sila, ang imuhang makita diha, si, kinsa ni, si Marcoleta, si, of course, Robin. Si Pia, si,
7: Robin,
6: kinsa pa ba? Peter, Alan Peter.
7: Si Villanueva, still appearing in mga pipila ka instances, pero gi-appeal po to siya sa panglantaw nga, kung doon na may defection nga mahitabo, gitanaw nila may nga, could it be the Villars or could it be Villanueva?
6: Ang problema po dani sa ilaha, ang halos ang tanong nga na kaso sa ombudsman, no? Kipang sa pahila nagkaso sa ombudsman, na doon sa kampo ni Cayetano, no? Of course, yung talaga ingon nga limpyo po din nasa PICAS kay si Chiscodero, ni ambak naman nito. Pero
7: naabot siya plunder case.
6: Naabot siya plunder case. So, wala tayo panigan.
7: No cover up.
6: Wala yung cover up. Makayetano ka, Chiscodero ka, Marcos ka, o
7: Duterte ka.
6: Duterte ka. Basta ikaw kawatan, dapat sa ubang mga nasod gani ginaputlan magaling mga kamot ng mga kawatan.
7: Tsaka sa ubang nasod, halimbawa Japan, Rome, pag nasuong ka sa issue, sa controversy unya, dako ang grain of truth, ang public opinion,
6: nagalid
7: na suicide, gitawag mo ng harakiri.
6: Harakiri, no?
7: In pero, defense of the dignity.
6: Murag wala naman kay harakiri ka rin, no?
7: That will not happen sa Pilipinas. Ang magpakamatay ka, tunahin ang kubre nga wa nagyoy makaon.
6: Dili, magpakamatay gihapon sila para dipinsahan ang ilahang kaugalingon ng interest.
7: So, asa man, no? The value of no accountability.
6: Pero kung ano man eh, murag hinahinay naman nga nag-tinaw ang mga panghitabo nga kini sa ila kayitano kinilang grupo eventually will attend sila sa mga session nga ipatawag ni Gatsalian kay part mo na sila ang trabaho, gibayaran sila para mo mutambong ni aning mga meeting nga ipatawag si Gatsalian.
7: Bisan na kay duol na ang sonaro.
6: Bisan nga naging sila nga illegal ni silang grupo, pero unsaon man na nga kamuro may gusulti nga illegal ni sila ang mga respetado ng mga institusyon, sila man ang i-recognize.
7: Those charging illegal Rom, no? In the spirit of democracy, naaman tayo mga pamaagi, mekanismo, pananglitan ang naa sa kampo ni Cayetano. Kung you're accusing illegal ang dose, in which case, ni presenta po ang mga staff ming ni provide of data. Nga, there are so many sessions nga deklarado ang 12 that compose the majority. No, appeal pa sila Senator Cayetano, sila Loren, wala nag-raise og legal question. They are part even, no? So kinitanan kung kinsa tong agrabyado na aman tay Supreme Court, file your complaint.
6: Pili po siyang file og case kay kabalo po si Alan Peter nga dugay kaayo ni siya. Ang tinuod yun po is sa ito ang tanaw, di naman ta abogado, without kung i-entertain po sa
7: korte.
6: Supreme Court ni Ani kay, this is a highly politicized na mga political questions, I mean, no? So, without, no? Kung i-entertain po siya sa Supreme Court, in fact, aduna na ay na-dismiss, pero kato, teacher man ang nag-file ato, high school teacher. Ang decision sa Supreme Court, wala na niya gitouch ang merit, but giingon sa Supreme Court, wala kay legal nga face to file this case.
7: It's not the substance sa reklamo, Rom, pero dito sa technicality, kung duna ba'y halapad nga apekto sa iyaha, dili siya ang pinaka-concern nga gitanaw sa Supreme Court. Not unless siguro kung muabot na nagkalsada ang mga tao.
6: So, ginayon niya po, of course, sa mga kampo ni Cayetano, nga this is part of a well-planned and orchestration nga i-cripple ang mga opposition. But, midata sit may, realidad na, in politics na, opposition na, kasi tawagan ng na-admin, no?
7: Oo.
6: But
7: na-fiscalizer.
6: Pero mabita nang naatay equal branches of government, kaya supposedly dapat independent ang matag-usa sa ilaha, no? Independent ang judiciary, independent ang legislative ug ang executive. Pero while sila independent, of course, na sila'y kanya-kanyang mga function na dapat lang himuon para sa kaayuhan sa ato ang komunidad. So, wa na tayo oras.
7: Gani, no? Wa na tayo oras, pero mapadayunon na nagabukal-bukal, nagdilaab ang mga isyu, maunang mupadayon kamig awhag, dili tang mubuhi, padayon tang magtuon, padayon tang magtuki. Tinig 40, Ruby Padilla season.
6: Mananagot. Ano to?
7: Lahat ng sangkot.
6: Lahat ng sangkot.
7: Dapat managot. Dapat mula sa ibaba hanggang sa tuktok.
6: Anyway. So, kini si Tinig Dos, Romy Luz pa, nagpasalamat siyang pakiguban ka na mo o nanghinaot ng unta sa talanghing gayon. Lunes hangtod Sabado. Weekend day. Holiday day karon. Happy birthday di ay. Akang Patrick. Patrick, happy birthday.
7: Oy, pila na yung edad, Rom?
6: 20.
7: Oy, 20. Legal age na gitsa.
6: So, kailang gitay ka ni Patrick, no?
7: Parang
6: kailan lang. Oh, mo mga hiyapon ng anak-anak.
7: Yeah. Sabi nila Framer. We love Patrick. Happy birthday, Dom.
6: Sige. So, mga katinig kayo, kumaghawa kay mo. Sunod na yun ang ato ang alas 7 balita.
8: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Every dream begins with a single step. Take yours at Colegio de Caraga Incorporated. With dedicated mentors and quality programs, your future is within reach. College program offered: Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Preschool program, soon to offer, High School program, Junior High School from Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Tech Pro Track and Academic Track. Test the program offered: Housekeeping NC2, Housekeeping NC3, Food and Beverage Services NC2, Food and Beverage Services NC3, Front Office NC2. Test the 3-year diploma program soon to offer. Colegio de Caraga Incorporated also offers free education for incoming grade 7 and grade 11. Senior High School Voucher Program, free tuition fee, miscellaneous, free insurance, free SSG fee. Good news! Colegio de Caraga also gives free 1-unit smartphone and 1 set of school uniform. College scholarship offered: internal scholarship under Dr. Arecio Mabanding Agbong, DAMA scholarship, 10,000 pesos per semester for those with the 85 general weighted average, 5,000 pesos per semester for those with 95 general weighted average, CHAD scholarship, TDP, Tulong Donong program, TES, tertiary education subsidy. For inquiries, you may contact Mr. J.R. Santos at 0953-558-7741. Don't miss this opportunity to study for free and achieve your dreams. Apply now and take the first step towards a brighter future here at Colegio de Caraga Incorporated.
9: Good news, mga kalanos! Aniya na ang Lanos Summer Promo! Summer Promo! Ang pinakanindot nga deal sa tibuok summer. Dili lang ka na sa Lanos sa phone repair, accessories and download. All items on sale, mga suki. Maong arat na. Para sa mga nangitawag cellphone o magpa-repair sa inyong mga cellphone, sila ang inyong kasaligan nga Android o iPhone specialist. Lanos sa phone repair, accessories and download. Services offered: LCD replacement, basag nga screen, ilis o bagong battery, iPhone o Android, bypass Google account o iCloud, unlock, reformat, reprogram o download sa music, games o apps. Dili mo charge, no signal o no power. Adto na dayon sa ilahang shop. Paspas, di kalidad o barato nga serbisyo, salig sa eksperto. Lanos cellphone repair, accessories and download. Makita sila at back sa Joy FM station, Puro Cruz, Poblacion, Caraga. Ang ilahang Manay branch, makita tapad sa BPI o at back sa checkpoint. Lanos cellphone repair, accessories and download. Summer promo. Pina-uptick na mga suki kay on sale sila sa tanang items. Lanos cellphone repair, accessories and download. Summer promo.
8: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Balaka, ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized
10: station ng Yaki Broadcasting System.
6: Ginatang alas 7:08 na ang oras.
10: Time checks brought to you by Kiriyaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Kiriyaki Vitamins. Basta yaki, yummy!
11: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.

0: sa muli sa magandang umaga, Tinig 4, Loy Rosario. Maghatid po ng mga pangunahing balita ngayong umaga ng Biyernes, 12, araw ng Kasarinlan, Independence Day, fiesta opisyal sa buong bansang Pilipinas. Ang mga balita ay inyo pong maririnig sa mga impila ng 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato, 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 87.7 Joy FM Pangil Bay, Misamis Occidental. Headline. Sa ulo ng ating mga pangunahing mga balita. Dalawa patay, tatlo sugatan sa naganap na pananambang sa Maguindanao del Sur kahapon. Headline. Halos sa 600,000 pesos halaga ng smuggled cigarettes na nakumpiska ng otoridad sa probinsya ng Cotabato. Dalawa pang dayo na sangkutin sa pagtutulak ng pinagbabawal na droga na aresto naman sa Carmen, Cotabato. Samantala, patuloy naman ang pamamahagi ng tulong ng iba't ibang mga grupo at organisasyon at ng gobyerno sa mga nasarantaan ng 7.8 magnitude na lindol sa General Santos City at bahagi naman ng Sarangani Province. Alternatibong daan sa barangay Tapon Glan, Sarangani Province, na buksan na kahapon dahil para nakapasok na ang tulong sa mga isolated areas. Huling biktima sa gumuhong Save More sa barangay Kalumpang, General Santos City, na recover na ng search and rescue team. Samantala, nasa 242 naman ng mga alternative learning system student ang graduate kahapon sa Osamis City. LTOPF at firearms registration caravan inilapit naman sa mga oriental o inilapit naman sa mga Dabawenyo sa Davao Oriental. Mati City CPS nakiisa naman sa drug symposium para sa mga kabataan. Detalye ng mga balita susunod na.
1: Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil de Fi Baklay, taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyang likod.
2: Ang kuang jud nako sir nga kuan ang Bilongga Gold ug ang Yaki Hot Plus. Mao jud ako ang kuan ang Bilongga kay nawala man gud akong bukol sa baga ug sa likod. Kaurap lang ko atop tulo ka bak. Murang gi-maintain na lang pud nako sir oi.
1: Yan ang Bilongga Gold mga higala no. Sulay ka na ninyo og ang Yaki Liniment Oil, mas epektibo dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.
3: Hello po! Ako po si Abby Villar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki vitamins. Kayo rin ha! Pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
4: Mapalit na sa mga butika.
5: Ganahan mga pi sa Coffee Yaki 7-in-1 si Johnny Reyes, taga-Tuburan, Pagadian City. Tungod doon na kini Korean ginseng, mangosteen, agaricus mushroom ug uban pa. Ang daghan niya mga balatian na wag tang usab.
6: Nagapangapi ko Coffee Yaki 7-in-1. Sukat pag sugod na ako kinawara, nindot na akong paminaw. Niya, taas na akong resistensya. Bati na ako sa lawas, nawala na.
5: Yan ang Coffee Yaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Basta Yaki, yummy! Mapalit sa mga butika o mga grocery stores.
7: Alas 7 Balita. Narito si Loy Rosario.

dalawa ang nasawi, samantalang tatlo naman ang nasugatan sa naglap na pananambang kahapon sa barangay Panagtaban, Radzabuayan, Maguindanao del Sur. Ayon sa ulat ng PNP Probar, ang naturang insidente kinasasangkutan ng grupo ni Commander Nia alias Buntok at ang grupo ni Nurdin Uto na dating barangay chairman ng Panagtaban. Kabilang sa mga nasawi ay nakilalang sina G-Boy Palon Tintik at King Uto. Sugatan naman sina Prince Abubakar, Terry Abubakar at isang Albacer Uto. Sa ginawa investigasyon ng mga otoridad, binaril umano ng grupo ni Uto ang sasakyan ng grupo ni Buntok. Dalan upang nagpalitan ng putok ang mga ito kung saan naganap ang naturang insidente sa bahagi ng Barangay Road. Na-recover naman sa crime scene ang iba't ibang mga basyo ng 45 caliber pistol, 9mm pistol, bala ng M16 Armalite rifle at iba pa. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad kaugnay ng naturang insidente. Sa probinsya naman ng Cotabato, aabot sa mahigit 500,000 pesos o kalahating milyon ang halaga ng smuggled cigarettes ang nakumpiska ng mga otoridad sa kinasang Joint Law Enforcement Operation sa Regional Border Checkpoint ng Barangay Gasta, Banisilan, Cotabato. Ang naturang mga smuggled cigarettes ay sakay ng Mitsubishi Triton pickup na kung saan tinatayang abot sa 676 reams ng iba't ibang uri ng smuggled cigarettes ang nakumpiska ng mga otoridad. Agad namang nakipaugnayan sa Bureau of Custom, ang PNP at ang militar para sa wastong inspeksyon, verifikasyon at inventaryo ng nakumpiska ng mga smuggled cigarettes. Ayon naman sa Cotabato Provincial Police Office, Provincial Director Police Colonel Ramel Huhilia na nagpapatuloy ang kanilang operasyon laban sa mga iligal na mga aktividad. Hindi pa pinangalanan ang naarestong mga dalawang mga suspek na naharap ngayon sa mabigat na kaso habang nakapit sa detention facility. Nang Banisilan na PNP. Samantala, dalawa namang dayo na taga Davao City ang nagtutulak ng ipinagbabawal na gamot ang naaresto kaninang madaling araw sa Carmen, Cotabato sa ikinasang anti-drug operation particular sa Purok 5 Barangay Tacupan. Ang mga naarestong sospek sina alias Teng, 30 years old, na residente ng Barangay Tagakpan, Tugbok District sa Davao City, at kasama nitong si alias Junior, 34 years old, na isang driver na taga Dihuan, Kabantian, Buhian o Buhangin, Davao City. Ayon na sa Carmen na ayon kay Carmen na PNP Chief of Police, Lieutenant Colonel

Trolley Orange. Nagsanay puwersa sila ng tropa ng Provincial Police Office, 2nd Cotabato Provincial Mobile Force Company at PDEA 12. Dito'y kinasang operasyon laban sa natura mga suspect na nagresulta ng pagkakarecover ng ilang gramo ng shabu na magsisilbing ebidensya laban sa kanila. Kasong paglabaga sa Republic Act 165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002 ang kakaharapin naman ng naturang mga suspitsado. Samantala, dagdag na mga balita naman.

0: balita muna naman sa tantangan na South Cotabato. Patay naman ang isang 47-anyos na lalaki matapos itong na-hit and run sa kahabaan ng National Highway ng Barangay New Iloilo. Alas 11:45 kahapon na nang tanghali. Ang biktimang nakilala nga si Eddie Del Rosario alias Balong na residente ng Barangay Bukay Pait ng naturang bayan. Nabatid sa investigasyon na minamaneho ng biktima ang kanyang motorsiklo nang ito'y nabangga ng isang hindi matukoy na uri ng sasakyan na patungo ng Coronadal City. Ang biktima ay nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Isinugod pa ito sa ospital subalit idinklara dead on arrival ng kanyang attending physician. Sa ngayon, nananawagan naman ng hustisya ang pamilya ng biktima at umaasa na lalantad ang nakabangga sa naturang biktima upang mabigyan ito ng hustisya. Sa Isulan, Sultan Kudarat naman na aresto ng mga otoridad ang isa pang wanted person o ang isa pang sangkot sa pagtutulak din ng ipinagbabawal na droga kung saan nakuha na din ito ng armas. Ayon sa Isulan na PNP, ikinasa nila ang operasyon na laban sa isang suspect na nagangalang si alias Abdul at nang ito ay nagpositibo sa ipinagbabawal na droga, agad itong pinosasan. Na-recover din na sa kanyang pag-iingat ang isang homemade na baril. Kasong pagdabag sa Republic Act 9165 at illegal possession of firearms ang isasampa laban sa naturang individual.
1: Sweetheart, ready na!
2: Wow, kasweet ba yun?
1: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
2: Tabalo na ko sa inyong mistong ipasabot, sweetheart.
1: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
2: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po na. Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
1: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
2: Unya, sweetheart, ha?
3: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Hernano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
4: Nag-glido ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang muna tirada ko doon sa Serpentina.
3: Ikaw, diabetic ka ba o mataas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika.
5: Samaw ka ni mo, love. Di naman pamalipay ni mo. Magsigi na lang kataliko diha. Niao, tumarani.
6: Unsa man na, love?
5: Ganado capsule. Mauna ang bag-o karon. Sige na, tumara na. Hulat lang ta 30 minutes. Makabarog na lagi ka.
6: Na, katulgo na lagi ka.

gas na tinanggap ng mga apektado ng pagyanig. Ang naturan ng mga reklamo ay nag-trending pa sa social media na umunoy ibinahagi ng DSWD. Ayon naman na kay DSWD 12 Director Loreto Cabaya, ang naturang post ay gawa ng isang content creator. Anya, normal lamang na matigas ang bigas na binigay sa kanila dahil nakakumpak ang mga ito at magandang kalidad. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang ginagawang relief distribution ng DSWD sa mga nasalanta ng 7.8 magnitude dalindol sa General Santos City at maging sa Soccsaron Region o sa Sarangani Province. Sa kabilang banda, kinumpirma naman ang Philippine Coast Guard at ng search and rescue team na natapos na ang kanilang operasyon sa pinakahuling iniulat na nawala ang pagkawala ng manager ng isang kumpanya sa supermarket ng Save More sa Barangay Kalumpang. Ayon sa Philippine Coast Guard, isinagawang tatlong araw na tuloy-tuloy na search and rescue retrieval operation sa tulong ng iba't ibang mga unit mula sa Philippine National Red Cross Bureau of Fire Protection, Special Rescue Team at iba pang mga responder. Natuntun nila ang lokasyon ng huling biktima na ang human detection device sa ilalim ng gumuhong debris bandang alas 5:30 kahapon ng hapon. Sa isinagawang retrieval operation na recover ang katawan ng 28 anyos na babae na manager ng isang kumpanya na natrap sa loob ng gusali. Matapos ang pagkaka-recover sa lahat ay iniulat na nawala. Inayag ng incident commander ang pagtatapos ng kanilang operasyon. Samantala, muli nang marating na mga sasakyan at nakaabot na mga tulong mula sa iba't ibang organisasyon sa Barangay Tapon sa Sarangani Province matapos namang nakagawa ang Department of Public Works and Highways o DPWH sa Sarangani District ng pansamantalang alternatibong kalsada sa ibabang bahagi ng Aquino Bridge. Pansamantalang isinara ang tulay matapos sa makitaan ng pinsala dulot ng malakas na pagyanig. Bilang tugon, agad naman nagsagawa ng mga hakbang ang mga kinakulang ahensya para maibalik ang koneksyon sa mga apektadong komunidad. Malaking tulong naman ito para sa mga residente ang pagbubukas ng rota para maiparating ang supply sa kanila dahil apat na araw nang hirap makapasok ang tulong para sa kanila. Kailangan nila ng sapat na inuming tubig, kuryente at pagkain. Sa kasalukuyan, unti-unti nang nakakarating ang tulong sa mga apektadong pamilya. Sa tiniyak naman ni Sarangani Governor Rogelio Pacquiao, agad na makarating ang tulong sa mga naapektuhang mga pamilya sa kanyang nasasakupan, kagaya ng pagkain, tubig at iba pang mga mahalagang pangangailangan. Sa tulong naman ng iba't ibang mga government agencies, LGUs at mga opisyal ng pamahalaan, private sector at iba pang mga grupo, nagpaabot na ang mga ito ng tulong. Inaasahan din na mayroon pang magaganap na mga aftershock, kaya't pinag-iingat ang mga mamamayan. Nagkaloob naman ng tuloy-tuloy na tulong ang iba't ibang mga local government units sa malaking bahagi ng Mindanao. Batay sa pamahalaan panlalawigan ng Cotabato, nagkaloob na ng sako-sakong bigas ang mga lokal na pamahalaan mula sa tatlong distrito ng lalawigan, kabilang dito ang bayan ng Pigkawayan, Libungan, Midsayap, Aliosan, Pikit, Arakan, Antipas, Magpet, President Rojas, Makilala, Kabakan, Carmen, Matalam, Balisilan, Mlangat, ang Tulunan. Nagbigay din ng dagdag na tulong ang tanggapan ni SJE Parliament Member Muhammad Kelly Antao. Bukod sa mga donasyong natanggap mula sa iba't ibang mga sektor, naglaan din ang pamahalaang panlalawigan ng Cotabato ng 500 sako ng tig 50 kilong bigas para madagdagan ang tulong. Ang provincial government ay nagsasama-sama kasama mga lokal na pamahalaan upang isapag-isahin ang tulong na iparating sa mga naapektuhang mga pamilya. Balita mula naman sa Jose Abad Santos. Nababahala ngayon ang mga residente ng Barangay San Isidro, Jose Abad Santos sa posibleng pagkakaroon ng landslide. Ito ay dahil sa naipong tubig sa dam dulot ng naganap na landslide. Si ayon sa kay

0: Mayor Jason John Joyce. Malagana agad umaksyon ang Department of Public Works and Highways o DPWH upang makita ang naturang lugar at makagawa ng anumang hakbang para maiwasan ang anumang mas malaking pinsala. Hindi pa rin natatagpuan ang dalawa pang mga nawawalang residente ng Barangay San Jose sa Jose Abad Santos matapos natabunan dahil sa naganap na landslide. Ayon kay Barangay Chairman Nelnick Sinon ng Barangay San Isidro, isa sa missing ay si Alias Kaya, 13 years old na babae na nagmula sa Sitio Nulon. Sinubukan ng hukayin ng mga tauhan ng Philippine Army kung saan banda natabunan ng lupa ang biktima, subalit nabigo pa rin sila. Kasama din sa natrap at pinaghanap sa kasalukuyan ang 30 anyos na si Alias Sato na isang lalaki na taga Sitio Talambato na natabunan na matapos na maganap ang landslide ilang minuto makalipas ang pagyanig. Samantala, tuloy-tuloy naman ang ginagawang humanitarian disaster response operation ng 6th Infantry Kampilan Division Philippine Army, katuwang ang Joint Task Force Central sa mga naapektuhan ng lindol sa Jansan at Sarangani Province. Agad na rumisponde ang Emergency Response Company ng 105th Infantry Battalion para magbigay ng tulong at nag-deploy ang mga ito ng tropa para sa clearing at rescue operations. Nag-deploy din na ang 12 forward service support unit ng mobile water purification system sa General Santos City at Barangay Kalumpang para matulungan ang mga naapektuhang mga residente. Samantala, patuloy naman ang damage assessment at coordination effort ng mga tropa ng 603rd Infantry Infantry Brigade ng Philippine Army sa bayan ng Kiamba, Maito, Maasim, Lake Cebu, Tiboli, Libak, Kalamansig at Palimbang, Sultan Kudarat para matukoy ang lawak ng pinsala at may sagawa ang relief, rescue at recovery operations. Balita mula naman sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, hati naman ni Erwin Umadhay.
1: Matagumpay ni Sargawa ang mobile blood donation at health services sa Barangay Kayawan sa pakikilahok ng mga blood donor mula sa Barangay Kayawan, Del Pilar, Lambog, Kapasnan at 66 Infantry Battalion ng Bayan ng Manay, Davao Oriental. Layunin ng aktibidad na madagdagan ang supply ng dugo upang makatulong sa mga pasyente na nangangailangan ito at makapagligtas ng buhay. Kasabay rin itong isinagawa ang PhilHealth Yakap Registration at Dental Services para sa mga batang may edad 0 hanggang 5 years old upang mapalawak ang serbisyong pangkalusugan sa komunidad. Naging matagumpay ang programa sa tulong ng LG Humanay sa pamamagitan ni Mayor John Marco Dayang Hirang at Vice Mayor Alfonso Benji Lahora kasama ang Municipal Health Office, Philippine National Red Cross, Provincial Health Office ng Davao Oriental at mga barangay health workers. Nagpasalamat ang mga organizers sa lahat ng nakiisa at nagbigay ng suporta sa programa na naglalayong mapangalagaan ang kalusugan at makatulong sa pagligtas ng buhay. Sa ibang balita naman, mas napadali at mas nailapit sa mga Oriental Davaoenyo ang mga serbisyo para sa pagkuha at pag-renew ng license to own and possess firearms at pagpaparehistro ng mga armas sa pamamagitan ng LTAF at Firearms Registration Caravan na isinagawa kamakalawa sa Capitol Gymnasium, Capitol Hills, Makati City. Pinangunahan ang aktibidad ng Philippine National Police Firearms and Explosives Office, Region 11, at Davao Oriental Provincial Police Office sa suporta ng pamahalaang pananawigan ng Davao Oriental. Sa pamamagitan ng caravan, nabigyan ang mga aplikante ng mas madaling akses sa iba't ibang serbisyo kabilang ang bagong aplikasyon, manual ng LTAF firearm registration at iba pang transaksyon kaugnay sa legal na pagmamay-ari ng baril. Ginabayan din ang mga kalahok sa online registration, pagsusumite ng kinakailangang dokumento at pagtupad sa iba pang requirements upang makumpleto ang kanilang aplikasyon. Layunin ng programa na gawing mas accessible, epesyente at mabilis ang paghatid ng serbisyong pampubliko para sa mga mamamayan ng Davao Oriental. Sa iba pang balita, nakaisa ang Mati City Police Station sa isang drug symposium na isinagawa sa Mati School of Arts and Trade kahapon na bilang bahagi ng kampanya laban sa illegal na droga. Nagbigay si Police Captain Ariel Ismael ng impormasyon tungkol sa masamang epekto ng illegal na droga at binigyang diin ang mahalagang papel ng mga magulang, guro at estudyante sa pagpigil nito. Sinagawa ang aktibidad sa pakikipagtulungan ng City Anti-Drug Abuse Council, Philippine Drug Enforcement Agency, Davao Oriental at ng Administrasyon ng Paaralan. Layunin ng symposium na palakasin ang kamalayan ng kabataan at maisulong ang isang ligtas, disiplinado at drug-free na kapaligiran, paaralan at komunidad. Muna dito sa Davao Oriental, ako si Erwin Umadhay, nagbabalita.
0: Ginap ng alas 7.36 ng oras, samantala balita muna naman sa Usamis City, Usamis sa Occidental. Walang paglagyan ang kasiyahan ng pamilya ng 242 mga estudyante ng Alternative Learning System o ALS na graduate o mga completers sa isinagawang seremonya kahapon. Ito'y dinaluhan din mga opisyal ng Department of Education o DepEd, lokal na pamahalaan at stakeholders at ng kanilang mga pamilya sa isinagawang ALS Learners Completion Ceremony kahapon. Ayan, nagpahayag ng kasiyahan ang natura mga estudyante matapos ding tinanggap ang kanilang o tumanggap din ng kanilang tablet ang nasa mga grade 11 at grade 12 ALS learners. Ito'y bahagi naman ng pagsasikap ng DepEd na mapalakas ang digital learning system kaya't dapat hindi mapag-iwanan ang naturang mga estudyante. Ayon kay Usamis City Mayor Sam Normanda Fuentes na ang naturang hakbang na ginawa ng DepEd ay magpapalakas sa pundasyon ng kanilang mga mamamayan. Personal din itong pinasalamatan na si DepEd 10 Regional Director Ruth Fuentes dahil sa patuloy na suportang ipinagkakaloob sa mga mag-aaral ng ALS. Ang Alternative Learning System, isang programa ng DepEd na bigyan ng pagkakataon ang mga out-of-school youth na makapagpatuloy ng kanilang pag-aaral at makamit ang kanilang mga pangarap sa buhay. Samantala, balita mula naman sa probinsya ng Cotabato. Alinsunod naman sa kautusan ni Cotabato Governor Lala Talino Mendoza, maipalabas na ang honorarium para sa mga membro ng BHW at CDWs. Nasa 2,609 na mga membro ng Barangay Health Workers o BHW, 573 mga Barangay Nutrition Scholars o BNS at ang 814 na mga Child Development Workers sa lalawigan ng Cotabato ang tumanggap na ng kanilang honoraria. Isinagawa ang release kahapon para sa kanilang first quarter 2026 honorarium distribution kung saan 3,000 honoraria ang tinanggap na nasa 3,176 na mga benepisyaryo na may kabuang halaga na 11.988 million pesos. Isinagawa din ang hiwalay na distribution sa 3 distrito sa lalawigan na pinamunuan ng Integrated Provincial Health Office, Provincial Social Welfare and Development Office at ang Provincial Treasurer's Office. Sa seremonya, dumalo rin na si Vice Governor Ella Talino Taray at ang mga miyembro ng sangguniang panlalawigan at ng lokal na pamahalaan. Sa mga balita ng pambansa, inaresto kahapon ng mga otoridad si dating Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson dahil sa kasong libel o sa cyber libel na isinampa laban sa kanya. Sa kanyang pahayag, hindi naman nababahala si Chavit kaugnay ng pagkalat ng mugshot nito matapos ang pag-aresto sa kanya. Ayon na kay Singson na agad din siya nakapag-piansa ng 60,000 pesos matapos tinanggap ang naturang reklamo. Bagamat naduda siya sa naturang kaso, sinabi nito na handa siyang harapin at ituturing niyang karangalan maidimanda upang may pagpalaban o may paglaban ito ang katotohanan. Hinimok din ito ang publiko na huwag matakot ipaglaban ang katotohanan at labanan ang mga taong tunay na may sala

Nagkaroon naman ng hindi autorisadong pagbabago o defacement sa website ng Senado kahapon. Ayon sa Electronic Data Processing Management Information System ng Senado na may nakialam sa website kaya nagkaroon ng unauthorized modification. Agad namang ipinaalam sa publiko. Agad din na nagsagawa ng kinakailangang security protocol at tiningnan ng coast at extend ng hindi autorisadong aktibidad. Ayon sa ADP MIS, nagdagdag na sila ng security measures para maiwasan ang kahalintulad na aktibidad sa hinaharap. Base sa inisyal na assessment, wala namang indikasyon na na-compromise ang mga confidential at sensitive information ng Senado. Ang website ay naglalaman ng mga publicly available documents at information materials para sa publiko. Tiniyak naman ng ADP MIS na top priority nila ang pagbibigay ng proteksyon sa integridad at validity ng kanilang sistema.

0: Sa pinakahuling balita nga pambansa, ipinagbabawal na nga pumasok sa mainland China, Hong Kong at Macau si Philippine Defense Secretary Teodoro Jr. Kanyang asawa at anak, bawal din ang kahit anong transaksyon o pakikipag-ugnayan ng mga kumpanya sa China sa kanila. Ginawang hakbang dahil sa manoy ang maling pahayag ng kalihim laban sa kanila na ayon sa Beijing ay nakakasira sa relasyon ng dalawang bansa at sa kanilang interes. Hindi namang tinukoy ng China kung alin mismong pahayag ang kanilang tinutukoy. Sa ngayon, wala pang inilalabas na pahayag si Gibo kaugnay ng naturang sanksyon ng China, pero una nang sinabi nito na wala siyang planong pumunta ng China. Matatandaan, patuloy ang tensyon ng Pilipinas at ng China sa pinag-aagawang karagatan kung saan inangkin ng China ang buong teritoryo sa rehiyon kamakailan. Nagkaroon din ng panibagong reklamo ang Pilipinas laban sa China dahil sa presensya o mano ng isang barko sa pinag-aagawang lugar. Sa balita naman sa ibayong dagat, pinipirma ng Estados Unidos na tatlong seaman na Indian ang iniulat na nawawala nang maglunsad ng airstrike ang militar ng Estados Unidos sa Gulf of Oman. Target ng naturang pag-atake kamakalawa ang oil tanker na MT City Bellio na may watawat ng Palau. Ayon sa US military, inatake ang barko dahil sa kabiguan nitong sumunod sa mga direkta ng American forces bunsod ng hinihinalaang nagdadala ito ng langi sa mula sa Iran. May kabuuang 24 na mga tripulanteng Indian ang sakay ng oil tanker nang maganap ang insidente kung saan ligtas naman na sagip ang 21 sa kanila. Tinaguriya naman ni Indian Shipping Minister Sarbananda Sunubal ang trahedya bilang deeply unfortunate. Tiniyak din itong kasalukuyan ng inaayos ang repatriation o pagpapauwi sa mga labi ng tatlong nasawing Indian nationals. Dahil sa insidente, opisya namang ipinatawag ng gobyerno ng Indian ang deputy head ng US mission sa Delhi upang maghain ng protesta. Ito ang ikalawang barkong may tripulanteng Indian ang inatake ng puwersa ng US sa loob lamang ng linggong kasalukuyan. Sa balitang pang-ekonomiya, magsasagawa daw ng investigasyon ng Senate Committee on Agriculture sa manoy over-importation ng sibuyas at iba pa mga produktong pang-agrikultural sa gitna ng pangamba ng epekto o magkaroon ng malaking epekto sa mga lokal na mga magsasaka. Ayon na kay Senator Kiko Pangilinan, chairman ng komite kabilang sa tatalakayin sa mga susunod na pagdinig ng komite ang pagpasok ng malaking volume ng imported agricultural product na umano'y nahaharang ang access ng mga magsasaka at mga mangingisda sa cold storage facility. Kasunod ito ng sinagawang inspeksyon sa 26 na mga container ng van na imported red onion sa Manila International Container Port na may tinatayang bigat na 650,000 kilos. Question pa ni Pangilinan kung kinakailangan ba talaga ang ganong kalaking volume ng imported na sibuyas at kung may tuturing itong over-importation sa kabila ng pagkakaroon ng mga kinakailangang permit. Anya, ipapatawag din sa pagdinig ang mga binigyan ng import permit sa mga operator ng cold storage facilities upang magpaliwanag sa isyo ng over-importation at aligasyong nire-reserba ng ilang trader ang mga cold storage facility na dapat sana ay mapakinabangan ng mga lokal na mga magsasaka. Sa balita sa larangan naman ng sports, isinilalim na sa leave si Ateneo Blue Eagle men's basketball team head coach Tab Baldwin at team manager Christopher Ibok Kimpo. Hakbang ito para o hakbang ito ng isinagawa ng Ateneo de Manila University ang fact-finding inquiry kaugnay ng pagkalunod ng kanilang mga manlalaro na sina Rene Clark Baterbonia at Divine Adile. Ito ang inanonso naman ng ADMU President Father Robert Yap SJ sa isang pahayag din nilabas naman kahapon kasunod ng direktiba ng Board of Trustees magsagawa ng masusing investigasyon sa mga nangyaring nasawi o pagkamatay ng dalawang mga atleta. Ayon na kay Yap, layunin ng pansamantalang pagliba ni na Baldwin at Kimpo na mapanatili ang integridad at kalayaan at pagiging patas ng isinasagawang fact-finding inquiry. At sumanyo ang kabuuan ng paghahatid ng mga pangunahing balita. Itinampok kayong umaga po ng Biyernes sa Fiesta Official, araw ng Kasarinlan o Independence Day. Kasama si Erwin Umaday, ako naman si Tinig 4 Loy Rosario. Maraming salamat, magandang umaga.
1: Ang radyo mo, 105.7 Joy FM.
2: We are back!
3: Back to the hits.
1: Joy FM. Buntag na Joy! Buntag na Joy! Joy!

0: Na anapodda. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naa na'y mga erectile dysfunction. Naa'y maingon mo reklamo na ang asawa, tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua, pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naa na ta karon, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
1: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
3: Dito sa Joy, enjoy! Joy
4: FM! Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Balaka, ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng